0: Ginahanglat pa namin sirang
1: multiple
0: may mga pilas din. Hindi kasi natin masabi.
1: Okay.
0: Inaantay natin yung sa postmortem kung anong determination ng doktor. Kaya hindi magid ma-determine kung pwedeng nasugatan siya nung naanod siya.
1: Oo, sir.
0: Or nasaksak siya.
1: Bali, sir, nasa puwan ni siya, sir, ng pila ka metros away from sang nahulog ni sila?
0: Medyo mo may...
1: Layo pa?
0: Medyo distansya man. May distansya man, sir.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Sir, ano yung mga suspect na bakpan na resto?
0: Oh, sir, arrested na, sir. Na four inquest na sila, sir.
1: Sila gid nga duwa?
0: Oh, sir, first, sir, in the morning, may inquest na niya.
1: Ah, okay. Sige, sir. So, ano yung kaso, sir, ngayon, file, sir?
0: Sila ka lang sila murder, sir.
1: Sila gid nga duwa?
0: Oo, sir, duwa.
1: Murder, okay.
2: Yung kaso pa, Arvin, polis na sila sa Galgin sa Payon.
3: Oo.
2: Ang QP ang bato si PNP.
3: Oo. Kaya may nakita, kikita sila katropang France niya, ang bata ni, nag nahulog pa ni Kuno sa, no? Sa irrigation.
2: Oo. De, sa panisayon niya sa'yo kay Mea, nanginwala. Kaya ako.
3: Nanginwala sa?
2: Hindi, dito, naging ako parang wala. Na sandig sa mga investigasyon sa kapulisan. Kasi kita pa rin, makibisigaran sa'yo mga nguha, isa'yo sa detalye sa mga posibleng saksis lugar na mo.
3: Oo. Basi may...
2: Para magamit, ito lang.
3: Basi may witness mo, bla?
2: Okay, sa'yo, may kita pa rin, may aray ko ni Puro.
3: Oo.
2: Kasi may napuan sa ganyan yung detalye, kita pa rin eh. Sa mga silibig sa lugar, may kumasigyan ko lang yan, kita pa rin na panisayo sa isang bata.
3: Makatudlo sa amo ni nga ginhimo ginaligar nga pagupod sang bata kabahin ng bata sa pagpatay sa kay Aljas Edmond ni manugli bingka ni sagle nagabrigya sa bingka manugli to bingka
2: oo Kaya mo po kinampaya si Sir Napayon. Kaya in that proceeding, kaya ipanit din ang kato, kasi silingat daw, silingat ka, napayal na. Kasi ipaya si Pato early in the morning mo. O, kasi silingat daw, tumungin mo, rasa na sukso, ipalatan mo, ano? So, sinatakpat na lang ka naman, with one first operation.
3: Oo.
2: O, na sila, hindi ka na marito. Kasi,
3: Oo. Katropang Franz, balik-balikan ta lang kay kaginaway ko kakatsap, Kidman. Anong motibo sa pagpatay? O ba isay lang gidni? Why nas? Or nagliga o kung personal grudge?
2: No, ako na, Katropang Franz. Oo. Pero bangod man sa gusto sa alkohol, hindi man magpa-utang ko rin sa ito. Gusto na inaligar to, nagsinapokulay. ang ating napuno ng isang suspect ang pagkailaman niya po ito.
3: Oho.
2: Ang suspect niya dahil 61 years old. Pero isa ako sa tura ni tatay sa ano pa?
3: Oho.
2: Papagros sa tatay?
3: Galing sa muna niya. Galing sa muna niya. Ibad kay Tropang France, hindi ka naman maka-engage siya physical, gini.
2: Kaya
3: ni bisan mamalta nga o pagross pa pero area pagross pa gini ang isa ka lalaki
2: mo mo mo mo
3: oo magamit ka sang armas para
2: permiso nga nag tulot si ang
3: ano yo oh
2: da puto siya hindi na siguro kun dito mo na kasi sa mga roma unahan
3: oh sige basi kaya ko ni sa mga fourth second round pero pagka fourth round mabasi ma alang-alang ako
2: oh alang-alang ako oh eh,
3: sa
2: siguro yung sabi niya, nakainom-inom,
3: man.
2: Siguro yung magpa-suspect
3: mga
2: rapayon. Siguro yung narikso mo na
3: yung
2: suspect
3: na eh. Oo.
2: Suspect kasi may armas na kaligyan niya. Siguro yung nagigiba. Oo.
3: Oho, oho.
2: Manatakot lang ko yun, do drapan na dito isang suspect.
3: Mm-hmm.
2: But we will wait for the post-mortem examination sa consulate nila ang ito sa biktima, kapatawarin. Kasi kahit sa ngayon,
3: doon
2: patapok ko na mo.
3: Mm-hmm.
2: Pero under investigation, takot ba si Minang mga pilas, post pa lang pang pag-anod sa biktima sa irrigation, no? Kasi basi ko na nagkain, sa sabi, sa kung nanagabi ng mga bagay nga, matrabis mo sa irrigasyon.
3: Oo.
2: Pero, ma-identify na ni Gerwin sa pag-investigar kung din ang pilas niya tugas ang pagpuno.
3: Oo. Mas mayroon magwa itong post-mortem kay Tropang France, para malaan ta. Anyway, nag-upod ta sa kasubo sang pamilya sang nawad-an, kag sa pamilya sa biktima. Kabalo kita, pamilya sang nag-committer sa ng krimen, kay ti, ako pag itindi ko, pinurok malay ni nga away kay Tropang France mo.
2: Kasi, kung clarify ito na kanikita pa, Erwin ko na parangay na eh.
3: Oo.
2: Kasi, siling ni Sir Lepay niya na parangay po. Siling siya sa mga suspect na.
3: Oo.
2: Wala pa pala na parangay. Siling siya sa mga suspect, no?
3: Oo.
2: Na. Pero ang siling ng polisya, no, na napot is parangay.
3: Oo.
2: Siguro may mga reklamo, nagigit na lang. Oo. Kasi yung pagiging kumakay ng inong blan, no?
3: Mm-hmm. Dapat ganyan sa mga barangay, gina-record ni. Gina-record ganyan mo na yung mga, ano, mga dumtanay, no? Kaya mo na yung proseso nga, dara mo kita ang tao nga kung may intent sa nga malain mo. Kung di sa may lain sa intent niya, mabalsa, bailanda, malusant lang na. Pero kung pa barangay ka, gusto mo i-settle. Gusto mo isturihan.
2: So, direct na ito, Parwinty. Amo na sa ang importante lang ito,
3: mm-hmm.
2: So, maparanggay, isang doon hindi ginadala, i-decider mag-file sa reklamo na itong ano ang nagkakadapat sa mga bagay na buhato man sa parwin.
3: Oho. Ahay. Natabo ning ininga mga bagay, kundi ang ilang pagpangabuhi, budlay, napikawa so, man.
2: Parakit, ako na pala, kainit ang ulo ka, no? O ay ginapinta pa na no, posible yung konsekwensya.
3: No.
2: Pag ganito kay Tropa Rin, nakainom ang biktima, pero ito panginwala sa suspect, wala hindi ako nung nakainom.
3: Ah.
2: So ito yung biktima yung nakainom.
3: Oh. Ang tatay, huwag kainom. Ah, pero ito...
2: Ang suspect, yes. Yeah.
3: Oo. Ang suspect, huwag kainom. Pero ato yung bata sang suspect.
2: Upod sila inom sa biktima.
3: Upod sila ya inom sang gabi.
2: Sige sila nga to, ginsunod ako nung biktima mo.
3: Oo.
2: So,
3: ati ka?
2: Matatawa na sa nagano, kung anong rason nga nagginsunod ya to.
3: Nga nagsunod sa?
2: Oo. So,
3: amo rin, anyway, direte yung matest ng investigation sa kapulisan ta. Kaga, base, hindi ba na magkamunin yung polis kung huwag ebidensya mo, huwag man sa witnesses mo, nga lakpon sa, hindi man guro. Pero ba't base may nakambal, blakag may nakatudlo, may nakakita, tiibalaan tala kung mag, atubangay na eskorte?
2: Oo, no, para kasi sa Parwin. So, tika na Parwin naman yung update, ha? Sa pagpadulong sa nari sa Siyudad ng Bago, ang mga sini nga kaso, no? Na involved yung mga dimata, nila dimata naman yung sila. Sige na Parwin naman yung update, ha? Nari sa Sol, kaliwa tinig si Katrapang Paras ng Borgos, yung mga bukol-bukol sa lawas, at sumakas ng Santong Pasol. Para sa nagawag yung Pilipinos-Pilipinas, XFM News. XFM.

mahimo ka sang katuntuan, no? And that's why sa mga kabaranggayan, mas mayo nga i-plastar mayo, no? Sa mga barangay, mas mayo nga istorihan ang mga pares ni records sa sakto pagkatapos i-settle gate, no? May aran sa mga settlement, mga katuro pa sa mga barangay, nga na-settle lang siya, pero ang dumot ara Japon bla. So, kung kinanglan nga, may ara man judicial power abing barangay, mga katropa mo, no? Nga pwede i-impose sa mga kaso katulad ni. Like for example, may ara sang direct nga threat gidyan sa kabuhi mo. Pwede ka man ka pangayo sang ano da, do, TRO, para hindi ka palapit do sa lugar, mga katropa, yun yung mga suspect, no? Sa inyo barangay or sa mga konsulin ka. So, amuna ang mga bagay, binaranggay ni Tani, galing nagaresulta sa Pinansyanay. Yan ang mga kuturopa, kabuhi natin, nubo lang gid kayo. Ang kabuhi natin, ambal nila, life is short, no? Kinahanglan ta, maghimo sa pamaagi para ma-enjoy natin din ng mga kuturopa. Not sa mga katuntuhan, kag sa kabulustugan, ti natabo ni, why man i-plano? Pag-itsindi ko ya, hindi man niya plano gid mapinatsanay no, pero may dumot na abi mo, so may aras oportunidad nga maghimo kag 61 ang edad, mga katropa, para yun lang nga nagpam maboxing sila, matapungulay sila, mapisikal sila, tiway sa rotay makakaya, pero rotay lai naman ang istorya ya. So the most nga mahimo magamit sang ano magamit sang armas. Ang si Aljas Edmon, ang pila kami impormasyon nga nakuha nato, mga katropa, is may ara sang trabaho ini luto bingkani, tapos naga sideline man pamulkit. Timakon mo lang pagkabuhi ta, mga katropa. Amo ni? Oy. Hindi hapos pangabuhi ta. Now, anyway, oras natin 8:13 na, mga katropa. Thank you, sa pag-upod sa itong tatuntunan morning sa kay Bisaya ni Bay. May aga, thank you sa pag-pamati. Ma'am Shirley Revlo, thank you. Halong kita, tanan katropa. Kag sa kay Sir Lloyd Novales, ang may number niya. Si Anael Antipuesto, may aga, sa imo. Thank you. Sa diin ka, ma'am, para ma-mention taman, ma-shout out na, ma-shout out. Thank you! Si Remel Mamilya, Adrines, Agahay. Ginakilala tanoy kay Plangga tanoy yung mga listeners tamo, no? Remel Mamilya, morning, nagkakapi-kapi ni for sure sila. Ariana Gestro Bisaya Nibay, no, sa Voices Padilla man ni Japon. Good morning langda sa grupo sa Overflow. Mangyaga. Labi na gid sa kay nagid kay Uma, no? Ato. Sa kay Ramil Mamilya, kay Bobby Villaran, nagapatabyaw sa. Salamat gid, shout out kuno. Morning. Thank you. Sa kay Ramil Mamilya man, Junior Alegria, alias Iget kag sa kay Bobby Villaran. Thank you. Sir Epi Elia, good morning. Si Sir Epi nagbakal gid sang Santon Plus coffee. Nag-tisting gid sa. Thank you. Salamat gid Sherman ang taste. Sir Epi Elia, morning. Jovi Amudente watching live with you at work while having lunch break. New Zealand naman yung mga katropa, si Ma'am Jovi Amudente. Thank you. Bisaya ni Bay, tamyaw lang ko da sa tubod makagahay si Dondon Hunter Bullfrog. Thank you. Morning. Salamat gid sa pagtambay dia sa aton platuntunan. Si paring Vincent Hilbulario ho. Why comment man di ba, sir? Thank you. sa kay Jansky Gaspar, may aga. Salamat gid good morning, pa-shoutout lang, live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Shoutout gali kay Sir Winston Villanueva, sang XFM, Kabankalan. Thank you! Grabe ba? kag sa kay Arina, si Katorpang Vincent ho. Ambalya, sinya, kung nag-landfall ang bagyong Inday sa pungsod sa Guam, naglandfall sa Mansa Sinan.

0: Senado si Vice President Sara Duterte. Thank you. Morning. Tiyano paglantaw mo sa impeachment to, sir? Kagapon, okay man? May mga ano ah, may mga bagay kita mga katropa nga ginalantaw sometimes daw gambal kabla. Ay nano man naman. Oh, 'di ba? Pero procedure na bi mga katropa, korte may araw na sa mga practices mo. That's why kita nag-observe ta sa posible matabo. And sometimes, diri naman sa atong platuntunan, as much as possible mga katropa, we will expand to you what had happened sa impeachment trial. Diri sa Bacolo, diri sa Pilipinas. This is the first time mga katropa, I think daw 90 days ni siya mo, ang span sa impeachment trial against the Vice President. And we will be seeing a bunch of witnesses in arguments sa Senado tungod sa impeachment trial gini. Pero damo naghambal mga katropa, sinya naburingan ko. Kung wala ka interes, ati paimunong sa kilid ah. Kaya para relax lang ah. Hindi ka ma-stress. Kami naman sa XFM mga katropa, mahatag kita sa Blow by Blow account sa impeachment trial nga ginahimo karon sa Senado mga byan, no? Pero may mga paraminsaro na di, no? Anong future sang impeachment? Because the magic number is 16. Kahapon ginistorya naton, may ara sang rules ang Senado nga pwede i-adapt nga ipatuman during the impeachment trial mga katropa. Amo ring ginahambal ta ang cross border sang tradition kag sang new norm nga kinapraktis sang Senado mga katropa nga wala pa naton makit-an. Ang impeachment sang Vice Presidente mga katropa, this is pinakauna nga na saksihan naton bilang pumuno yung Pilipinhon nga may ara sang impeachment case, no, ang Vice Presidente. Kag nagahulat kita kung ano pa nga mga ebidensya ang ipresentar para i-prove ang ining accusation nga ang presidente nakakomiter sang grave threat, no, sa kabuhi sang presidente, sang first lady kag sang house speaker, kag may ara sang betrayal of public trust mga katropa mga byan, no. So tananta nag-expectate way ta kabalo kunan din pakadto, way ta kabalo kuno ang anong gravity, anong epekto sa korte mga katropa, ano ang pagtake sini sa mga senador, may mga changes, may change of mind ayhan. Kay pinaka burden dire mga katropa is paano mo kumbinsi ron ang mga senadores nga may ara sang mga impeachable offenses nga nahimo ang Vice Presidente sa minority mga katropa. Paano mo makonbinser ang mga senador nga may ara na sang pananawa nila kung ano ang ining klaseng impeachment nga ginfile sa Vice Presidente mga byan, no? Kaya paano mo man kumbinsi ron sang council to, sang depensa, ang mga membro sang Senado nga buo ang loob na nga may ara sang 20% nga pagpate nga may ara sang offense, no? Nga nahimo ang Vice Presidente mga byan, no? It's a way in, way out process nga dapat i-prove istoryahon talakayon sa Senado mga katropa o kung sa impeachment court. Now, ang ining mga senador mga katropa, this is not simple nga session ha. Ang natabo mga katropa kahapon kag nagligad nga adlaw, day 2 na kahapon. So this is 90 days plus nga impeachment trial mga katropa. Ang hambal sa pinaka may eksperto, depende ni siya, it can pwede ma shorten but pwede man mag pwede man ma-extend ang kadugayon sang impeachment trial mga katropa, depende sa proseso kag presentasyon sa ebidensya sa impeachment trial. Ang question lang gid mga katropa, ang aton nga mga senador malimtan ay hanila ang ilang mga political leaning, no, sa pagtalakay sang impeachment complaint o impeachment case mga katropa, because all the while nakita ta to ang mga senadores nakaangkla man mo ang ilang profession, ilang posisyon sa mga politika o kung partido, kung sa diin sila. So diri yung medyo bulo man tayan. Kagpay tapos kung ano katanda mga diri ta makita man kung ano katanda ang mga ano mga mga abogado sa pag-uyat sa ning kaso mga katropa. Oras naton 8:21. Shout out lang kay Bay, naka-join ka na sa live ni oh, Sityo Tubod Barangay Makagahay sa Moises Padilla. Suspended klase nyo na. Aryo, mga katropa, ang pinakamang latest lang nga may mga suspension sa klase Dres Negros Occidental because sa malaking panahon nga dala ni Bagyong Inday, mga katropa, sa sining panahon. Iba noon ta, dugay-dugay, pero makomersyal ko na yan, mga katropa. Nakabuhit ang mga obligasyon ta pagkatapos. Sini, tara, kahit kita.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo nga kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Yes, to health!
11: The secret of health.
12: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
13: Yes.
12: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
13: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
12: Ang iban sini nag kata mata ng tiyan, mm-hmm. kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
13: Yes.
12: Kung wala na gid.
13: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
12: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
11: The secret of health.
12: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
13: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
12: Hindi na sa kabatsyag.
13: Yes.
12: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
13: Again.
12: Again.
13: Yes.

0: secrets of health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: The secret of health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health.
6: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Balansing ang mga komentaryo.
8: Hindi
7: na makaya ang ina. Ang public opinion.
3: Objective.
7: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bullseye.
10: Balik tayo mga katropa sa aton nga palatuntunan, 8:31 sa aton nga programa mga katropa. At sa konta na, because nga ti nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Inday, amun sing Bagyong Rafi mga katropa, isa ka super typhoon, no? May pila ka mga lugar, there is Negros Occidental, declare na nga wala sa klase. I think ka ang La Castellana may pagbuloba, pag-ulan-ulan na. Wala pa sa reported nga baha, pero may ara na pag-ulan-ulan. May ara na sa pagbubo dito kagabi pa, mga katropa. No? Nag-atag naman ito ganun sa alerto ang aton nga local disaster coordinating ang aton DRMO. No? Sorry, dira sa La Castellana, tungod sa epekto sin dungod sa mga imposible epekto ni bagyong Inday diri sa pila ka mga lugar mga katropa. But we'll give you sang pila ka mga detalye sini dugay-dugay kung ano ang epekto sini sa pila ka mga lugar mga katropa, because nag-declare na sang suspension of classes ang iban ng mga local government mga katropa sa konta sa aton nga PDMPD mga pian kung ano ang sitwasyon, anong epekto sang ining bagyong Inday matapos nga nakasulod siya sa aton Philippine Area of Responsibilities mga katropa mga pian. Oho, ari karon sa linya naton si Sir Dave Gahaw, no, sang PDMPD. Sir Dave, good morning, welcome sa programa sir. Ako si Katropang Win Salinas.
11: Yes, I think it's a good thing.
5: iyang position kita mga 1,400 kilometers north and Luzon. May coordinates niya 8.8
10: Sir Dave, Sir Dave, diri sa aton, so today we will expect sang medyo bulubaskog-baskog nga ulan na Sir Dave.
5: Kahapon era kita sa mga record no, dito sa may southern part, in fact may mga flooding kita sa ganyan na record kaya no. Sa may nakastilyan na area, sa may barangay ng Dodita sa pamilya to anak ituan sa tubakto kita sa lang sa may municipal na sa tag nakastilyan na. So sa alas 12 sa may dito, alas 12 sa mga sa Agaw, Ang mga barangay hall tapos niya raman po nga nag-imakit man sa katulistad, no? Tatlo ka mo niya.
10: Thank you so much, Sir Dave, sa mga latest weather update. Inyo na ba ito mga kutropa? Ang PDMPD na ito mga kutropa. So there were recorded nga mga flooding sa areas ng Nakastiliana. Sa mga lugar to. Amunik init sa ito, ha? Amunik butlak ni Haring Araw sa ito, ha? May ara sang mga nagbaha, mga katropa, mga lugar, mga abiyana. No? May mga suspended ng mga klase diri sa Negros Occidental. Maybe today, sa ato niya, doko okay lang. Gabutlak si Haring Araw, doko nami. Pero may ara sang pagbulubutsug-butsug sang hangin, mga katropa, ho? Sugwa, ho? May hangin-hangin siya. Pero gina-expectaran na ito ng southwest monsoon, ang habagat, mga katropa, mabaskog pag-inisa. And may pagulan-ulan, may paggulo-galom-galom, which na-experience natin since yesterday afternoon, nakita ta, tungod sa kay Bagyong Inday, mga katropa, sa kay Bagyong Bavi. Baskog ni sa, no? Nag-rabot sa Permiero to, nag-rabot 280 km per hour mo. Dira pa lang sa Pacific Ocean. Pero pagsulod niya na sa Marianas, dira sa Guam, mga katropa, may pala mga pag-nubo na siya, no? Nag-rabot na sa 230. Pero baskog ni Japon, no? Magsubra ka na 200. Grabe na niya, mga katropa. Ang problema, kay Hinay, 25 km per hour lang ang iyang lakat ni, no? So, ano eh? sa lugar nga sentro nga ni tiniran niya da guba eh ah. Grabe ang epektos ni mga katropa no. Are due to enhanced by super typhoon Inday mga katropa ang epektos na di pagulan-ulan pagtaas ng tubig no. May pila ka barugar mga katropa nga na suspended na sa mga klase. Are una sa Kabankalan mga katura na tundi sa Kabankalan may ara suspension of classes all levels na declared ni sa July 8 na today. May ari mga katropa there is areas sa Southern Negros ha sa Hinuwaan may ara sang declaration naman no today all levels public and private. May ara sang declaration of suspension of classes. La Castellana, all levels man, public and private mga katropa, ang suspension is nagrabot sa July 9 to 10. Ang suspension of classes. Ang Pontevedra, nagpahayag naman, no? Declaring naman suspension of classes, both public and private mga katropa. Okay? Today, July 8, ang Hinigaran, naka-declare naman sang suspension of classes, all private and public schools, no? Today, July 8, mga katropa. Para sa mga kuturanta nga nagpamati, ang source nila bla, radyo, hindi Facebook. Kay, may arakid man niya sa mga kuturanta nga tutok niya sa radyo mo. Alright? Ang area sa La Carlota, nag-declare naman all levels, private and public, suspended ang klase. Today, July 8. Alright, La Carlota also has declared suspension of classes both private and public mga katropa just today. Okay? July 8, 2026. Himamaylan naka-declare naman suspension of classes mga katropa all levels naman, no public and private mga byan. Subong adlaw. Isabela nga nag-declare man sang 2 days of suspension sa klase mga katropa. Isabela, all levels naman. July 8 to 10, ang suspension of classes, mga katropa. Ang San Carlos, all levels, no private and public, no both sa mga uplands and flood-prone areas, mga katropa, and areas with mga possibility of ukon-prone to landslide. May mga landslide area sa San Carlos mo. Ano nga mga barangay? Okay. Ario, Sipaway Island, Barangay San Juan. Barangay Ermita, may arada, no? Pagkatapos, pila ka mga barangay sa San Carlos, Quezon, Kudkod, Buluangan, Prosperidad, Nataban, Palampas, Bagonbon, Rizal, Guadalupe, Punaw nga mga barangay mga katropa amo ni ang may ara na sa mga suspension of classes as well with Moises Padilla nagsuspended naman sa klase Sir Remil Mamilia sa barangay Makagahay wala man klase subong. Alright, ang Moises Padilla naka-declare naman mga katropa sang suspension of classes mga katropa no inibangod sang habagat nga ginpabaskog pag ni super typhoon Inday mga katropa. Okay, so sa mga ginikanan kag sa mga kuturanta I hope ha ang pag-atipan nato sa mga bata ta dapat updated kita sa mga amo ning mga declaration base bla pagkantuan nyo ha. Base pakatuan nyo sang apa-piskulaan nyo bata nyo. Base mag-inaway pa kamo. Gambal na bata. Suspended class. Sinahin. Hindi, nakapay yung school. Hindi, hindi. Waya, ara ka naman. Iskapo ka naman. Ara ka naman. Ano ka naman. Mangita ka naman sang mga palusot. O, gli-gli mo yan. nag-declare na gidman klase, no? So that's why kita mga katropa, share nyo ang ato na XFM Bacolod News Public Authority, ang Facebook page naton, ang XFM Kabankalan, because nga ang ato naman nga update ginatag naton sa ato nga mga public affairs program, no? Dari sa XFM Philippines. Alright, ginapabalo natin sa inyo that there is that suspension of classes, mga katropa, due to enhanced nagbaskog pagit, no? Nga habagat dari sa nga nag-epekto sa bilog nga Pilipinas, mga abyan, no? Ang Batanes, mga katropa, naka signal number 1 is Abdo. Mga abyan, ha, hindi sentro ginman niya ang Pilipinas ang bagyong Inday. Okay, alagyan lang sa pero kalapad mga abyan sang iyang sang ining bagyong Inday. Okay, daw nakita ta daw lapawan niya pang Pilipinas mo sa kalaparon. So that's why ulo aligmat ang pinakamaturan ta mga abyan ta nga makadto sa ilang mga kalatuan subukad daw because nga ti base magkapekto ni mga katropa. Alright, so amo to ang pinaka-latest naton sa mga declaration of suspension of classes sa Bilog ng Negros Occidental. Ang lakas ni Liana, nakahambal to. Sir Remil, makagahay, oo, nakagata. Kumusta ng tubig, sir? Sa Buesas Padilla. At the same time, sa lakas ni Liana, medyo halong-halong ka mo mga katropa because ang ang tracking sang aton nga sang bagyo mga katropa do nga medyo palapaw sa area sang Luzon, no, pero may ara gid sa wisik-wisik at ang sadya kay wisik ya baskog man Japon, no, galabot ni sa mga katropa sa 40 kilometro per ora ang pwede ihaboy niya nga pag bulyada. Delikado man yung mga katropa sa mga area dira sa Luzon nga magpa-adventurar sa pag-kato o kung pag-biyahe sa mga mananagat natin bila mga katropa, no? Anyway, tiyan mo na siya, no? Oras natin, 8:45, mga abyan, sa atong talakayan, sa atong talatuntunan, may mga palabot nga mga istorya, mga katropa, angot sinikaron, no, sa mga isyo, sa mga basura, pagkatapos mga isyu angot sa ginakabig naton na problema nga maging epekto sang RSSI sa Bilog ng Negros Occidental. No, ako naman paglantaw ko, mga katropa, let's check sang pinaka mga importante nga mga balita, no. Ang importante nga mga dokumento angot sa pag-aaway naton sa RSSI because nga ti kung kis nagakakita ta sa mga dokumento nga kung kis mahambal tay kadelikado, no? Ang RSSI gabi mga katropa hambal sang pila ka maexperto eksperto kag sa aton mga nguma nga nagpatigayo naman na sang ilang pag-counter abi paghimo sa pamagi para hindi na maglapad pa magdamo pa ang pila ka lugar nga apektado sang RSSI, no? Pwede gali sa matransport mga katropa airborne man sa gali, no? For example, may isa to ka makunguma halin sa isa ka lugar nagkadto sa, for example, halin sa Metro Manila, no, nagkadto sa ano sa Negros Occidental, kay amo man ikuno ang paglantaw mo nga na foreign ini siya, no, nga insekto nga nagsulod diri sa Negros Occidental kag naglapta, no, naglapta sa aton nga mga pananom nga tubo. Okay, so pwede man sa, pwede man sa mga sako nga ginakargahan ng mga katropa, no? Pwede man sa bayo makatapik mga abyan, no, ang gagmais ni, no? And eventually ma-develop sa into insekto. Kag magdasig ang production yun, gadamo sa yun. So amo ni mga katropa ang isa sa problema sa Negros Occidental. Dari sa Negros Occidental, ang apektados ng isang RSSI, dako mga katropa, i-compare mo siya sa pinakamarugar nga napiktuan man sang RSSI sa iban nga mga rehiyon, sa iban nga mga localities, mga katropa, no? So, gina-check natin ang mangin epekto sini eventually, no, sa aton nga production sa Bilog nga Negros Occidental, mga katropa, both oriental kag occidental. Pero what's more important mga abyan, if may ara na sa mga ginakabig ng mga chemicals nga nakita nga ara pwede ma-avail sang pila ka mga ano naton, pila ka mga pila ka mga lugar nga na apektuhan sa niya, no? May infestation since July nga na breakers mga katropa. But daw ang baldan, tungkol ganito kasi seasonal man lang, no? Pero Dres Negros Island, kita ya ang pinaka isa sa mga dako nga na igo sa niya mga katropa, Dres Negros Occidental, no? So, Dres, ang hambal naton primero tobla kina pagtalakay ta sang problema kani hindi man ta ka mobilize sang kwarta sang pundo kun wala sang state of calamity nga declaration ang isa ka probinsya man katropa, no? Kay ti ang resources sang syudad sang banu sang probinsya magamit muna siya kun may ara na sang grabe nga damages sang infestation sang RSSI. Pero mga katropa, pila ka mga record na pagwa naman sang dako nga budget ang sugar regulatory ang SRA nga pwede gamiton mga katropa sa ining ginakabig natin pagkumbat sang insekto ang ining RSSI. May mga recorded, recovered na gri, no? What's good news is may mga recovered na nga mga sugar cane plantation Dres Negros Occidental. We will mention that later sa pagpangaragad ta because may area na nga natigayunan sa nga makabig naton pamaagi para i-combat mga katropa insekto gri. Dres Negros Occidental na dugangan pagit problema. Hindi basta-basta mo, no? Maglantaw natin to, hindi basta-basta ang RSSI nga mag lapta sa mga tubota, no? Ginakaon niya, ga-rikotoy ang imong rikotoy ang imong tawags ni, ga-rikotoy ang imong tanom, pagkatapos wala gadako blaw, no? Di matabos na ang epektos na di sa aton production na maraging nakulbaan sa pila kamakuturan ta. But nonetheless, may effort na na himo man ang pila kamakuturan gobyerno aton provincial government mga katropa na kapatigayo naman sa ilang biocontrol project mga bihan kuno, no? Di tanawin tali kung ano siya ka epektibo ang ining ginahimo o galing kung kisa mo na ibla mga katropa white ang ginalantaw nga pamaagi white ang medyo bag-uni tanan para sa atun nga kinahanglan tunan, no? Both pila ka mga grupo sa mga planters naton should be united mantani, no? Sa paglantaw sang mga posibilidad anong himuon ta rather than basulon ta mamasol ta basulon ta provincial government, basulon ta ang SRA, we'll see. Kung anong ginihimo na nila. Because pinaka-importante sa Gapo na motobla, last time to may ara sa mga reklamo from Iloilo, nga Gambalti, kung may infestation, why kami niya, no? Pero amo na bla mga katropa, kinanglan may ara sa declaration of state of calamity, which I think ang Negros Occidental nakamobilize sa mga proyekto nga ni, kag may ara sa mga research na natigayon because may ara sang declaration man sang mga declaration of state of calamity. And if may ara sang declaration, we can cascade sa mga research activities mga katropa to determine ano ang pwede himuon para i-combat ang RSSI. Ang problema sa Dres Negros Occidental, ang mga planters ta buka ang mga planters ta wala nag-unite mga katropa, no? So hindi mo siya ma-determine kay ti mga may mga intereses man mo. May duwa man lang di ka dagko ang UNIFED kag ang CONFED mga katropa. May ara sang do hindi ta maintindihan ko kisa na competition. Pero one thing for sure, mas maayo tani kung tanan may ga-offer bala sang mga pamaagi. May offer sila nga aryo, himuon tani, i-explore tani. We have research nga na plastar. Basi pwede tani matunan. Basi, rather than nga magbinasulay. Makadto pa sa question sang kung paano ihimuon ang pamaagi para i-combat ang RSSI. Take note, mga katropa, hindi na basta-basta. Number one, climate. Second is ang kaipiktibo abis ang sang chemical nga ihaboy mo da, no? I-spray mo da. Kag budget, no? Nga concern sa pinaka mga planters na to, hindi ni kaya. So kinanglan reinforcement sa provincial government and at least naka-plastar sang declaration sang sang state of calamity. So na-mobilize ang budget. Pero concern ni Japan sa mga planters na Tundra Negros Occidental, mga katropa, no? Concern ni Japan, no? Nga hindi pag untatan ang ining mga bagay. Para mangin mahapos para sa aton pinaka mga planters ang pag-intindi mismo sang RSSI. Importante medyo ang pag pamaagi mga katropa sa pag-check galing tito kabudlay, no? Kung COVID-19 quarantine kay, no? Kung may virus ka, kung why, kung i-check ka. Pamaagi kung paano siya i-determine o i-check if may mga possibly mga itlog sini whatsoever tawag mo mga katropa nga nagkasulod Dres Negros Occidental. Kay kun ari na di siya tibalik-balik na siya. What's important is that tani may ara kita sa mga makabigta bulong, no, chemical nga ipagwa na para ma-battle ini maaway ini infestation mga katropa. Ang ginahambal tong biocontrol, no, nga mismo mangita ka sang prey para magkaon sang ining mga RSSI nga ni ma-insekto nga ni, no. Pero ti bagay pa na nga iproseso, da bagay pa na atunan, no, kay hindi man basta base buulihim la atong ginahimo mo tong nga mga insekto nga makaon sa RSSI. Eventually amo man makaon sa mga iba naman nga mga pananom naton sa kabukiran, mga katropa. So kinahanglan Japan sa pagtuon mga katropa, no. So amo ni, no, ang pila ka mga bagay nga ginalantaw naton as of this point of time, mga katropa, no. Ang problema lang kung kis gabi nito hanay kita sa issue. Dres Negros Occidental ever since mga byan ang pinaka mga planters grupo-grupo mo nga nagpatuhoy sang ilang mga kritisismo sa mga grupo abi, no, hampakanay, no, sang ang problema kay ti later position ginistrihan tri, no, ang later ang pwesto ang ginistrihan tri. Amo na problema mga katropa, though hindi siya amo na kan nami, no, pila ka mga grupo sang planters wala gay unite. Amo na pila ka nami man tani kun may ara kita criticism, may ara kita ginapagwa ng mga away, may ara kay gina-offer man da nga alternatibo, no, both for confed kag unified, mga katropa. Hindi mo niya hindi mo niya isa lain-lain ang ina-possession mo, no? It boils down to power man Japan. Gusto nila control, damo sa mga planters di. O kaluluoy na mga small planters di, mga katropa, biktima sa RSSI. That's why ang call nato niya, mga katropa, not for the for this big planters, but because para sa ato mga small planters di. Nga dapat puligan, dapat respondihan, dapat tagaan sa nagkakaigo nga impormasyon pagtuon kung paano nila awayon ang RSSI ni mga katropa. Anong pwede nga mga preventive measures na ito? Rather than ngita kaya sa pamati para islan ang mga opisyal na ito sa itong gobyerno nga nagapungko na itong problema eh. Why ka nagatag sa alternatibo ng solusyon? Posisyon gli gusto mo? Oh. Oras na ito, 8:54, 57, mga katropa, istoryante na. Dugay-dugay, no? Sa aton nga pala tuntunan, may state of the city address galing aton nga sudad aton alkalde. Tanaunta kung anong pinaka bagay-bagay nga pwede lang taunta. Mga katropa, ang ining istorya bla sa basura, Dres Bacolod, no? Ako hindi ako magbangkid sa mga konsyal naton nga nagabaka manda para at least ikaw mo ang victorious, mga katropa. kay TV sa nano ka hambal ka ma duso ka magsogin manas na mo. Number one, may mga consideration, politika. Okay? Pagkatapos, relationship. Okay? Sa katupad ng mga syudad naton. Next is ang hambal nga bulig, no, sa aton nga mga katupad. Pero more so, katropa, akita ya nagapaminsar ta kon ano ang natabo sa Victorias nga mahaboy sila sang basura diri sa syudad sa Bacolod, no? Ang hambal primero is primero to hambal is ano nang ginakayo ang sanitary landfill nila. Di sa una katuro Padres Bacolod guba man sanitary landfill ta. Why man ta nag pang-istory was tupad ta, no? Na kaya man, no? Na kaboy man ta basura sa landfill naton even though open dump site, pero at least open dumping. Pero at least may kinabuyan ta. Kuwento nag nag-ayo sa mga katupad na itong mga katropa. More so, ang atong gusto mabalaan mga katropa, paano natabo ini nga nga sitwasyon nga nawad-an kung nga mahaboy ding Victoria City sung basura doon sa Bacolod mga katropa. Anong natabo sa inyong budget para sa waste management ninyo? No? Anong natabo, dra? Kung if temporary ini mga katropa nga matuon siya for the next 6 to 9 months ang paghaboy niyo sa basura di. Anong status ng sanitary landfill sang Victorias, no? Nga diri kamo mahaboy ya sa Bacolod. Nga kami di ang perwisuhon niyo kay wala pa makayong inyo sanitary landfill da. Nga pwede makamo makamutang sa temporary dump site da para akomodahon ang inyong mga basura da. Take note mga katropa, mga residual waste ni. Why pa naton maplastan ni? Why ta kabalo kung ano ni siya nga mga tawags ni? Kung ano siya nga mga basura, no? If it's commercial, industrial residue nga mga residual waste, kag iban pa or residential, why ta kabalo mga katropa? Pero kung insindihon ta, basura ni sa basura, no? Nga hindi na siya recyclable nga kinanglan na ihaboy katropa kag ihaboy sa isa ka garbage o kung sa waste isa ka landfill or ang ginahambal sa DNR sumong is the sanitary landfill mo pero there is Bacolod mga katropa mo nablambal ang hambal mo to sa mga taga-Filisa nga hindi pa man kami ready na di ang dump site natin di hindi pa man amo na ka o kung aton nga landfill hindi amo na ka preparado ang aton nga cell number 4 managpuno na siya tinghambal naman sa mga kaldes nga hindi low 30 cubic man lang na ang ihaboy da once a month mga katropa amo na ginahambal pa natin ano ka na mo on ini mga katropa kay isa lang katrak mo ang pwede ihaboy dari sa Bacolod. Amo na agreement. May ara naman sa tagsa ka mga posisyon sa mga senado sa mga konsyalta. Ang bal nila sige, hindi kami magsugot nga wala bayad, dapat may bayad, no? Ti kalaw ay ministro hanta nga negosyo while ang iban nga alkalde ta nagambal, sige hindi relasyon ni aton ginalaot ya. Oh. Anong natabo sa Victorias? May kwarta ka mo, may budget ka mo para sa waste management ninyo. Sa diin nagkadto, no? Anong plastada sang sanitary landfill ninyo nga hindi nyo magamit? Nga hindi ka mo makahaboy, makihimo sa temporary dump site para ihaboy nyo ang inyong mga basura. Di inabutang mga katropa ang inyong dump site naman niya. Ako ng landfill sang Victorias. No? Nga amun eh, nga kinanglan nyo pa magkantos makulod di para maghaboy sa basura nyo. Diba? Ang kada LGU mga katropa may budget na, may kwarta, may ara na sa location para sa waste management nila. And nonetheless, ang Victorias may budget man, no? May kwarta man na siya para mag-manage sang iya pagpatigayon, pagpahamtang sang ila halabuyan sa basura eh. Oh. Tingnan mo na ba pa kumis Bacolod ang pamangkot ni mga katropa, pamilya nga Bacolod gate no? Ang ginapabugal na sa bakulot sa Negros Occidental, kita ang na ka-approve ang isa sa mga lugar, mga katropa nga may may nami ready ng site, mga katropa, mga landfill, sanitary landfill at that, no, sa Bilog ng Negros Occidental nga ang San Carlos waya nga una ni San Carlos nga nakaplastar sa sanitary landfill nila, hindi niya nga ang bakulod, di ba? Hindi na pabugal ta nga ang AMSAL number 4 and number 5, huwag pa sang huwag pa ni ECC, huwag pa ni ECC, mga katropa. Ano to ang reklamo sa mga residente sa Barangay Felisa? Nga ang baho, grabe, may mga leakage to sang baho, sang basura nga gasakripisyo para ka mga residente. Amo rin ginapabugal to sa makulod? Amo rin gusto ta? Amo rin ginambal ta nga landfill? Sanitary landfill at that? Ginambal ta? Ready na ta? Operational na ta? Huwag pagganin sa mga dokumento ni ang DNR, EMB, mga katropa, sa mga cell nga ginaprepara natin sa sanitary landfill? Amo na bla? Do nga may ara kita intent, nag-acquire kita mo sa mga basurahan. It's not more on ano kada mo on. It's not more on accommodating the city of Victorias to dump their garbages there is Bacolod. It's more on exclusivity. Nga ang Bacolod, mga katropa, maplastar niya, ma-manage niya ang iyang basura mismo. There's that filing, no? Sa EMB na ito, mga katropa, residente sa Barangay Felisa, na nag-file to sa ilang mga kaso, ilang mga complaint tungod sa baho sa basura ta. Oh, ang mga konsyalis na itong guruti, nakakadto man to, nakasalamuha man to, pero there's that complaint, no? Amuni ang ginareklamo sa bakulod nun. Why pa natin gani maplasta nga itong basurahan di? Nag-akomodar kita sa iban nga mga basura, sa iban nga lugar, mga katropa. Ano man ang guya nga mapakita sa Victoria City, mga katropa, nga ginakabig naton, homeland sa mga official naton sa gobyerno, mga katropa. Former mayor and now congressman Albi Benetes was then in 3rd district representing 3rd district before. 3rd district representative Javi Benetes, mga katropa. And all those palangkas, no? Nga nagpadlagan sang timon, panggobyerno sang Victorias, no? So sitwasyon ini, mga katropa, nga hindi lang question nga naghaboy ta sa basura, basura di. But nga mismo Victorias, mga katropa, hindi ka manage sa basura nila. Maayo sa sudan sa Bacolod. Maayo permis sa sudan sa Bacolod. Maayo sa sudan sa Bacolod nga maboy sa basura. Ti kung kisa gina overthrown lang naton pero ka mga concern naton dire, is it practical, is it legal? Ti ambal sang city legal ta, legal man, okay man, oh why man problema kay gina practice man sa iban nga mga LGUs, no? Why man problema kay ti pwede man mo, no? Oh, pero ang epekto nga landla, pero ako sa Victoria, sabi mga katropa mo, yakos niya, no? Ginabutang nyo lang alang ang Bacolod City. Gapakita lang kung ano klase ka mo na syudad. Hindi naman na mag-question mga ano ta, mga opisyal na sa gobyerno. Kaya tiyan makomoder, makomoder, ginman sila yan mo. Ma-ano ginman sila yan mo. Bala mo may relasyon man. Oo. May ara man sa ginadepensahan nga politika sa likod eh. Nga kinanglan ta depensa anon man proteksyonan. Pero amarabla ato mga opisyal sa gobyerno, mga katropas Bacolod, nabal nila. Sige, we're here for the best interest of Bacolod. So question is, anong best interest ng Bacolod sa pag-akomodar sang ano, sang basura ka ni. Yes, oo, gamay ni siya. But, amo na bla, anong interest Bacolod? Anong best interest Bacolod? Since nga gamay ni siya. No? Oh, anyway, oras mga katropa, 9:07 sa pagpakaragantan. Kuwanta na yung pinakamang update mga katropa sa aton patrol. Angon sa ninyo, isa naman ka natluntad di nga shooting incident. De, kuwanta ba katropang sa patrol, katropang Franz Andrew Burgos, mga kamiyabian.
0: XFM Breaking News.
10: Katropang Franz, mangyaga.
8: Yeah, katropang Erwin, para sa mga flash report, ginaligarin sa kabangkay isang lalaki ang netakuan. Pagaligo ni sa construction site, drasakon sa barangay Lulimon, kaya sinigilang nga aga, no?
10: Oo.
8: So, para sa akin, nga lugang ang mga detalye na saya lang natin. Sa akin nga, posting sa rin sa XFM College of Public Service Authority, nga pinto pang page na to.
10: Oo.
8: At sa ibang pagi ng mga news public affairs program, para sa lugang ng detalye, sa karawat ng Erwin, nag-apadang investigasyon sa kapulisan. Sa dito naan sa sininga patayan sa sininga lalaki dito sa syudad lang Bacolod. Para sa flash report ko lang mga pagkanakit mga kasasuan ng pawatch na sa Santo Pascual Oil para sa nag-agreen ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Breaking News.
10: Thank you so much, Katropang France. Bantayin lang pinakamalatest update sa mga katropa. Isa kabangkay nga nasa Puandera sa Barangay Pilimonte. No? Kag ihatag natin pinakamanga ano natin pinaka mga latest updates sa mga katropa sa mga public affairs program sa XFM Bacolod, mga katropa. Angot siya ning nagluntag, no? Nga isa naman ka nasa puan nga bangkay diri sa Bacolod, mga abyan. No, oras na ton, 9:09, istoryanta ang impeachment pula karon, no? Angot siya ning ginapatigayon nga impeachment trial against sa Vice Presidente, mga abyan. Ano pag nagtaon nyo? Kita medyo gulat-gulat nun ta. Kaya ti kung kisa, hindi man tayo naanad sa ano sa paglantaw sa mga court process bla. May mga objection da yon, no? May taasay tingog, may mga facial expression, you know, makita ta mga abogado, very passionate sila sa ilang plastada sa impeachment trial. Pero may mga komento, pero mga kuturan ta. Ngayon muna isa, tanawang ta eh, ng taon ta mga katropa. Oras na to, 9:09, balikan ta ni pagkatapos sa mga panumdam. Sandbag.
0: Bullseye XFM 90.3.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
14: Vision Next, marami na ang natulungan.
15: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko.

0: ito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon gid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
8: XFM.
9: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further
11: then, ginag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang bullseye.
14: Balik na rin mga katropa na 9.15 na sa pagpangalaganda. Gina-contact na ito mga katropa. We're establishing connection mga katropa. Sabi na kami ng expert na ito, no, to explain probably sa natabo dito sa impeachment kahapon. No? This is the second day sa nga ito impeachment trial mga katropa dito sa Senado. No? Kita na ito. We have Attorney Narvasa na duwa ka mga kilan ng mga abogado mga katropa nga nag-representar for the prosecution mga katropa. We have Attorney Carlos Narvasa kag Attorney Virgil Ligutan. Ari ko sa linya naton ang Secretary General sa PDP mga katropa. We have Attorney JV Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa programa, sir.
15: Mayong aga katropang Win, mayong aga sa bilog na Negros.
14: Oh, kita gito namon ikaw Attorney kagapon no sa second day sa impeachment trial. So far Attorney, first things first, anong take mo so far for the next two days? Pila ka mga two days ng impeachment proceeding so far sa presentation, pag-opening, presentation sang sang

0: Santhol Plus Gold.
1: Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhol Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Santhol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santhol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Further,
14: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isong pasalayan.
14: Ini ang Bullseye.
17: Balik na mga katropa sa pagpagaragad nato. Nari kita sa huling hukmat na sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. May mga kuturan ta nga nagahulat-hulat sa impeachment. Sa niya, kakapoy ba? Hulat ba? Kakapoy ng tao ba? No? Galinti. Wait a minute, mo gina. May mga proseso, ginabi mga katropa. Ang importante lang di, sa mga proseso, nga muna yung mga katropa sa atong korte, diri mapamatudaan sa mga opisyal natong gobyerno, nga limpyo sila, no? Dapat hindi sila madlok sa pagtubang sini. Because di, amun lang nakaangklang posisyon tamo, no? Sa gobyerno. Nga dapat pamatudaan nila ang ilang integridad kontra sa mga aligasyon sa korupsyon. Kag hindi magningas kugon, hindi magparadyo sa mga pareho nga kaso nga amunin, no? Pwede ka ba doon? No? Kung ma-absolto ang Vice Presidente, well, amunang mapamatudaan niya sa korte. Pero kung ma-convict siya ganyan mga katropa, dara naman na pamatudaan ang akusasyon sa iya. Talan nga mga opisyal na itong gobyerno, dapat amumani ang aton nga lantawon, bantayan. No? Nga ang posisyon nato umaragi lang ang aton posisyon, pwede madula sa aton. That's why hindi ka mo mag-pinagusto sa aton. Baka sa posisyon nyo. Hindi ka mo pinagusto nga mag-pagusto lang si Moon nyo. Kaya base na ma-terbisiyo ka mo kagma-dakpan, kagma-kakasman sa pwesto mga katurupa. No? Isa ni sa mga proseso naton sa mga official naton sa pungsod, nga dapat agyan nila, dapat atubango nila mga katropa, no? Hindi lang ta puro media mileage, hindi lang ta puro press conference, Hindi lang ta puro istorya sang ano, sang kuna nung ipapreskon mo na. Kundi file nyo ginang kaso nyo, no? Panindugan nyo gid, no? Para mabalaan ta kuna nung gid na. Ari mga katropa wait patapos di, ini party man ini kina singgitan ta accountability sa aton nga sa public position mo, no? Nga atubangon nila, pamatud-an nila ang ilang integridad sa gobyerno pinagi sa pagtubang sa mga kaso katulad sini. Ang problema mo is niyo, di na itong mga flood control to na dapat ginapanukot sa mga public officials ta, sa mga congressman ta, nga ulamid nila. Oh, though namamaan to mga district engineer nga nakakastos pwesto tungod sa mga questionable sa mga flood control to. Ah, why pa na matapos proseso pa lang ni kurambal gani isang mga ano sa mga grupo dis nga sugod lang ni no nga panukot sa tao ti direta mga pamatud-an kung ano gidman ang plastada abi mga katropa no ano pwede matabo pwede man makakas ang vice presidente mo and this is will be the first time nga makakas man ang presidente ta kung mapamatud-an ang guilt sa nga akusasyon sa iya sang kongreso, I mean sang prosecution, no? Diri ta man makita mga katropa kung ano kay isog mga public officials na to pagatubang sini. Ha? Grabe man to nga statement sang vice presidente kapon mo. Pero nakita to do may format gle. pero sige lang, amo man sang ginahurat-hurat na to mga katropa nga posible matabo dasun nga may nadlaw, okay? Arib na, oh. Nang taong tanay ni, sa dyalang galing, mga katropa, ang duwa kabugado nga nagbakbakanay kahapon. Ang duwa kabugado nga nagawaswasanay. Si attorney, Cardo Narvasa, kag si attorney Virgil Ligutan, i-presentar ta ng mga background nila mga katropa. Hindi ba na basta-basta mo? Si attorney Narvasa, ang amay sini, isa man ka public officials mga katropa, no? Si attorney Virgil Ligutan, isa ka professor, no? Nag-tudlo sa mga na-fight ba na ka mga abogado, no? Hindi basta-basta mga track records ni, no? Pero magkita bisan ano ka puno sang imuutok bala sa korte nagapangibabaw gajapon na experience no even ang gesture even ang mga tinaga gagwa sa baba mo no compose gajapon bala daw kita mo gajapon nga wala hindi na tinag hindi na tinag mga katropa grabe nga una pa lang niya no. Una pa lang ni nga presentation, second day pa lang nga na presenta to mga witnesses. I-check lang taon tanibla, isa sa mga sample mga katropa sang balbalaan ay sa duwa kapugado. Tanaw daw.
0: A record necessary to its understanding must be given into evidence. Your Honor, we request that the entire video be played.
10: Well, can I respond to that, Your Honor, please? Can I respond to that?
11: What does the counsel for the prosecution say before the chair makes a ruling?
10: Your Honor, please, we don't want to put the defense on the spot, but that is a misreading of the rules. Your Honor, please, counsel cited Rule 132, Section 17. With all respect to their defense, that doesn't serve your interest. It serves the interest of the prosecution. May I explain? Reason, if we read Section 17 of Rule 132, it says, when part of transaction writing record given in evidence, the remainder is admissible. When parts of an act, declaration, conversation, writing record, when part is given by one party, and in this case, that is the prosecution, the whole of the same may be inquired into by the other side. Meaning, it's simple. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a two-minute portion of a two-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number two, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced, exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of that two-hour video is relevant at this point in time, Your Honor, please. We move for a ruling.
17: Amore, mga katropa, karon kon matigayon to, kita nga mga malantaw ta sang duha ka oras nga video presentation. Dala ni ang video ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, nga nagaunod, no? Nga ginaligar, nga may unod sang mga tinaga nga naga-confirm sang pamahog sa ukon plano nga pagpatay sa presidente, sa asawa kag sa House Speaker, no? Sige, presento dito sang ano, sang prosecution niya. 2 minutes lang. Hindi na kami magsobra. Tigambal to ga objecto ang ano, ang defense, mga katropa, sa Attorney Narvaza. Sige, hindi, no? Lang taon tigi dia. Ang duha ka oras nga video. Di sa ato niya, di ito lang kabinipisyo niya, boring na yan. Oh, diba? Oh, pero sa ila, mga katropati, I don't know kung ano. Pero ginambal ni sang prosecution, mga katropa, no, ni Attorney Verhill Ligutan, hambal niya, tingnya, hindi na mag-pabor sa inyo. Hindi na nami sa inyo nga i-plasta namon, ipagwata ang two-hour video, kundi mapabor sa interes sa prosecution, no? Nga ba si maperde kumda? Abra-abra? O. Oh. Dito rin ito makita mga katropas nga ang mga komento sa mga kamatulan ta. Sambala, abal nila, sinya, dira mo makitaan ang eksperyensya versus ang ining abogado nga nag- tindog nga abogado sa isa ka kaso katropa. Professor nagatulo tudlo man sa mga law student, mga katropa, sa Cebu, kag iban pa, kag si Attorney Narvaza, nga hindi man basta-basta, no, may mga record, may pamilyas ni, hindi man basta-basta aram sa gobyerno. May mga abogado man, no? Tanawang ta, karoon na, no? Sa aton nga pagparangat, sa aton nga public affairs program dari sa XFM, mga katropa, ipatigayan kita sa special coverage sini, no? O ito oras, mga katropa, sakalan sa aton technical partner, katropang Jonel Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch D. Oliva, sa aton CEO, President Dr. Remedy Tuoy, ako naman sa katropang Winston Inas, hindi ka paalam, tutubuas, God bless mga abyan.
15: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
18: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
19: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Pinhiko, ang evergreen coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
4: evergreen coffee mix
3: kag ang evergreen herbal capsule
4: evergreen herbal capsule
3: nga may pito ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tanan ay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa ka balatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahilig magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan na aksyon, base maglala bala. Kay apektado mo sinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ila pag eskwela o kung pagtuon. Tikon may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakik, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Pinhiko. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot ang palaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung manggustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, don't naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi-dalidi, may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuinom ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig dinhi paganagan sa gidebatyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sang iya antioxidant properties.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM.
6: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
11: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
12: Endless Love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless Love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala kang dilian nga gugma.
2: Sa wakas, naibalaan ko ng pangalan sa akong future girlfriend. Oh, yes! Yes!
3: Oh, Kurt? Anong kina-yes-yes mo da?
2: Ma? Ah, wala. Relax lang, anay, ha? Kay dali ko na lang madala diri ang mga nubya ko.
3: Hey, salamat. Abi ko kon, hindi babaeng type mo. Kay pila na ka babaeng ginarito ko sa imo, kag ni Dodoy, wala kag isang may napilian.
2: Ma, kalma lang, okay? Base kon ma-jinx pa ni karon.
3: Ati okay ah. Sige ha, malakat ko anay, manindahan pa ko.

0: Ay, pre. Birthday gali ni Parinaton Roy. Napanghagad sa sila balay sa barangay Kabug.
1: Ay, huo gali. Gintex man niya ako kahapon. Dalon ko kuno nga akong mag-iloy. Te, makadto ta to?
0: Oo, pre. Hampal naman. Dalon ko man si Swahon kag si Boyboy ah.
1: Ate, sige pre. Kita ilang tato karon ah. Hulaton pa namon si Tina na mag-out sa iya trabaho?
0: Ayos, pre ah.

0: bác sĩ bảo bác. Sắp tuần qua đây à? Hello, ba.
1: Na, out mo na sa trabaho? Kay agiyon kada na mo ni mama mo. Kay makatuto sa balay ni Maninoy Moroy.
0: Pa? Wala pa. Mga 15 minutes pang akon gwa. Pulato nyo lang ko sa makadali pa.
1: Okay na ka. Take your time. Gindalan ka din ni mama mo sang extra mo nga bayo.
0: Yay! The best dyan si mama. Kabalugi siya. Nginik mo kasawa nga magsuksok sang palda. Galing kiti, wala ko choice. Kaya mo ning amon nga uniform mo. Ah, sige pa. See you later.
1: Okay na. Bye.
0: Bye pa.
2: Ay. Oy, day. Do ka dalam gisang ginhawa mo hao. Ha? May na-miss ka siguro, ay.
0: Ara ka naman bala, sir mo. Maginhawa, galis ang madalong. May na-miss na dayon? Hmm? Sino mo nabing ma-miss, kuyo?
2: Si Mr. Pokey. May 3 weeks na siya nga wala nakakadto diri sa butika. Te, wala mo kaya pong inboxan ang mga messages siya sa imo FB?
0: Wala eh. Kabalo ka naman sa mga lalaki. Buday patihan. Mas scammer na siya yun.
2: Maka-scammer ka, wagas ba? Te, nga tago-tago mo kaya jaya payong kung wala ka nag-care.
0: Natural. Agin pa hulam yun ang asakon. Makuya, mantakon mag-uba.
2: Reasons. Na-miss mo siya, ay, no? Wala na di may nagabakal sa bulong LBM ko na aga.
0: Kung seryoso na siya sa akin, sir, dapat consistent siya nag-add to the reno. Galing kiti, nag-untat. It means na may nakita naman siya guro, eh.
2: I don't agree. Feeling ko, nagahulat lang siya sang time. Kaya nga, bala nga hindi mo na lang pag-i-open ang messenger mo.
0: Bala na.

0: Di isa maka di kadang awla kita nakita ay ba? Amo na ning anak mo, si Tina, buntalaga na siya, no?
1: pre. Ay, dalago na nga ton mga kabataan.
0: Pre, pila ng apo mo? Nagkapangasawa na si Toto Kurt? Ay, susabaw! Ah, si Kurt, manimu, iyang manug 35 ng edad niya, wala paghihapon sang nubya. Ay, basi kulang na siya sa training, pre. Abi, training nga niyong ano, ha? Tuloy niyong amang chicks, ah.
1: Ay, amo mo na sila sang ihada mo, pre. 27 ng edad. Pero wala man migo. Ginadudahan na namon sang iloy ang tumboy. Kaya ang iya mga friends, puro na LGBT man, pre.
0: Amo gali, pre. Dola na kinon panidaan si Tina kung maghulag. Ay, ang boy-boy ko ya, tatlo na subang. Nagaugtas na gani kami sa iya iloy kung anon siya nabon. Nasubrahan guro sang training, pre.

0: salamat. Makailis, sige ba na kung sang bayo?
1: Ay, Tina, kung mag-ilis ka, saka lang to sa ibabaw, ho? Sa kwarto, wala sa wala?
0: Ay, okay, tita. Thank you. Ay. Ari, lubagon kong doorknob, ah. Timing? Wala ding iba nilang nagbisita, nagkakadto sa ibabaw. Ay. Ay. Karon, mauba na ako, ah.

0: Nga nagasigang suga sa kwarto ko? Sino naman niya pakaisa kung nagtambay sa kwarto ko man? Anay kagani. Buksan ko ang pertahan. Hindi! Sorry! I didn't mean to. Ula mo, abigin lang ang pertahan. Isara ko liwatin eh. Daw nag-init mang lawas ko pagkakita ko sa babae nga wala bayo ba? Miss, okay ka lang da? Ani ka? Daw si Tina matong aras sa salon sa kwarto ko? Bisa nagatalikod siya. Apang kilala ko siya gihapon? Pati ang tingog? Ay, nangaari siya di sa balay?
1: Tapos na ko, Ilis.
0: Pwede ko ba lang mabuksan ang perta?
1: Ako na lang mabukas, ah. Timagwa naman ako.
0: Sorry, ah. Tina?

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta po, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Eh, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga balita, wala sa mga DJs, wala ka.
5: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Nga nga ari ka man diri sa balay namon?
1: Ay, kwan. Nag-attend kami sa akong family sa birthday party ni Maninoy Roy. Ay, kwarto mo ni? So, ikaw ang bata nga ni ko iho ni Maninoy? Si Kurt Jan?
0: Yes, ako. Nano ko man? Do, hindi ko mapunggan ang akong kaugalingon? Do, hindi na ko kabati sa ginahambal nito ni Tina? Do, gusto ko na lang siyang alokan? Bahala na.
1: Oh, hala. Kinhalukan mo ako, Kurt?
0: Sorry. I didn't mean to. Wala ko lang napunggan ang self ko eh.
1: Ginkuha mo nga ako ng first kiss na ginakip ko para sa akong future migo.
0: I'm sorry. I can't help it. I really like you, Tina. Tina Marie Alvarez.
1: Paano mo nahibalaan ang ngalan ko?
0: Siyempre. Ginambal mo kay ina nga bata ka ni Tito Jan.

0: So, I recalled your name, and it was Tina Marie. I'm 8 years older than you. That is why I get the feeling na una pa lang nato ng pagkita ay you seem familiar. And it is. I know you since we are little.
1: Ginuyata naman niya ang kamot ko. O Diyos ko, kasi ano naman ang himuon niya sa akon? Sige ha. Mabilin ko na ikaw, Dere.
0: Madali lang. Is our deal valid? Kung mabalaan ko ang imo complete name, pwede na ko nga makapangaluyag sa imo?
1: Pamensaron ko, Ana Ina. But, nainit ko yung simo yun. I hate you.
0: I'm in no rush. I can wait. Why do you hate me? Because I kiss you? Kung galayan ang imo buot, kaya ginkawatan takas ang halok, ibalik ko lang yung simo eh. Are...
1: bibigyan man. Automatic mga nagbalo sa halok sa kay Kurt.
0: Be mine, Tina.
1: Tara ka na.
0: Yes! Yes! I knew it! Nga nahulog naman ang buhat niya sa akon. Tungkol nagbalo siya sa akon halok. Yes! Yes!

0: kay si imo mag-ilis. Nagbugnaw ng imo pagkaon.
1: Hi, tita. Kadumdum ka pa sa akon?
0: Ay, yes naman. Siyempre, sino ang malipat sa imo, how? Kaya ako ang nagabantay si imo sang una, sang gamay ka pa. Ako ang nagailis ang imo diaper kung mag-obra si mama mo.
1: Aya, daw mauya mo ko si imo siniman.
0: Oy, Kurt, may nubiya ka na?
1: Yes, I think tita I have. Kaso, daw ko rin siya nga nagapangaros samtang wala pa ko niya ginsabat.
0: Ay, abaw, ah, may pagkakuring gali? Te, san o mo siya mapakilala sa akon?
1: Soon, tita, soon!
0: Oy, Tina, nga nagapalang muti ka na iya. Nagapamalhas ka ho? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
2: Kwan, wala maa. Okay lang, kuya. Dugin ko ba alam ko guro kay ti. Nakasagata ko kay na idubo ang sagwa.
0: Oh, sus. Abi ko ko na ano ka na. Ah, te, dira lang ka mo anay nga duwa ha. Kay makadto ko sa ila ni papa mo sagwa.
1: Okay, tita. Enjoy lang mo sa video kay ni mama ko ha.
0: Oh, sige. Okay lang ka mo dire ha, Tina.
1: No worries, tita. Wala mo ko nagapangaon tawo ah.
0: Pilyo kagid bala mo. Ah, sige. Mabilin ko na kamo.
2: Para mong ginay. Ikaw si on ko balang kilid niya.
1: Agay! Abi ko anayang kuring nagapangaros lang. Nagapangusi pagalis kilid.
2: Into!

0: mo? Si Linko, matagal isang maninoy ko si Kurt. Amo na ba siyang rason nga feeling ko familiar siya sa akon? Kisang gamay kami, pero may kami nag-off the night. Apang sa nagsailo na kami sa puluyan, do mga isa ka dekada man nga ura na kami nagkilit anay.
1: So, you mean it's a small world after all. It's a small world after all. Hello? See? You mean to become udai?
0: Hi. Meant to become disaster guru, sir.
1: Ah? Oh, nga disaster how? Family friend ka mo.
0: Amo na gani kay family friend. Mayawan gina kami sa sunlog nga duha. If ever. Grabe na nga daan ang tugpo-tugpo nila sa amon sang gamay pa kami.
1: Ti, go na! Ano pang ginapabugit? Buget mo, day. Laban Japan!
0: Ano man? Hatagan ko mula si Kurt sang tiyansa?
1: Oh, speaking of the angel, day. Araw na si Mr. Pogi, ho. Nagapakadto siya diri.
2: Hi, girls. Pamahaw, para sa inyo nga duha.
3: Tingala ko man nga hindi yagid ko pagtagaan sang dalaya kay. Para ni Glisinyo, ya miss, ha miss beautiful.
1: Bongga! Kabalogin si Kurt sang akong paborito. Hot dog sandwich.
3: Hindi na, bala para sa imo ya, sir.
1: Ahay! Bungol ka, guro, ay. Siling ni Kurt, girls, inyo pamahaw nga duha.
2: Kauyon ko man si Natin, ha?
0: Ah, amot sa imo da, ah. Ay, oh, aring payong mo. 3 weeks na rin sa akon. Wala akong mangin balik.
2: So, did you miss me? Kaya naisip mo, kid, kung pila ka days nga wala ako nakabisita sa butika.
0: Nga

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: May namang ko diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest naton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Save. Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Sample Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
4: Yes!
3: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
3: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health. Santhone Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santhone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhone Plus Gold.
0: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhone Vitamin C.
0: Santhone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
9: Sa ako po

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: SFM Exciting!
3: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Mga katropa,

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: XFM Time Alas, 10:40 na mga katropa, may nga kasyutan sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Pilipinas, kagun sinig kamas bunga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News. Sentro.
0: At law kita sa buong mga katropa sang Merkoles, Hulyo 8, tuig 2026. Kagsubong aga mga katropa ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kita naman din mag-inob na ay humalin na last sa Jesse Media. Tob-tob alas dos isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga itong rin tutukan talakayon kag-diskusyonan. Siningad daw sa Miyerkules.
1: Sentro.
0: Sa mga katropa na itong nga nagatutok na ang XFM Bacolod mga katropa. No? Babatian ninyo kami sa radyo, sa social media, kag sa streaming app. Tob-tob sa din man kamo mga katropa. Sa Rimadi sa Pungsod, sa probinsya, ukon na to sa luwas man sa Pilipinas. Pero sa mga katropa natin, nga nagatutok na nagaupod, dumaling kaina pa, aga pa nagbalangon, agad nga magbantay na diri sa aton, kagupdan kita nila, ay salamat, Ged. O tamyawon, tas lablanes, ang good morning, o.
2: Eh, di na kamo?
1: Sentro.
0: Mga katropa, dali na, update nyo na ko dire. Kahit talakayin ta ng pila ka mga importante nga mga issues dire sa lokal. No? Ibang mga dalakuan sa national kags international nga mga talakayan. Pero sa mga nag-monitor dira sa ilang mga radyo, mga katropa, yara kita sa FM band ang XFM Bacolod. Yara kita sa FM band sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, hindi magkalipat, mayara kita sa social media, ang Facebook fanpage, takag sa YouTube channel. Ang Facebook na to, namun yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, mga katropa, mo naman yung XFM 90.3 Bacolod. Kag aton nga streaming app sa Google Play Store app. Sa aton nga mga Android phones, mga katropa, ma-download ninyo nga libre ang aton nga streaming app. Amo ning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access dira ninyo kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag hindi magkalipat, mayroon kita sa text line, mga katropa. Text line sa XFM Bacolod, amuning 0915-628-7926.
1: Sentro.
0: Kag subong aga, mga katropa, na bilang makaundan sa katong mga talakayan, nga itong tutukan kag-diskusyonan, siningan lang sa Miyerkules, dari lang sa Sentro.
1: Sentro. XFM News.
0: Tinguhan na karo mga katropa makapakigangot sa aton nga Regional Director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region. Kahit yung mga katropa si Sir Donato Sermino III. Angot rin mga katropa sa preparation sa nagahilapit naman, no? Nga pagpabatsyag sang malayang panahon. Nga dala ni Super, o kung ma-Super Inday naman ta. No? Sang super typhoon nga si Inday. Mga katropa, kay nga, ang ini nga bagyo ng super typhoon ni siya, international, no? May pangalan nga international name nga si Bavi. So, ting mga katropa, dito na batyagan ang kabaskog ni Bavi dito sa may US Pacific, no? Sa may mga Micronesia, dara bala, mga katropa, sa bahin sang Guam, kag sa Rote Island. Dira na daw mga katropa, dito ginag-sentro ang bagyo, pero galing ti sakam man kita dire. Pero galing mga katropa, pasalamat kita kay nga, ang agi ni Inday, ang pahilay, pababaw ini, hindi siya magdirekta igo sa Pilipinas, mga katropa, kaysang base sa record, no, sa mga satellite image, sa tion nga ara pa to siya sa Guam, ang iyang kadakondan mga tropa 1,029 kilometers. No, imaginable, no? Pila ka kilometro, sobra isa ka libo ka kilometro sa kadakon sini. May paghulag, may kabaskuhon siya mga tropa nga ano no, ang iyang dalagan to do mga 30 kilometros to kada oras. Tido medyo hinahinay pero mga tropa ang iyang kabaskog, ang iyang kamadlos. Bao, ang kabaskugon sa hangin niya. May sobra 200 kilometros kada oras. Ito yung mga tropa, oh. Do paliron, do luparon niya itong mga pila ka mga panimalay dito sa, ano mga tropa? Sa Guam? No?

0: Oh, so mga katropa, grabing epekto dito. May pila na ka mga ano, may pila na ka mga ano no? Kahalitan nga ginbilin to si Bobby. Ito mga katropa, we are thankful nga hindi siya maglandfall diri sa Pilipinas. Pasaka sa do pa Taiwan ning iyang direction. Tisubong mga katropa, kita sa Pilipinas, El Oso diri sa Negros Island region, ga preparar na kita. Kahit may pila na ka mga banwa kag syudad kay ina sang aga, ang nakita nato nga ti nagdeklarar na sa cancellation sa klase or suspension. Bangon sa preparation mga tropa sa posibleng ma-experiencean nga malayong panahon. Siring adlaw sa Miyerkules, tub-tub sa Biyernes. Centro. So mga katropa, update naman na later on with PDMPD nga ito nga tiyempo. Kag may kang tanan-tanan nga mga istorya sa panahon mga katropa, no? Kag dugay-dugay, kasi makapakigangot man kita sa kay Attorney Renicito Novero. Ano to mga katropa ang observation sa pila ka mga eksperto sa layi ang uto sa ikaduhang adlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit mga katropa, kahapon nakita tato duging presentar naman sa prosecution and defense ang ilaning mga kanya-kanyang mga ano to mga argumento to mga katropa, nakita tato kapon on how they perform the argument and pagpakita sa mga witnesses or sa mga ebidensya naangot sa sining mga rason no o konti nalakip to sa articles of impeachment bato sa kay Vice President Sara Duterte do kadamo to graft and corrupt practices pagpamahog sa kabuhisang presidente sa first lady kag sang ani House Speaker which is mga katropa amo to yung kahapon ang gintalakay nila sa isa sa mga articles of impeachment mga katropa no kun nga nangin amuning ginhimo ano gitobla ang balasihan nga dapat gidman i-impeach ang vice presidente mga katropa. So basi maka-discuss ta ni karon with Councilor Attorney Councilor sa Bacolod Attorney Renicito Novero. Kagiban pagin mga katropa nga mga ano nga mga discussion topics nga aton diri dulo sa inyo sa aton nga palatuntunan sini nga daw sa Miyerkules diri lang sa sentro mga katropa.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:47 na. Mga katropa, before ko na ibla mag-update sa lakas ng panahon, magpadulong kita sa PDMPD kaya ipakilala ko na yung inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sa Yes to Health. Amuni ang Santon Gold Herbal Capsule. Yara ini mga katropa, no? Sang mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag, spirulina. And also mga katropa, makabuli ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Mataas ang inyong sugar level, inyong blood pressure. Kag mga katropa, no? Ang inyong mga... Kunan na pagidabing ng mga balatian nga ara sa inyo sa karoon. And mga katropa, hindi magkalipat. Ngayon, magkita sang alkaline base ka vitamin C. Amuni ang Santon Vitamin C naman. Himo naman ini mga katropa sa mangustin. Spirulina ang mga prutas ka magranugid sa vitamin C. Bangon sa pagkambyo klima, maulanon, mainit ang panahon. Ano mga katropa, makadepensa ini sa aton. Oh, sa pangandadlaw na tumbing activities para hindi kita makatropa mapiktuhan kag magapadayon lang ang aton nga trabaho. Kung ano ning aton nga mga activities mga katropa, no? Kag mera kita sang nga ikatatlong members ng Ultimate Trio, ini ang Premium D3 naman mga katropa. Ang Premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makabuli gini pa healthy sa aton nga cells, makapabakod sa mga katulanan man aton, kag makalikaw sa mga infections nga kausa bacteria kag viruses mga katropa. So ang ining Ultimate Trio sa Yes to Health mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag mga katropa sa Generica. And don't forget sa online sa Shopee inyo ining mabakal. Centro. Alas 10:50 na mga katropa, basi makapakigangot kita sa PDMPD Siningadlaw para makaano kita makatutok man sa lakad sang panahon madulong ta sa mga katropa nato nga nagabantay ba nagaulo aligmat kahit ang chimpo ta subong mga katropa do makanay kanay pa man no do ka okay pa man ang init sang tiyempo, ang init ni haring araw, mga katropa. Do ka sakit pa man, no? Huwag pa sa nakapanago, bangon sa mga galoom. Diba si karon sapon, pangabayong talang, no? Nga tani, buwas na lang bla. Kung gusto ikit man magulan, tani, buwas na lang. No? Pero mga katropa, hindi lang kita magsiling tani, hibaloon ta. O, para mapaktan ta, makapreparar kita sa kung ano nga panahon. Sa ano man nga parte sang adlaw, subong upon, buwas, mga katropa. Sa sining nga pagsulod na ni Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa. Kainas ang agaon ni siya nagkasulod sa par. No? Tapos din mga katropa, may pila na daang kabang lugar dito sa Luzon area ang gipaidalom na sa Tropical Storm Warning Signal number 1. No? Panigurado, pangaman ng importante. Dere, kahit hindi kita kapakot mga katropa, nga base ang bagyo, hindi na ito mapaktan nga munigaling iyang ruta o iyang halagyan. Ano mga katropa, sa piyak linya makaupo natin from PDMPD with Sir Dave Quahaw. XXFM Weather. Sir Dave, good morning. Kaupon mo subog, sir. Si Katropang Andrew, sir.
2: Oo.
0: Sir Dave, mayang aga.
2: Yes, yes, mayang aga ka.
0: Yes, sir. Si Katropang Andrew niya.
2: Andrew, mayang aga. Si
0: good morning.
2: So, yaring atun lakas ng panahon, tuloy otso, tuig dos mil 95. Sa alas 4 kain si Andrew, no, nagsulod ang atun niya Bobby, nga international name niya,
0: Super
2: Typhoon. Pagsulod niya sa itong park, yung nagdala niya siya local na si Inday.
0: Si Inday.
2: So, si Inday, ang iyong exact location, subong ang aras sa subong sa 1,405 kilometers east of northern Luzon. Siya may coordinates kasi 16.8 degrees north and 134.9 degrees east. Ang bagyong si Inday, may kabasugon sa subong siyang 105 km per hora malapit sa sindro kasi may pagmadlos siya sa 105 km per hora. Moving niya siya westward, no? Sa kabasugon niya nga 25 km per hora. So, sa subong malayo-layo pa man niya siya, pero galing kayo din natagan kita sa mga stone signal ng pag-asa. Pa-preparation na siya kasi pangandro mo. Doon nga wala ka ng effect sa itong area. Pero ka-advance na nga daan na ating napag-asa para wala nga ma-prevent law kung makaprepara masyado. So, may storm signal number 1 kita sa Luzon area. Sila binagabing yung mga area sang Batanes, no? Cagayan, Babuyan Island, Northern, Central, Porton, San Isabela, subong man sa Apayaw, eastern portion sang Kalimba, Northern and Central portion sang Katanduanes. So ini mga lugar muni ang lip subo aura na ginabapak subong pang storm signal number 1. So ang diriya sa aton niya katropang Andrew, ang Negros Occidental ya maka experience sa pakita sa Giyapo no sa ang sarangan tugtog maglugal umo na kalang kita sa gili pungkot danman sa ngapang pagpapasang sang ulan pagpanag-uod pagpangilat pero dalan ang niya sa southwest monsoon o kunhabagat. Ang muna siya ay ang problema sa subong si Andrew. Kahit mood na malayo yun sa aton, ang bagyo kasi Inday, gina-indyo siya kaya dako sa rinidyo siya eh. Mulus mga 900 ito siya ang rinidyo.
0: Yes, sir.
2: So, gina-indyo siya ang aton sa Southwest Monsoon o kung habagat. In fact, yung mga ara na sa gani ka dako, no? Sa nagtaas. Big, pero ay pa ko kabalita. Kung so, nagbinalit na to, ang mga area sa Talakas Diana, kagabi na dagubakit sila, no? Ang sa may barangay Robles po, may 16 to kapamilya na pituan.
0: Uy!
2: Kagabakit sila sa may, aralan na sila sa may municipal sa plaza sa Talakas Diana.
0: Okay, sir.
2: So, din naman niya sa may, pagkakit sa Pontevedra, sa may Turok Lindero, no? Mm-hmm. Barangay Antipolo. May okay. Nag-evacuate man to, aralan niya galing niya sa barangay hall.
0: Mm-hmm.
2: So, duwa to kapamilya ang napituan ka mga 5 persons or 5 persons ang mga affected. No?
0: Okay.
2: May araman to nga iba, pagkakit niya sa Laguro, sa Lanis Laguro ka barangay, nag-evacuate niya sa may Catholic Church, no? Tatlo ka pamilya.
0: Oo.
2: Nag-evacuate pa kato pa. Catholic Church sa Diraman mismo, sa Brooklyn Dero, barangay Antipolo.
0: Ah, okay.
2: So, muna napiktuan mo ang rebay sa record na kung kagabi nga record na kung ang initial ma'am pag may nabaton magkaganit ang alas 2.25 sa nga kakaina while yan nag-flooding kung siya sa Lila Castellana ang alas 2.25 nakabaton man to the report no? Pagi man sa nga pudirisayo siya nga si Tim Captain naka-receive sa call fire incident naman niya dito sa may barangay hall sang barangay poblasyon sa ako pong diapon sa Kastilyano. So ito na balaan ito ang ito okay. Na ano kay initial report man ito nakuha natin. So ang aton subong na pa balubantayan na Sir Andrew.
0: Yes sir.
2: Kainin si Typhoon Inday.
0: Oo.
2: Ginarantaw natin nga magagawa ni siya sa Sunday pa mo dumalawid-lawid ang yanin kung hindi mag-change ang direction niya tapos hindi na mag-change ang speed niya. So ginalantaw natin day sa pag-asa ang ilang forecast position by July 12 alas 2 ang kagaon mga 810 kilometers northwest isa sa pinakapunta sa North Luzon. Doon silingon gamutamat isa igwa sa Philippine Area of Responsibility kagpadulong ni siya sa may China. So amunia ang inalantaw sa aton sang ang iyang typhoon track bilang din. So pero may mga chickies na magbabari na sa isa sa dipindi na isa sa direction sa aton na bagyo at kabalo ka naman basta mabayang bagyo sa pabaylo-baylo sa isang mga rangang baong niya kung nanotip mong das lockdown may masaka. Throughout the night inalantaw sa aton sa pagkasa na iyang movement is westward. Moving westward, please go pa-cross pala. So kung magpa-cross, kung mag-actually nga, kita lang yung siya, di ba Dubai, na CCG, kaya basta magsulod ko sa car na ito, na Sir Andrew, ang ginakuha sa ng PCG, na no, Tropical Cyclone Bulletin. Muna siya ang ginakuha na ito.
0: Yes, sir.
2: Pero kung wala ka na siya, kasulod sa ito nga Philippine Area Responsibility, ang ginakuha sa na i-ticat, tawag nila ng Tropical Cyclone Advisory Domain.
0: Okay. Sir Dave?
2: Sa atong sinabasyan.
0: Okay.
2: So,
0: Sir Dave?
2: So, kung siya, may ara kita ng update na within na 3 hours, may mga ara kita ng speaker bulletin.
0: Okay.
2: So, dugay-dugay, may ara ko speaker bulletin.
0: Yes, sir.
2: Mabalaan ko naman ako ano ang director niya kasi ano naman ang dalagang
0: okay.
2: niya.
0: Sir Dave?
2: Sa atong basyan, kaya ang Wendy, ang Sir Andrew.
0: Oo, sir.
2: Hindi kasi siya mag-landfall.
0: Ah, gani, no? Sige. Okay. Sir Dave?
2: Sa pag-aata, mong malangin na nila. Pero galing, kaga-indicate siya, naga-westward. Kung mag-killing kita nga westward, naga-tadlong na. Kaya sa ilan niya na forecast, yung position is, ang kita tabiya, naga-incline pababaw. So kung naga-indicate siya nga westward, may mga chances siya nga makross siya. So mong okay. nangin na lang tao na pero, sa giyapon niya, gina-induce siya sa giyapon ang asan niya sa Kung na actually nga paligban mo, ang ini nga bagat ba?
0: Oo, sir.
2: Kaya mo muna niya makakos sa ato niya sa mga pagtutunggan. That's why nga mo na ganit at advice no sa mga actually nag-meeting. Nag-ayon na ganit sila ni Boss. Si Boss Bell, at si Tupobal, so mga pagkili sila ni Robert. Regarding sa preparedness mong palaabukin niya ining si Bagyo.
0: Okay. Sir Dave? Sir?
2: Sir? Yes,
0: sir. Ah, Sir Dave, nang bali atong ginmention mo tong mga ginpang evacuate, La Castellana lang to tanan?
2: La Castellana kag Pontevedra.
0: Ah, duwa. Pero ano ni sa Sir do?
2: Duwa ang sa La Castellana, Barangay Robles.
0: Okay.
2: Ang sa Pontevedra, Turok Barangay Antipolo.
0: Ah, Barangay sa Antipolo. Barangay Antipolo. Pero ano ni Sir Dave do pilagid ang number tanan da sir?
2: Ang na-record natin din eh, based sa ginatag din nila, 5-2 families affected sa mga Purok Lindero. Kaga, ang evacuate naman niya sa Catholic Church, sa I think ba si Inupdanay, man isa tatlo naman niya kapamilya.
0: Ah, okay. Nagtaas ang tubig?
2: Pero ang bilhin naman niya sa La Castellana, this is size niya ang pamilya, napiktuan. Wow. Kasi rin sila yung nag-evacuate siya, no?
0: Damo na ba?
2: Sa municipal, sa okay. plaza, La Castellana. Galing sa isang plaza.
0: Sir Dave, ano ni sir, ng tubig alin sa Subanay, nagtaas na?
2: No, I think yan ang tubig. Ano siyang nagamol yung ulan?
0: Ah, okay. Gabi, kadya galing ulan since gabi, dira nga area, no?
2: Okay, sa gabi. Kung nanotisyaran mo, Sir Andrew.
0: Oo.
2: Ang punta dito ito pa huwag siya nga lakari record siya yung
0: thunderstorm
2: inulan na nabinagid sa north and south
0: gano so, man yung, ang bakulod lang yaway naka ano mo ka-experience ulan gabi mo
2: ha?
0: Kita lang dis bakulod ang duway naka-experience kay grabe ulan
2: yes oo sakto ka dito Fran bro
0: sila to gali yan no? Sige bantayan ko din kay mapakigangot ko to sa LGU. Bala, Sir Dave, salamat gid sa sining update. Thank you, guys. Thank you.
2: Okay, okay. Sige, sige. Ang tuloy sa buong
0: lapyo. Sino na?
2: Ang tuloy sa buong si Sir Palinsuela. Ang bata si Ma'am Operado. Ang pag-respect ito to. Bata si Tuturo. Bata mga angkilan. Mga upo na. Mga gopeng siya.
0: Sige, good morning. Dra sila. Thank you, good. Okay, salamat sa ning update.
2: Thank you, Sir Andrew.
0: Sige, Sir Dave. God bless, sir. God bless, sir. Thank you, good.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro XFM
0: weather update. Mga katropa, no, nabatay na itong from PDM, PD nga detalye. Damo nagali evacuate nga gipang evacuate kagab. Sa Banwas, ang Punta Medrang, ag sa Banwas, ang Lakasiliana. Check ko ba yan, ay, babe? Basi kung available si Mayor Anyeho Nicor. Basi makapakingangot, kita dra sa iya, bala. Okay, ito may evacuees, may evacuation, gito gali. Kagabi mga katropa, may gin pang evacuate na. So, kila na ito kapamilya. Ang mga katropa, ang gin pang bakwit na sa ilaning ng mga lugar, sa ilaning ng mga barangay, no? Kahit gabi ito galing pagbubos ang ulan, triya sa aton. Diriya sa ato, mga katropas, Bacolod kagabi, do ay taka-experience sa gabing ulan, no? I-expect na ganing nga muna, no?
1: Centro.
0: Check ta, basi ko na available si Mayor Anyeho Nicor sa Banwas, sa Lakasiliana. Kag makapangamusta kita dito sa mga ginpang-evacuate sa Banwas, sa iyang nga Banwa. Kag ano nga mga barangay, mga tropang evacuation, no? Ginpang-evacuate dito. So far, ang information na nga nakuha is Barangay Robles, no? Sekon na makaligwas, Mayor Dra, mga pangailan kita sang dugang lagi nga detalye. Kag kung sa din na nahamtang mga katropang ini nga mga ginaligar nga pang ginapating pang evacuate. Alang alang pa sa ate, sige. No problem, no? Sige, do lang alang si Mayor Anyeho Nicor. Mga katropa. Sige lang kay makuha lang ko dito contact sa Banwas ang Pontevedra kasi kung makapangayo makita bala contact dito sa mayor sang Pontevedra. Check ko na lang anay ang ang OCDNIR kay Regional Director Sir Donato Sermino III para mahibaluan tani, no? Kahit may mga nagaling, may mga ginpang evacuate na. Nanali subong ang situation, mga tropa.
1: Sentro.
0: Sa preparasyon sang probinsya kag sa rehiyon ta sa pag-abot pagsulod diri ni Typhoon Inday. Kahit ang information to nga nakuha natong from sa PDMPD. May evacuation na sa Pontevedra, Barangay Antipulo. Oh. Check na ito na, no? Magpakigangon kita sa itong Regional Director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region, with Sir Donato Sermino III, mga katropa.
1: Centro.
0: RD, good morning. Welcome to this XFM. Kaupod po subong sir si Katropa Andrew. May aga, sir.
2: May aga, Sir Andrew. Kaya sa tanong nga rin ito, mga pisig mga programa.
0: Salamat gid RDC mga time subong sir. Sir, kay bago lang ko naka-check sa aton diri sa province sa weather. Sir, dumay mga evacuees na gali nga sa bahin sang Lakasiliana and Pontevedra, RD?
2: Yes, sir, no, sa situational report kang sang Pontevedra kag Lakasiliana, may aral na sila sa mga pang preemptive evac last night, no, tungod sa medyo mabaskong na ulan na experience sa ilang mga munisipyo.
0: Oo. Okay, sir. RD, sa karon, sir, pero so far, piladang number sa inyo, sir? Do may, may figures na kamo, sir?
2: Pero sa Pontevedra, apat ka barangays ang affected.
0: Ano ang mga barangays? Ganun, sir?
2: Sa Lakasiliana, sa Barangay Robles.
0: Barangay Robles, isa lang sa Lakasiliana.
2: Lakasiliana, may 16 ka-families kagina sa hagang nabilin. Sa Pontevedra, may 5 families sila naging
0: pang-evacuate. Okay, so bali sir, sa Balikang kong Pontevedra, ano nga mga barangay sir? Do apat ka barangay gito?
2: DSP, Antipolo, Cambarus, tag San Isidro.
0: Okay. So sir, bali arenas na tanan sa ano no, sa mga evac center no?
2: Yes sir, sa Gina, some reporting kita nila. While lang ko sa update ako, nakabalik okay, na sila.
0: Yes sir.
2: Kaya nag-ayo-ayo naman ng tempo. Pero sa ano, kagina sa aga, ang muna yung mga figures kanya na reported.
0: Sige no. So, pero are di ano ni Subong Aton nga, ano sir, ginahimo sa karon, especially preparation?
2: So karon sa alauna sa hapon, may ano na may pag-iwatong kita ng isa ka weather updating upod sa PAGASA sa agang invited ang mga tarang mga local government ministry sa Medyo Silent Region hindi para maka ano na maka pangayag kita sa update sa sitwasyon sa ano na sa panahon na in relation sa Super Typhoon Bobby.
0: Okay.
2: So from there mabalaga na ito kung ano nga preparedness measures ang ating pagbuhatan.
0: Gani man. Kay RD, based sa inyo lang observation, sir, ano tong cause gabi man nga may gabi ng ulan? No? Kay kita dari sa Bacolod, duwala man kita dari, no? Duwala man kita nak-experience siya, gid bala? Sa muto nga pagtupagid sa ulan?
2: O, oh, ganyan ang hindi nga pag-ulan, ano ni, enhanced ni ano, no? Sa southwest monsoon bala, sa Habagat.
0: Habagat, gid.
2: Makabig na nato ni, ano, ng effect ng sambahabi, kay hindi yung gina, ano niya. Butong niya ng ano.
0: Oh. Habagat. Do influence siya niya kita RD, no?
2: Yes, sir.
0: Okay. Sige. So, sir, bali, Subong, anong status na sir? Ano na kita sa aton alert status, Subong? Anong aton nga color?
2: Sir, ando nagpatayin kita sa red alert na tungod sa, ano, na sa Canlaon.
0: Okay.
2: So ang red alert status din na maintain natin especially sa pag ano sa pag sulod sa Super Typhoon Bobby sa diri sa atong Philippine area responsibility. May mga LGUs na nag-suspend man sa mga classes or ang sa buwas ang Negros Oriental no na may nag-declare na sa province-wide na suspension ng classes.
0: Okay. Sige no. So, ang Negros Oriental, ya muna, no, doon na province-wide nga announcement, nga cancel suspension of class, eh. RD. Pero, diri sa Negros, wala itong tapakay. So far, sir, ang doon, hindi, pag, ang apektado, gidya, RD, na based sa inyong observation, isang southern part pa lang, Subong, no?
2: Yes, sir, ano, damon ang, ano, nag, ang, sa mga localized na thunderstorm, damon ang, affected, pero, karon mabas mabala nato nang ano after sa ano sa weather updating sa PAGASA ano para mas accurate ang information bala naton
0: gani man. Sige RD, so hoping ano tani no maka ano kita kay not only just kahagab eh but ang inyong balantayan RD is ang today Wednesday Thursday up to Friday gini sir no.
2: Yes sir, so hopefully by Friday siguro magano na maging typhoon na lang ang ano niyan ang classification okay. Sang ano no sang ibag ni Inday. So magtao-tao na ni siya gawa pero amo nang ginabantayan nato ng ano no ang Habagat kay maapektuhan niya gid na siguro so we are expecting sang ano medyo mas madabo-dabo amount sang ano sang rainfall.
0: Okay, sige. RD, basi may ano ka na lang sir. May palabot ka na lang ang panawagan ilabi ng gid sa mga LGUs naton sir diri sa Negros.
2: Thank you very much sir, sir. So ang ano no ang panawagan ko sa atong mga local government units na padayon ng pagkipag coordinate sa diri sa especially sa atong office no, sa NIR sa Office of Civil Affairs NIR for ano no for better coordination no. Ano mga kinanglano na ito. Mo man na ano, with the provincial DRM officers na ito na parang ang ano ng efforts na ito coordinated.
0: I see. Sige, sige. With this, RD, thank you very much for this discussion.
2: Salamat. RD, welcome, sir.
0: Sige, sir. God bless you, sir. Thank you, good.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba't yan? Si Regional Director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region, sakay Donato Sermino III. Mga katropa, ang odds sa preparasyon, no? Sa sining paglain sa panahon nga dala ni Super Typhoon Inday, mga katropa. Nagapabilin pa siya gapon ng Super Typhoon, ha? Oh, so, pasalamat kita nga hindi gidi siya direkta nga magigo sa aton, pero galing kagabi, mga katropa, grabe ng ulan sa ibang nga lugar, no, dito sa Banwa sa Lakasilian ag sa Banwa sa Pontevedra. Kay kaina si Mayor Anio Nicordo alang-alang pa, check ko si ano, si MDRRMO Dra Blanila sang Lakasilian, si Jan Diases, basi makatag siya sa aton lang bala, ano, Sir Jude Paleo kada try ta lang siya makakuha kita sa dugang nga detalye eh, kay may evacuees na galing kagabi eh. May gipang evacuate na natuloy dyan sa Banwa sa Lakasiliana. Also sa Banwa sa Pontevedra may mga gipang evacuate na kagabi, no?
1: Sentro.
0: Ako na rin gahulat ko basi kung may makaprovide man rin sa aton contact, no? Contact mga katropa sa sa Pontevedra. Basi kung makadugang lang sila sa aton, no? Kay ti makatropa posible nagliga dan tuig to ang Lakasiliana dan kat man, no, gabi tong sitwasyon nila do sila ni makatropa ang badly hit man during Tino, na remember niyo to, grabing halit man ni Tino, pila to ka mga individual nga nagkaladula makatropa o sa Banwas ang Moises Padilla mo man kay dira kina sila mismo makatropa nagaraya ginada sila nagatino paday lang nada sila
1: sentro, so,
0: tiilang ang ibandra sila tiilang nadaan sa kabukiran dira. Hindi mo mapaktan kisa makatropa ang dalo.

sige lang. Sa tiyon to sa tino makatropa no, piktado man kita dito diri sa Negros. Natori just man diri lang sa aton sa probinsya damo pa makatropa. Sa ibang pagid no. So ni mo ning aton yang dapat bantayan, di ta na to ya dapat maliwat pang natabo to. Kay ti kabudlay ni makatropa. No, nan. Ti mayara na kita. Kabugusan nga 78 families na ginevacuate sa siyudad sa Canlaon, sa Banwa, sa Lakasilena, kag sa Banwa, sa Pontevedra, mga katropa. Ako katingwa, ako di nga makapakigangot sa Banwa, sa Pontevedra, kay ang Lakasilena, doon lang alam, pagid si Mayor, ang iyon ni Correnoso sa, ano no, sa bahin, sa iladang MDRR mo. Kung doon lang alam, si Mayor, try tabi si Vice Mayor, Romayla, magilimutan, try ta si Mayor Ma, Vice Mayor Maya. Okay, kung si Mayor Anya Unicorn, doon alang-alang pa. Right, si Vice Mayor Romayla Mangilimutan. Kasi makatag siya sa aton sa ngiyaman lang, ano lang, ipalabot nila nga minsay sa mga pumuloy dito sa Banwa sa Lakasilian, ha. Kahit ting kagabi, galing magiging pang-evacuate na. No? No, damo na galingin pang-backwit, mga katropa, bangod sang maulano nga panahon kagabi. Eh, natingala, kita Andres Bacolod, nando ka paang pagaling kagabi, no? Pero galing mga katropa dito sa may tilan sang bukid, sa mga Banwa na ton, ilabi na dito sa may lapit sa kabukiran, ginabalbal at sagalis ang ulan, mga katropa, kagabi. No? Eh, muning resulta, no? May evacuation. Sige lang, kay muning aton nga balantayan, mga katropa, basi ko may mga additional nga mga updates bala, no? Hindi kita ka, ano, gini mga katropa, ka, actually, ka salig bala, kay basi ko may madisgrasya naman sa aton. No, muning hindi tagid luyag ang matabo mga katropa after sang sining pag-cost naman sang ano no, sang paglain sa panahon nga na impluwensyahan sang bagyo mga katropa nga ang habagat nag-aapekto man sa aton. Why mayra sang bagyo gapamangkot, mayra gid man sang bagyo pero hindi magigo diri sa aton. Pero gina-enhance sang ni Super Typhoon Inday ang habagat or ang southwest monsoon mga katropa, sige lang, nga ari diri sa aton mga katropa nga naga nga babatsyagan ta kon ano ang epekto subong sa aton no? Sentro. Sige kay ga ano kita katingwa kita diri nga maka check man no, makapangita kita sang dugang pagid nga mga updates bala or mga makatag sa aton sang detalye mga katropa. Bangod sang pag-ulan ka gabi.

Do, alang-alang, ibang nga mga opisyalis, subong, no? Mga katropa, para makadulong sa aton sang dugang mga updates sa natabo dito ang sitwasyon sa ilan ng mga lugar, sila ng mga banwa. Matapos ang madabol nga pagtupas ng ulan, mga katropa, no? Sige mga katropa, kay base sa mga nagapamangkot ra pala, may biyahe. Hindi kita kasiling mga katropa. Kay nga wala man sang gale warning, no? Check ko di try ko na lang di ang Philippine Coast Guard. Pero mga katropa, mas maining nga hibaloon ta. Para maano na to, no? Mapalabot ta sa inyo mga katropa para hindi na kamo mag problema dara, hindi na maglibog ang ulo nyo. Sa sige pamangkot kung may biyahe kun wala. Check tang Coast Guard, no? Tingnan natin si Commander Arzel Anakan para makakuha kita mga katropas ng dugang pagiging palabot ng mga reminders. Paandam. Bendingin si mga katropa na to, no? Pido nga si Inday, medyo malayo-layo pa sa aton. Pero ang yan nga

tropa, ano? Do, sige, try ta si, ano, ang Coast Guard later on para makapalabot kita makatropas ang dugang announcement. Especially sa paglain sa panahon. Kay sini nga oras, hindi kita kapakot, no? Kay basi, baladugi-dugay makatropa si Super Typhoon Inday. Mag, ano na gid, ma-enhance na gid siya, kag magadugang na gid ang persa. So, dako ang chance makatropa, nga basi, kung maka, ano sa aton? Maka, mabatsyagan, tapag-iid bala ang kalain sa panahon? Pag ulan-ulan, mga katropa?

0: Sige, alas 11:18 na mga tropa, kay may ginahulat kita nga maka ano sa aton, nga maka dugang pag isang update ta sa siningan tiempo mga tropa, kay ginanganangan nanta man ang iban nga mga lugar para madulong ta sa inyo ang dugang pag nga mga detalye sa sininga mga katropa sa sininga lakat sang panahon subong ning mga inadlaw. Sige, no, alas 11:20 na. Mag-ano lang kita ng mga katropa. Mag-pause kita for a while mga katropa kay update na lang ning dugang mga detalye. Okay, from time to time, dulot sa inyo ang mga balantayan. Especially sa Tiempota. Mga katropa, kay may pila kita ka mga lugar nga ginapakigangutan. O, ginatinguan natin nga makalabot sa ila para madulong tani sa inyo ang sitwasyon. Kay Tiis Bacolod, so far, wala pa man. No? Kay Tikita Dri, why pa magkita ka-experensya mga katropa. But there are some areas na do ginapandaman, no, possibly may flood warning na mga katropa. At try tabi ko na available si Doc Pornan. Oo, try kas Doc Pornan. Dries Bacolod, ano na na yung preparasyon ta Dries Bacolod ya? Kahit yung iban nga banwa, naka-experience na to mo. Listingan ta lang Sir Jude ako na available si Doc Pornan kay kung daw lang alangin. Ma-commercial break ta. Mas mining nga maka-update sa aton si aton nga heads ang CDRMO. Oh. Si Dr. Maria Larni Pornan. Kondo hindi, try ta si Sir Earl Ramirez ah. Kondo lang alang si Dr. Pornan. Oh. Damo kayo na sa aga nagabulubantay nga. Ay, oh, ba si suspension? Wala, ang iba lang ang lugar may suspension. Kahit sila to yung natamaan na nakabatsyag na sila mga katropa sang grabe nga pag-ulan. Ay, may mga evacuation na gani, no? Nagpatigay na siyang evacuation. Doon lang alang si Doc Pornan. Try to si Sir Earl Ramirez, ha? No? Para mabalantan eh. Para makadulo magkita dress ang preparation sa Bacolod City. Mga katropa, sining ang mga tion, no? Wala kita sang announcement sa Bacolod, ha? Padayan ng klase, mga katropa. Wala sang, ano, kita dari, why kita nakabatsyag sa pag-ulan-ulan. Pero di magulo aligmat lang kita, eh, hindi kita kapakot, kaya ang Tiempota subong, do ka-unpredictable pa ni. No, kasi kung posible nga kita mismo makatropa, maka-experience karon sa hapon, sa madamol nga ulan, mas may nalangin nga preparado kita eh, no? Magsige ang pagtupa sa madamol nga ulan, may mga flood-prone areas kita dari daan sa siyudad sa Bacolod, amo naman ang balantayan ta. Ha? Doon lang alang, Ged. Sige. Alas 11:22 mga katropa. Mag-pause kita for a while. Supunan ta na karoon ng iba pa ginatong yung mga updates. May kagtanan sa lakad sa panahon, no? Nga posibleng ma-influensyahan ni Super Typhoon Inday, mga katropa. Magkita mismo din sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, baka eksperyensya sang madamol nga pagtupa sang ulan. Standby, magabalik pang sentro.
1: Sentro. Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legale.

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secret of Health.
3: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siringa pagtulog.
4: Number one, dari kun nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siringa pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Xanthan Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Xanthan Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Xanthan Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Xanthan Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina ton sa nga digestion. Iupod pagina ton ng garlic na sangkap sa Xanthan Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni sa galit, Sir Josiel, para nga ton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na ton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Xanthan Plus Gold Capsule.
2: The Secret of Health.
4: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Xanthan Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The Secret of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The Secret of Health.
3: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The Secret of Health.
3: And then, naman yung Xanthan Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, laki na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Yes to Health!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secrets of Health.
1: Mga katupa, exciting!
5: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based now.
8: Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
11: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala man sila nag-engage siya sa pagpaligyas.
8: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. FM News Central.
13: XFM time, alas 11:32 na. Kaya mga katropa, nagabalik na ito ko pala, tuntunan ng Sentro. Para inyo rin nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Kaya mga katropa, dili kita bala yung mag-proceed, no? Makabasi dugi-dugay, makaligwa, makita, mabalik kita sa update sa lakas ng panahon. Pero dili kita mga katropa, kambyo tupiko kita anay dere sa bahin sang national nga balita, no? Yung mga tropa, kahapon ikaduang adlaw sang impeachment trial Vice President Sara Duterte, pero ario ang senator judges may ano ko no, may ginpahayag dere no sa isa ka press conference kaupod si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol nga ang Senator Judges pagabutuhan kung imando sa Supreme Court ang pagpauntat sa impeachment trial. Oh, ni ari mga katropa, oh, magabuto mga Senator Judges kung pauntat ton sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini mismo mga katropa, ang nasambit ni nga petisyon, may kang tanan nga gipasaka ni sa pila ka mga individual sa Korte Suprema nga nagatingwa nga pauntat ton ang pagbista sa kay Vice President Sara Duterte. No? Bangod sa pag-question sa validity sang pagpili kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. So mga kita mga katropa sa komento kay Attorney Renicito Navero, anay konsyal sa Bacolod mga katropa, angod sa sining talakayan mga katropa.
2: XFM News Centro.
13: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir. May agada.
14: Yeah, good morning. Mayang aga sa ilog ninyo nga marriage bed and staff.
13: Yes, sir.
14: Sa atong mga palangay atag palamati.
13: Okay. Councilor, attorney, thank you sa imong time. Kay may bago lang ko nga nakita, may nabasa lang kong information bala kay attorney, ano ni siya iha, no? Kay bangod nga may mga nagpasa sa petisyon sa Korte Suprema nga nagahangyo nga untaton ang impeachment trial kung madesisyonan sang Korte Suprema. Ano ni siya, attorney man?
14: Well, isa naman na sa dilatory tactic, mga taktika pang delay
13: okay
14: sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya as much as possible, gina-raise nila tanan ng technical issues kaya hindi sila mag-head-on, hindi sila mag-frontal. Wala gani nag-sabat sila sa mga material kag mga substantive ng mga issues against the Vice President. And sa mga popular opinion, that is not good. Pero sa ako niya pagtanaw, may humble opinion as a lawyer, mabudlay na siguro tagaan pabor sa Korte Suprema because okay. The Senate is simply performing its constitutional obligation. Karon kung ganyan sa Korte Suprema ang Senado sa paghimo sa iya obligasyon sa idalom sa Constitution, daw kalayo sana siguro ng atuno. So I don't think it will prosper.
13: Okay. Counselor, attorney, do may ano gid man ang Korte Suprema, may lugar gid man nga sila mismo ang makapauntat sa sina nga trial. Sir, niara gid man.
14: I mean in my humble opinion, I don't believe the Supreme Court may jurisdiction sa pagpauntat sa Senado.
13: Okay.
14: Ang Senado bilang impeachment court, in fact, is the highest court of the land insofar as impeachment cases are concerned. So, and then at the same time, ang Senado, in a way, because of the independence and separation of powers ng ating gobyerno, is of equal jurisdiction kag-Estado sa Korte Suprema sa sining mga issues.
13: Okay.
14: So, ang akon pananaw sina, this is purely a political question and not justiciable. Okay. Siguro base mo na gamiton ng termino sa Korte Suprema, agad i-deny nila.
13: Okay. Counselor, kay if in case, no, kung ma-approve sa Korte Suprema ang nasambiting na petisyon, butuhan sa mga senador, attorney. So, may kinanglang gining required man nga number para ma-approve naman nga for the pauntaton ng impeachment trial?
14: Sikon, pauntaton sa impeachment, ang impeachment trial sa Korte Suprema. So, buhat anong, anong but silingon sina sa Korte Suprema? Sino may jurisdiction mag hear sa impeachment case sa Korte Suprema? Definitely okay. Not. So, okay. Hindi na pwede mapauntat.
13: Okay. Ang attorney, butuhan pa ni Kunos ang mga senador, maamugin na siya. May amo na ang pahayag sa...
14: No. Ang issue, I think, wala ko kabasa sa ilang petition, but okay. The way I understood it, basi ang issue nila parte sa presiding officer.
13: And also...
14: Ang issue nila sa presiding officer, of course... Ang presiding officer sa Senate as a legislative body, yes, among sir. Senate President.
13: Yes,
14: si
13: yes.
14: Senator Edwin Gatchalian.
13: Progaling.
14: Karon, sa idalom sa Constitution, kung ang gina-impeach ng public official is the President of the Republic, mandato, yes, ang Constitution ng Supreme Court Chief Justice ang presiding officer. Pero, kung hindi man lang presidente sa Pilipinas, wala man nagaman doong konstitusyon nga ang Chief Justice or Sino
13: okay.
14: Or Senate President.
13: Uh-oh.
14: Meaning, ginbilin sa discretion mismo sa mga senadores okay. Kung sinong luyag nila nga mag-preside
13: correct.
14: Sa impeachment court, impeachment okay. Proceedings.
13: So,
14: wala okay. Man na prohibition under the Constitution. So we go by the general rule that when there is no prohibition, yes, it is allowed.
13: Correct. Muna gali, yeah. So, kung presidente ang under for impeachment, dapat ang ma-preside diyang Chief Justice.
14: Kaya mo lang mando sa Constitution.
13: Muna gali, yeah. No? Kung below sa presidente, dabi, butang tabi, ang
14: Vice President below, commissioner sa out, pamilek, commissioner, ombudsman, commissioner sa COA,
13: yes, muna. So, attorney, but sila yung nagali, why na nandiya labot ang Korte Suprema?
14: Wala. Wala na lang labot ang Korte Suprema. May isa lang ka-issue na sila niya, kung may abuse, grave abuse of discretion,
13: yes, sir.
14: Pwede ma-review sa Korte Suprema ang decision sa Senado. Pero that is a very hazy issue.
13: Gani man.
14: I don't think may jurisdiction na ang Korte Suprema. Respeto nila.
13: Oo, correct gid, no? Amo gani ka attorney. Pero attorney, ti ang ini nga bagay isa ini sa mga delaying tactics ang sang defense, no? Pero why man in-specify, attorney, kung sinugid man yung mga tao, no? Pero attorney, ano ang observation mo na sa ikaduan ng adlaw sang trial against kay Vice President Sara Duterte, sir?
14: Well, as an legal practitioner, ang pananaw ko, normal and reasonable ang first 2 days ang impeachment proceedings. Nagsugod sila sa presentation ng ilang mga sides. Ang prosecution, kagang defense, kagang nagpresentar ka upon first witness ng prosecution, isa ka expert witness, atin sa NPI, subject to cross-examination. So kung may mga debatihay da, may madugo na nga exchange of debates na normal lang na iya sa mga abogado. And I believe mga maalam na ka mga preparado ang mga abogado nga nagatambong da. Wala, gamon ang naging kuha sila para sa sining sensitibo kagdama ka seryoso na bahin sa atong istorya o politika.
13: Gani man, no? So, well, the attorney, hindi kita ka, ano, no? Hindi kita kasigurado kung how long ang nasambit niya trial.
14: Ang projection nila ni Congresswoman Gerville, Luistro, it would take about 7 months. Hopefully 7 months or a little shorter, no? Okay. Itani, matapos na na.
13: Gani man.
14: Antes ang preparation for the next election sa 2028. Mm-hmm. Pero based on my own experiences, though hindi ko raw enough ang 7 months, base maglawig-lawig pa da.
13: Mga 1 year gurong, ano gina, attorney?
14: Most likely, makalabot 1 year. Pero tani, matapos lang na, inabalang maplastar na tanan ng mga mayando magdalaga luwat sa 2028 national elections. Kasi, ang isa da ka issue actually, ini nga mga senadores, pilada sa ila ang mapadalagan for re-election. Na posibly, kung magdalagan si Sara as president, nga maupod kay Sara. So kung naman lang ila inclination, like I mean Marcos, mabuto naman lang na ipapur kay Sara, right or wrong. Amo man si Robin Padilla.
13: Yan naman.
14: Imagine.
13: And one thing, pagkita attorney, may mga naobserbahan kita na. Dapat tani attorney, may qualification man na magpapili mga senador, di ba?
14: You're right. Di nun mo.
13: Kaya ti si...
14: Kaya wala si, na nabutang sa atong constitution.
13: Senate President, Gatchalian nga, Senate President, pero hindi siya ka-preside sa Senate, hindi siya, hindi siya abogado?
14: Well, okay. Wala man na gina-foresee nga mangin normal nga bahin sang, I mean, usual nga bahin sang Senate proceedings ang impeachment. Talagsahon mo lang na nagkatapo.
13: Correct man.
14: So, hindi man na disqualifying factor nga bangod hindi ka abogado, hindi ka ang kahinanglan mag-senador. Pero although ideally, dapat kin man ang mga may nakahangop sa kasuguan, ang mapungko nga magahimo sa kasuguan.
13: Sige. Pero amo ni nga bagay bila attorney, no, kay do nahamuot ang tawo kay ti kabalo naman kita ang reaction ti ang gasuporta sa mga Duterte ti may mga komento gid against sa kay amo na, no, kay Senate President kadto amo na kuno do ay may nabaluan wa gi kuno gatingo kay ti why siya kuno may namasgaan sa sining mga bagay kay ti hindi abogado. Pero attorney, kasi mo ni nga paglantaw, anong pagandol man ni Senator Escudero as the presiding officer man?
14: Very reasonable. Maayo ang iya paghandling.
13: Okay.
14: And so far, sa pagtanaw ko. Kaga mga rulings niya daw sa akong pananaw, eksakto man. Daw lamang ku-question.
13: Okay, sige.
14: Maalam na si Chis, ha? Although damo lang sa political issues na nagresulta sa tong fourth wheel nga issue. Kwan man na, EOP law graduate man na eh.
13: Gani man. Pero may ara man to ng mga ang sa prosecution man, no, ng mga abogado. Tidra, ang
14: mga sa prosecution kag defense, mm-hmm. given na ang mga maalam na ang mga mm-hmm. abogado kag abogada, mm-hmm. kag preparado na na sila sa ilang mga panungkulan ta.
13: Wala tonta na yun. Ano ginimatabo si niya, 3D? Sige, 3D, thank you, good. May nga, good.
14: Anyway, lesson learned, ha? Kag-educational man na tanan ng mga senaryo sa mga nagatalan ako kung nagpalamati.
13: Oo, oh, gani man. May mapulot man ta.
14: Pilo nga pungso dyan Pilipinas makatuon. My only advice is, tani kita tanan, will first of all be as a Filipino, be pro-Filipino, hindi pro-Marcos, hindi pro-Duterte, kundi pro-Filipino.
13: Oh, sige. Attorney, with this, thank you, Ged. May nga gadira.
14: Thank you, Ged, and God bless.
13: God bless you, sir.
15: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
13: Mga tropa, ito na batian, no? Si Councilor, ano, Councilor sa Bacolod, Attorney Renicito Novero, mga tropa, angot sa sining, ano, sa karon, no? Sa iyang observation, agyan nga komento ti chak totong payag ali sa to mga tropa at least nang pantay no kay based ina sa general rule mga tropa kag nasa sa constitution kon presidente ang iga impeach ang mangin presiding judge mga tropa sa impeachment trial is dapat ang chief justice ti galing si vice president Sara Duterte vice presidente so mga tropa may kang tanan ini sa pag file sa petition paghangyo dito sa Korte Suprema nga untaton ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. In short, mga tropa, why nadalabot ang Korte Suprema bisan nung naka-file sa petisyon, no? Kay ang nagahandol sa karon sa kaso mga tropa is nangin impeachment court na gani, no? Naka ano nis lagani, naka-convenience lagani nga mangin impeachment court ang Senado sa pag-preside ra mga tropa sang Senate President. Magaling din si Senator Rowin Gatchalian, hindi abogado, so hindi sa kwalipikado nga maging presiding officer. So ang gimpili dra mga tropa nga maging presiding officer sang majority, kay ti majority na nisla the new majority na nisla mo. No, ti nagligad to ang majority to sila ni Senator Peter, Alan Peter Cayetano. Pero galing ti amo to nagkalawag tang sila nagkala buhinan sila kay bangod nga may pilato ka mga senador ang ginpang dakop ka ginpang priso ti subukan yung majority mga tropa sila na ni Senator Win Gatchalian pero galing hindi siya pwede magpreside sa trial kay bangod hindi siya abogado ti ang ginpili nila mga tropa nga maging presiding officer amo na si Senator Chis Escudero pero galing ti mga tropa bisan ano pa ni siling dire oh, pag explain sa aton sang abogado eksperto sa legal, mga tropa, nga why naman na dapat na may mahimo pa even though nga may nag-file sa petisyon sa Korte Suprema kang hindi na ni kapasilabot ang Korte Suprema, mga tropa. Why na ni sila sang kailaptanan dire. Kay ti, ano na ni mo? Nagapadayon na mo. No? But I don't know the rules, mga tropa. Kung nag-start ng impeachment trial, posible nga mapauntat kung mag-intra ang Korte Suprema. So, lito na ito, mga tropa, wala na nilabot ang Korte Suprema. Dere, kay ti ginhandol na sa Senado. Nangin presiding judge na dere, ang senador nga si Chis Escudero. Abogado na siya yan. Tiyan mo ni subo, mga tropa. No? Pero gin-confirm dere, I mean, gin-clarify man dere, mga tropa, ni spokespersons ni sang ano sang Senate Impeachment Court spokesperson nga si Attorney Reginald Tungol tigaling mga katropa kung mag-approve ang Korte Suprema sa sininga petisyon mahimo nga butuhan sang mga senador kung approved by the Supreme Court no butuhan sa mga senador but ti syempre mga katropa way takabalo kung pila ang nagakadapat nga numero para maaprobahan ang pagpauntan mga tropa sang sininga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
15: Sentro.
13: Di wala tonta ni. Oh, pero ting mga tropa do paginchindita do why na di dapat labot ang Supreme Court. Check tani mga balita mga tropa sa siyudad sa Bacolod. Ah. Kay ma-check lang kita na sa update sa bahin sang preparation sang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya. Check na ton sa piyak alinya si Katropang Wendell Balinario.
15: Sentro.
13: Katropang Wendell, please come in.
16: Katropang Prime, as of 11th, ito po na ako so part of Lantado na after
13: okay.
16: Para venue dula naman sa preparasyon pa nga ginadugang sa karon daw plastado naman kasi subong si Mayor Dredge sa taya gani ipadayon siya yung ubra no gani po siya ng Patrick offices sa dito siya subong ato siya sa may senior citizen chapter kag trapang Francia pagpangkot natin sa iya kagina no niya po siya sa iya nga patigayon na soka siniya nga alas 3 sa hapon na sunok sa iya katrapang France so wala man siya sa mga ano daw mga personalidad abing naimbitahan o kung wala man sa mga personalidad nga makadtog diri sa iya katrapang France wala sa guest man sunok sa iya tiyan mo lang kita inong mga apilaya ka mga officials kaya di mga aliderato sa nga mga tagsa ka barangay katrapang France ang mag-advent karoon sa iya yung soka kasi inalauwa ni karoon katrapang France natin yan isa-isa ko no ang mga accomplishment sa nga syudad sa iyang panguna o kung sa iyang aliderato sa isa na yung katuig no exactly 1 year ago siya nga nagtundo bilang ano yan o ng syudad sa ako na iyang nga mayor sa syudad sa nga Bacolod kasi katrapang France karoon ito isang kong niya ni ang mga ano na mga nangasimo niya nga programa under sa heart sa ako na heart sa advocacy niya. Sige ka tapong plus kamayara. Ino siya sang, ano isang kahulugan ang heart niya ni. Pati ang mga health, no transportation, etc. Karoon isa isa ko niya. Kagti karoon, igalakad man isang mayor ang plano pa niya no, for the next year pa ka tapong France, no? Sang iya nga pagpungko bilang na mayor sang syudad. Kasi tapong France, madamo, no? Sang mga upcoming events mga daan. Syudad sa Bacolod for next month and up to next year pa, no? Damo pa sa mga aktividad na dapat nga preparahan man. Kagkining heart, galika ito pang France, sorry, nakita ko na dyan, meaning tang heart agenda ni Mayor Greg Amuni ang health, education, economic, kag environmental sustainability, access to basic services, agriculture, animal welfare, access to technology, kag housing, kag reliability of disaster reduction and management, kag traffic management, no, sumong sa transportation, kag tourism. Amo ni karon ang kinita-isa ko niya sa mga programa niya, dito kung ano nang iyang mga natuman, kag mga programa nga na implement na. Samtang, at mga France may angot niya sa timadundawan sa first sigit kung pagpungko at mga France na sang before git siya kumbaga, nagpungko siya opisina bilang city of the mayor, no, sa sudad sa Bacolod, katrapang parang siya nagpa-dumaduman na ito, nagpa-drug test na ito siya, no? Para i-make sure na kung ipakita niyo ba na sa publiko nga si siya ang nagagamit ng illegal na droga ang sismukong ko bilang mayor sa syudad. Kasi ito buong katrapang France na, ano na ito, no, na interview na ito, na, no, si Secretary to the, ako na, si City Administrator, no, si City Administrator, Attorney Mark Mayo, sa buong adlaw, nga sunod sa iya ang syudad, gali maipatigay yun naman nga random drug testing at tinatawon pa nila kung mahimo ini nga mandatory random drug testing. Pero sa karoon naman na random drug testing katapang France kahit tungod niya nga ano no, nga tigmat shot man katapang France eh kung ano diri ang sitwasyon di sa mga empleyado no kaya 60% sa mga empleyado ni gali katapang France no ang ma ano sinema
13: okay.
16: At mapatigayunan. Ako mapatest, mapatest sa natanggit yung ining programa. Pero wala pa man nakahambal. Kasi mga France, kung sa anong magulan, saan o, no? Patigayunan, ining natanggit yung drug and testing sa syudad. At the same time, sa mga France, dadugang ko na lang, ngati isa man sa ginatalakay kahapon, ngati subong kinahulat na lang dito, pangkailuhunan na yung mga tulaan. Bira sa may Burgos Cemetery sa Tripang France kaya nakapag ako nakipagsapol na kahapon ang pamilya no sa mga himata sa may mga paglubong bira sa nasambit yung cemetery kung sa din ang mga tulaan din ang ipukang sa Burgos sa may handumanan cemetery sa Tripang France na istoryahan galing sa tungkol sa syudad sa pamilya no sa mga namatay bira nga sa isa ka bone vault apat ka tulaan ang mamakaigo Kasi mm-hmm. nga tingin usually kung sa mga to, ano ba lang, no, sa isang drabi ka na lugnan sa Burgos, ay sila ka pamilya nila, dira ang naputang, sa isang una ina siya sa isang kabunto. Mm-hmm. Kagati ang syudad na kabutang na sa 200 plus sa mga bunto mm-hmm. na butangan, kaya hibaluan niya ang mga mga lugnan nga pitad dito yara sa 400 plus. So, tsako-tsako lang ginda sa pang France na. Nga makaigo dito sa Bundok kasi dugangan pa man sa syudad gani gali agud niya tima plus target dan tanan so anytime possible nga ma ano na yung ma-prot matapos ang proseso sa ano ba na sa pagpabalo sa publiko sa no kay Tony Mark Mayo kasi kayo na maiingay sa ilo katropa
13: okay so, sige at least sa muling update so balik katropa Mendel ang suka sa sulod lang gid hindi sa gwa
16: katropang France sa sulod no si Mayor tulog siya sa labi pero may lead screen ba na sa gwa nga tiri taong siya sa mga tambong sa gwa okay.
13: Sige kay base mag-ulan black karoon ako pangabayan talang hindi lang mag-ulan
16: amugit amugit katropang France tulog siya sa labi sa katropang France pero may speaker sa gwa kag lead screen na tipakita mo sa mga tao yung ating ibutangan man sa plastic check sa gwa sa tubang libra sa Tambacor City Government
13: sige okay katropang Mendel thank you good.
16: Pero kung France mo yung update sa buong local dinatayin sa ron, ang state of the city act as man, ni Pakulon City Mayor na ang program sa XFM Pakulon. At makakatrong pa, sa siyempre na sa ron, may isa naman, at pagkakari dito ng Tato Vitamin C, agod nga magprotektahan ang ating ilawan sa batok sa Balatian. Para sa nagawin nito rin ng Turutina sa Nisikatrong Pang Wendell Balinario, XFM News.
13: Sentro. Ang damong ganyan salamat sa kahit katropang Wendell Balinario, mga balita sa siyudad sang Bacol. Ang oras ko mga katropa, ito ginalang-alang na alas 11:56 na kang magabulos ng XFM Network News. Pero mga katropa, hindi lang kamo magalipat gyapon sa mga produkto sa Yes to Health. Mabakalini gyapon sa Yes to Health Wellness Center na namtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod mga katropa. Kag sa mga drugstores ha, leading drugstores nationwide, tanan ng mga produkto sa Yes to Health, inyo dira nga babaka kag sa online sa Shopee. And sa mga katropa na ton nga nagatutok, sininga oras sa mayong udto dara ana. Salamat gid sa pag-upod sa amon mga katropa. Dari lang sa gyapon sa palatutunan nga sentro kay Lydia Tolentin, kay Ma'am Regina Draw, amin yes, wa, kay Sir Rodel, kay Kim Rodriguez. Nagito kay ma yes no, gapamati sa ko ni Ma'am Lydia Tolentin dara sa Hacienda Flora, Barangay Estefania. Mayong udto dara, no. Salamat gid. Yung mga katropa, standby kay karon sa hapon. Magabulos na nga ito ng mga entertainment programs nilang sa XFM Bacolod. Karon na extra or X-rated. Kupo sila ni pagpagkag ni Sexy D sa Extra Drive. Kupo si Mami G, alas 4, top-top bala sa isang gabi. Kupo si katropang James King. No? Alas sa isa sa alas 8 naman sa extra service. Mga katropa, tutok lang din ang giyapon sa XFM 103.9 Bacolod. Sa liwat, inyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagpasalamat gid. Bayong unto and God bless us all mga katropa.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sa ordaryo ng kape. Dato, kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
21: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3 coffee mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibilis
0: sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
4: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangarap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
24: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean ko ng Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: FM 103.9.
1: Wow! At iba pang XFM stations sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Pag.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natin ang pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
3: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Polilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
4: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. Kaya yan ang pinaka-importante sa lahat.
2: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: XFM News Nationwide.
1: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila ng matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey mga katropa na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunahing sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Polilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. Habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act No. 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po na House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ang mga nagayon ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at motion na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Inilaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub-judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero sa pagdinig at umaasa sila magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
5: Hindi alam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion.
6: Mm-hmm.
5: Other than that, pagta-trial po, ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito yung nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
2: Yan po ang tinig ni Congressman Chua. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
5: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming may

0: Ayal ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Igreet ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang obserbasyon at inatasan ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng subpoena ng Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po naman yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasampina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
2: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Rimulya sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, buboto siya laban dito. Igreet niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Rimulya sa pwesto.
3: Senator Erin Tulpo, nagahain po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Nag-ayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pang miyembro ng grupong tinaglan 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa pag-ahain ng reklamo at iginit na dapat umano'y ilabas ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng furlough ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa

0: pamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakatitini habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y manumali ang 92.8 milyong flood control project sa Pandi, Bulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang mosyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na humihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report. Hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional. Regional.
2: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuan 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol. Sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: House Speaker Boje D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
4: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boje D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcara at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Listay Fugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products sa mga Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa Balita Almi, Mata na XFM Cebu.
4: Nagpatubad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni ng baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order No. 39 noong Martes ng gabi kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagmumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ay pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO number 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin na depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang autoridad sa mga pantalan na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay upang mapigilan ang illegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lalawigan na matapos magnegatibo sa laboratory test ang isinagawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
0: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tuguegarao, mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
5: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tuguegarao City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor May Latinque kasama mga kinatawa ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at John Neil Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangaya kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ang mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tuguegaraoenos. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layon ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: At panghuli, manok na nawala po sa frigider dahil daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Purok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE.
6: Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospeka ang kanyang amang si alias Harold, 47 anyos at isang kuka. Kaporing residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang suspect nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman kumuha umano ng isang matalim na bagay ang suspect at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan. Habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Weather update.
2: Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
0: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
2: Nanatili nakataas po, Katropang, wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kami ng Pambabuyan Island, silang bagay ni Isabela, Apayao, silangang bagay ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
0: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Bar, Mantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
2: Mag-ingat po tayo lahat, sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasang lulubog alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng counter-attack airstrikes laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atake ginawa ng Iran pero wala naman daw naiulat na nasawing tripulante. Tinawag ng U.S. na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
1: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set lalo pa't parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin na magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayon niyo po ang XFM News Nationwide.
0: Maaari niyo po kami balikan, mga katropa, yung pagkabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
8: XFM
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Arur, balit si Nilo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
15: Sa akong

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga
2: mga katrupa, exciting!
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM.
6: FM.
7: Alala,
0: mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid.
0: Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong
7: magaan.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Makalage na po!
0: Next.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayungad lang naman sa inyo tanahan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi, lulupod naman kita sa pag-inistoryahan na ikon paano tama pa ayo ato sining lawas bala. Ang istoryahan ta, muning makapalawig bala sa ato sining kabuhi. Hindi nga magtinipon-tipon gani, dayon ni nagaray mahambal prema, one bata. Yan ang sa mga kalalakinan, ang sobrang pag-inom, makadala ina sang hindi manami sa ato sining lawas. Sa baylo nga nga ito sining ginahimo sa bisyo, ginagastuhan ta na ginatos, linibo. What if igasto tabi na sa mayo ang mga pagkaon, no? Nang may makuha bala kita ng mga sustansya, haw. Siguro ay pakita hinulsulan, no? Sa ito sining pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan sining mga XFM station sa bilog nga Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Mabatian man kita sa ato sining live stream sa ato sining Facebook page kag sa tanan nga mga Facebook pages ang tanan nga mga XFM stations diri sa Panay kag Negros Island. Kasi may mga pala makutanon kamo dara, feel free ha sa pag-comment sa ato sining live stream labi na gid sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sa ring pagparagad, upod ta, as usual, ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod man sa ato sa ring mga suki nga tagpalamati. Kag yari naman kami nagapanumbalik ka, no, ni Sir Jose Hill sa paghatag sa inyo. Paghatag sila sa pila sa ring mga panugdaon, pila sa ring mga suestyon, rekomendasyon, kung ano ang sarang naton ma-extend sa inyong san paano suporta pag-abot sa ni sa ikayong lawas, labi kag labaw sa tanan pag-abot iya sa prevention.
0: Ang ato siring pag-istoryahan, you know, kada episode sa ato siring pagparagad, nagkalain-lain ng mga topiko ng ato siring paghambalan, pero una sa tanan, mga musta kita, nay. Kamustang panglakat nyo na?
1: May iban siguro, Sir Josil, nga daw healthy, kag matadlong ang panglakat, mayong paningkay-singkay.
0: Ang iba na kasiling, Dok Leo, nga kung nami gani panglakat mo, pagkatapos pag-on-tiil mo, pag-on kagway, may ginabatsyag, hambal na, grabe ka magkuro-kinding-kinding.
1: Amo gani, daw ginakuan ko, no? Daw ginakatumbalan ang alatrasan.
0: Kasi nanay kag si tatay mo pa na sa una, mangakig, hambal yung klase kabata ni sila niya, kahublagan sila niya. Pamatsyagan ko sila niya, ang buol mo do trumpo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kag sa mga ginikanan, bala, actually sa tuntun lang, daw makatalaka man yung kaysa nag-aabot, Sir Josil, sa kabataan niya, ka-hyper, bala. Pero kung i-compare ni mo nga ang isa katawo o isa kabata, Sir Josil, magpamuyong tungkol niya nagalain ang pamatyag, may ginabatyag sa lawas, hindi may kondisyon, makasiling ka nga daw pasalubihon mo na lang o isa nagapahimuyong mapagsik siya tungkol may pamatyag niya.
0: Mayon na lang ako doon nga magsaway ka nga pahimunong. Sang sa ang bata mo, ginawa mo kakengkeng, kaya hindi doon kalakat, Dok Leo.
1: Gusto?
0: Pero pag-istoryahan ta subong parti, hindi niya kung kunganay, ha? Parti niya si Saka ginabatsyag ta, ay daw ay may ginapili nga edad if we speak about gouty arthritis, Dok Leo, no?
1: Kalabanan sa ni Sir Josel sa may mga edad-edad na ginman, tiyang sa kabataan, iya kung may mabatsyagan nga, o kung sa mga pamatanon, kung may mabatsyagan, Sir Josel nga pala nakit sa lawas. Lain naman iya nga sahi na iya sang ginatuwag sakit sa mga luta-lutahan.
0: Mm-hmm.
1: O kung sa aton sa ni nga joints. Makabig yapon, o kung type of arthritis lang yapon. Kagang arthritis, Sir Josel, sa mga tagpanamati naton, hindi lang bata ang ginakugos o kung ginakungkong o kung ginakarga, Sir Josila. Kung may arthritis, kung may posibilidad nga, kargahon ka man, o kung tuangan ka man, o kung nagubayon ka man, tungo generally ginasiling ang arthritis, Sir Josil, the crippling disease.
0: If we speak about gouty arthritis, una sa tanan, ang iban abi, may mga terminolohiya kita eh. Kung maghambal gani gabanog ng tiil, mga luta-lutahan, tuhod, dambal nila, ay siling niya may rayuma, ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba naman naghambal, siling niya ay may arthritis, ikaw. Ang iba naman nagasiling, siling niya ay may gouty arthritis, ikaw. If we speak really of gouty arthritis, ano niya ang botambalon sini Dok Leo?
1: Ti kay damo nga klase sang arthritis abi Sir Josil. Mm. Ang common na tondre ti maning rheumatoid arthritis, osteoarthritis, kagining gouty arthritis. Ti ning gouty arthritis nga ginatawag ining a crippling disease. Kay kasubong ini Sir Josil nga kun mapabay-an naton, may posibilidad nga hindi nakita kahulag sang maayo.
0: Oh.
1: Kun makatiko ang imo sining tudlo, budlay siya untayon. Kung makauntay man Sir Josil, medyo mabudlay kung masapnot siya tikoon. Kag may mga kwan Sir Josil, no, may mga kondisyon sino kung mapabayaan mo bala pakanto sa nagkwana why na nagkakasinanto sining alignment sang imo sining joint tungod sa deposito sinisang uric acid sa sulod.
0: Mm.
1: Isa ini sa ginatawag kondisyon kung sa diin mas madamo ang ginaproducer sining waste product kining uric acid kisa sa ginapagwa sa sulod o kung sa gwa sa aton sining lawas. Rason nga nag-accumulate sila sa aton sining joint. Pero atagon na ton. Ang aton goal sa ginatawag gouty arthritis, normalize na ton ang uric acid. Hindi na ton pagkwaon ang uric acid at all kung tanan-tanan.
0: Kaya kinanglan man sa lawas tang uric acid somehow, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tungod ang uric acid, nag-serve ni sa as antioxidant man sa aton sining lawas. Isa man na nisang rason kung nga nag-abakod ba ng aton sining kaugatan. Tungod sa uric acid, pero in normal range lang, kag ang aton nga pinaka-goal sini, amo na nga aton tinguha, nga diri sa normal, hindi sa magpalanubra nga nag-resulta sini sa gout o kon pagsakit sa aton sini mga joints.
0: Ang pagsakit sa aton mga joints, sa iba na tawag nila sini rheuma, amo ning rheumatoid arthritis, Dok Leo.
1: Isa man ina ka klase Sir Josil sang arthritis ano? Ning rheumatoid arthritis distinct or lain man kaysa sa gouty arthritis.
0: Ining mga may nagabulukol-bukol na, nagulubulbo nang hindi matiko ang ilas ng mga joints sa kamot, sa tiil, kalabanan gid sa kamot, tudlo sang kamot, kag tudlo sang tiil, may nagaprotrude na, may nagabukol na, Dok Leo. This is gouty arthritis.
1: Correct, Sir Josil, tungod na sa ginatawag pagsupot sang uric acid baladra. Tungod nga hindi gani malimpyo kaayo kag mapagwa sa aton sining lawas through sa aton sining pag-ihi. Mayor gid ha ang iban sini sa aton man sining pag pamuhin.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang mayor gid yang organ nga responsable sini sa pagpagwa para malimpyo sa lawas na aton namo nga aton sining kidneys.
0: In short sining dako nga volume sang uric acid nga ginapagwa ta nga dapat pagwan sa lawas ta nagaupod sa aton sining ihi, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: So kon hindi mo maihi, laban-laban kon tubuan ka na gouty arthritis, iihi mo gid ang kasakit, Dok Leo.
1: Daw mangihi ka sa kasakit.
0: Ang iban kay lilihi gid.
1: Correct.
0: Oo, labi na gid kon mag-abot ang tiyempo nga matugnaw kontra gid matugnaw, no. Pero ang pamangkot sini nga nagasakit taw ang gouty arthritis if it is a uric deposit sa aton mga joints nga ang nagasakit sa, Dok Leo.
1: Ba ko nagasakit, Sir Josil, kadamo gid sini ang nagakuan. Ang what you call this? Ang makabenepisyo sa assess the pain, Sir Josil mo.
0: Yeah.
1: Kung gabusog balang arthritis, kay tuman gita ni katuyom-tuyom ang kasakit niya, Sir Josil. Nga aman, ang uric acid crystals, kasubong ni Sir Josil sang magagmay sininga dagom. Sino sa inyo naka-experience siya nga na suyak o kung nadugi o kung natunok?
0: Mm-hmm.
1: Ti ara gani ya Sir Josil, isa lang nakatunok. Kung madako-dako ang kung dako-dako makatunok sa imo Sir Josil, ti medyo masakit-sakit man na.
0: No.
1: Pero kung gamay Sir Josil ang makatunok ang magsulod dito nang ganing tawag ta sang una sa
0: matuyom-tuyom nga kasakit.
1: Correct, Sir Josil. Kasubong ni sa magagmay sini nga mga dagom, nga kung ining mga crystals nagasulod sa aton sa ring joints, ang aton sa ring white blood cells nagaatake sa ila. Inflammatory chemicals are released, swelling develops, and joints becomes red, hot, and extremely painful. Hindi lang Sir Josil painful ah, but extremely painful. Muning hambal ni Sir Josil bala nga nagailihi kaning iban sa kasakit kag literal gid na ang nagakatabo.
0: Oh. So amo ini ang gouty arthritis, kung nga ang masakit or ang gout nga ginatawag naton in short, no. Pero ano nga parte masamigin sa lawas na sining apektado? We have several joints sa lawas na to na Dok Leo Abi.
1: Correct. Adamo kita sa joints, no? Pero ang isa sa nising apektado, gid masami, no? Muna siling blan na ton yung most common site gid sa ginatawag ining apektado sa gout arthritis sa mga malagko na ton sa tiil.
0: Comfort zone yan na, no?
1: Nanamitan. Pwede, pero pwede man Sir Josiel sa aton sining buko-buko, pwede man sa aton mismo tiil, diin man niya parte dira sa mga tudlo na aton sa tiil man, pwede nga sa tuhod, pwede man sa aton sining siko, pwede man sa aton butkon, kag pwede man sa mga tudlo na aton sini sa kamot.
0: Mm-hmm. Ang kalabanan ng sakit sa tuhod, ya classified, ang kalabanan na, not all ha, rheumatoid arthritis, Dok Leo, ha?
1: Kung mga pamatanon si ni Sir Josiel ang magbatyag, posible rheumatoid arthritis. Munisilin sa ibang mga bata ka pa, may
0: rheuma ka,
1: rheuma ka na. Pero actually, ang rheumatism mabiti. Rheumatism mabiti, Sir Josiel, ti a broad term ni sasang painful. Nga pala nakit sang kaunuran kagaton sa mga joints. Samantalang arthritis, at specific, abi iyang palanakit gid sang aton sini nga lutalutahan
0: kag may bukol
1: or inflammation nga gidatawag makita naton kag mabatyagan ding dela Sir Josiel basta bukol ha. Kundi ining nagahubag bala nga nagahiting-hiting nga nagapula nga mainit sa pamatyag kag masakit gid Sir Josiel
0: basta hulagon mo gani masakit kag bisan pa hindi mo paghulagon no Cleo kun matugnaw ang panahon labi na gid ko nara ka sa aircon nga gahuru-huru ka sa kalamig pagkatapos sige-sige ang pagulan na dira gid naga ngot-ngot ang imo sini nga gouty arthritis
1: amo man Sir Josiel no ang iban gani sini kun bisan lahog-lahogon man Sir Josiel nga daw hanon mo lang nga dakpon o kun tandugon bang iban sini Sir Josiel do mapunaw mo tugod sa kasakit sini nga ginatawag gouty arthritis. So diton ko, damo, gina makadumdum sa says the pain, Sir Josiel, pagabot sa nisang matuyom-tuyo, makasakit kati damo na Sir Josiel na nakatilaw sa nga madasig man sila sa nga masulhayan. Pero, damo man ta nabalaan, Sir Josiel, nga susugod-sugod pala nga balaan nila sa mga may arthritis pala mismo. Balaan nila nga daw nagasugod-sugod palang pabatyag, banyusan nila yasang santhon plus herbal oil nga madaladala pa man.
0: In short, sinikon magsakit ang gouty arthritis. Hindi mo gid niya maantos kung may mga transaksyon ikaw, Dok Leo. You need really to drink o contake sang cease the pain. Kinanglan mo gid niya.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, may nabalaan ko si ni Sir Josiel nga nag-untat sa trabaho sa mas temprano. Government employee, Sir Josiel, nag-untat sa trabaho sa temprano bangod nga hindi na niya mahulag maayong iya sini mga tudlo sa kamot bangod sining gouty arthritis.
0: Ang guwa iya sini doon nagaka tawag ka-paralyzed. Hindi man paralyzed, mahulag mo man. Kag pwede mahulag, ugaling hindi mo magwanta ng kasakit.
1: Ang mga termino, bala na ito, Sir Josiel, no offense meant, ha? Niblang sa uma, bala kong kesa. Kung sa una, bala mga term, bala nga kung hindi mo mahulag mayong imo sa kamot, masiling ka, o kung tamaran ka maghulag, bala Sir Josiel,
0: no.
1: Masiling ano kay mo, pingkaw nga, tamaran kay mo yung maghikot o kung mag-asikaso, sina.
0: No.
1: Bangod nga, kung makakuom o kung matiko ang tudlo, mabudlay Sir Josiel, unta yun. Amo man kung makauntay, medyo masulusap not man sa tiko. Ano kung generally, budlay siya hulagon, Sir Josiel, tungod sa ginatawag mga deposits sang uric acid sa aton joints.
0: Okay, direk kita kadto sa prevention. Hindi nyo na paghulata nga magka-gouty arthritis ka mo, kaya hindi nyo gid gusto. Sigurado kita hinulsulan nyo gid 101%, 101.9% pagani.
1: Correct, Sir Josiel. Nung kay pag-abot niya sa gouty arthritis, hambalon man at hambalon lang na sa termino, Sir Josiel, lang una na yung namit, mabulos ang kasakit.
0: Hambalan ta na karon kung anong ginapanamit nyo na, nga nagapakasakit ka mo subong sa gouty arthritis. Pero if we speak about nutrition, Dok Leo, ang nutrisyon ang kakulang o kung ang kasubrahan sang aton nga ginakaon, Dok Leo, may apikto ini sa aton nga gouty arthritis.
1: Tuman kadako Sir Josiel ang labot sa kakulangan kag kasobrahan man pag-abot sini sa gouty arthritis. Ano bot nato na balon? Kun kulang kita sini sa nagakaigo nga nutrisyon kag kun sobra kita sini sa mga high purine nga mga kalanon. Ano balay na? Pwede nato na mga ginatawag palahid-lahiran karon na kung ano mga sources na. Ang nutritional deficiencies mahimo Sir Josiel magpalala ukon magdevelop kasi isang gout tungod nga though hindi man siya direkta nga mangin cause sa ginatawag gouty arthritis pero kung kulang ka sa nutrients sa lawas mahimo nga mag-increase ang inflammation, mahimo nga ma-reduce sini ang kidney function, mahimo nga ma-increase ang oxidative stress, mahimo nga ma-worsen ang uric acid metabolism kag mahimo man Sir Josiel nga mas masami ang pabalik-balik sini sang palanakit o kung ngut-ngut nga imo sini nga mabatyagan. Ang deficiencies sa masami may labot ini sa development o kung paglala sini sang gouty arthritis.
0: Okay. So may ang kalabanan na bisang ginabatyag ta sa lawas resulta sang kapabayaan kagkakulangan.
1: Mm-hmm.
0: Ang masakit niya sa gouty arthritis kay ang naga-trigger sini kakulangan kag kasobrahan.
1: Mm-hmm. Morning Salim Lester Josel sa Ingles nga sin of omission and commission.
0: Oo. So ay kay gidiri palagihan dapat and always dapat balanse gid. Now speaking about nutritional deficiencies. Anong deficit sa aton sini nga lawas? Anong kulang sa lawas ta Dok Leo? Nga anaga ka develop ang gouty arthritis kag ano dapat nga mga nutrients, vitamins and minerals pasudlon ta sa lawas ta para makalikaw kita sa gouty arthritis sa Dok Leo?
1: Good nutrition, Sir Josiel, kay sa mga tagpalamati naton helps prevent attacks and reduces complication. Actually, ang arthritis, isa lang niya sang aton ginistoryahan subong sa mga komplikasyon sang pagtaas ng uric acid, Sir Josiel. Kabalubala ka mo nga ang problema sa kaugatan, nagkurason, may labot man sa uric acid. Sunod naton sa mga episodes, pwede naton na pag-istoryahan. Pero dari kita na sa nutritional deficiencies, isa dari sa nagapanguna nga kung kulang ka sa sining vitamina sa imo sining lawas, mahimo nga mag-amat-amat sa nilala ang imo sining ginabatyag nga palanakit tungod sa gouty arthritis ukon kuno ay paman didto ka posible sini padulong amo ining vitamin C. Ang vitamin C is a water soluble vitamin ngati may ara magita fat soluble vitamin Sir Josiel ari water soluble vitamin C nga importante para sa pagpabakod sang immune system, wound healing, collagen production, antioxidant protection. Makuha naton ini sa mga pagkaon, prutas sa utanon, bayabas, dagaya sini. Paano makabulig o kung paano nga may labot ang vitamin C sa ginatawag kag maka-affecto sini sa gouty arthritis? Tungod ng vitamin C nagabulig gali para nga ang kidneys naton ma-remove niya effectively ang uric acid nga sobra dira. Kung manubo ang aton sini nga vitamin C sa lawas, kapin pa kayo ay kita nag-produce sini, less uric acid is excreted. Manubo kung gamay nga uric acid na mapagwa naton, nagataas ang uric acid naton sini sa dugo, kag ang crystal formation mas mahapos ang mag-support dira sa aton sini nga mga joints. Kag suno sa pagtuon, nagapakita nga kung bastante nga aton sini nga vitamin C intake is associated with lower uric acid levels sa madamo, Sir Josiel, ng mga tao nga gintunaan sini.
0: Actually, ang vitamin C per se is acidic. Sa litmus test, acidic ka, ay sini nga nature, pero there's a process we call as kung alkaline-based na, wala na sang katulad sang pure acid reaction sa ato sini nga tiyan kung mag-inom kita. That's why kinanglano naton, if we speak about vitamin C, isa sa mga pwede niya sini mabuligan, amo ang pagpugong agudto hindi kita magka-gouty arthritis, we need to drink Santhon vitamin C. Dira gasulod ang ato sini nga Santhon vitamin C, manami kay ti alkaline based ini, wala na gasulabi nyo dayon bala suluksok bisan way pakamo kakaon. But speaking about this vitamin C also, collagen nagabulig para sa production sa collagen sa ato sini nga lawas, Dok Leo. ang collagen, what happens dito, ang dapat kung tani, amo ang nag-guardia, kag ang nagaputo sa ato sa mga joints, bangod sa kakulangan man sa vitamins or kakulangan man sa collagen, that's why ga-develop ang uric acid or nagabukol ang uric acid deposits nato, Dok Leo.
1: Ang problema, Sir Jocelyn, kulang kita sini sa vitamin C, hindi makalimpyo mayong kidneys nato sini sa bulig sa vitamin C sa pagpagwa sini sa excess.
0: No.
1: Kung di nag-accumulate sila dito, kagunsigisig ang accumulation sina ara Sir Jocelyn ang irritation, ara sini ang inflammation, kagara sini ang pagsakit. Kag may damage, Sir Jocelyn, na nagakatabo sa aton joints, kung chronic inflammation ang ara sa aton sininga lawas. Diri sini nagasulod ang dako nga papel sini isang collagen sa prevention and treatment support, Sir Jocelyn, ukon support sa pag-repair sa aton sini mga lota-lotahan kag joints nga kinahanglanon gid niya kag sa aton lawas ang vitamin C anay para nga maghimo sini isang collagen. So makabuli gali sa pagpabakod sang aton nga daan maayon nga kondisyon sang joints kun may bastante kita nga vitamin C tungod nami man ang production sang aton sa nga collagen kag mas labi ang kinahanglanon nato ng collagen sa bulig man sa vitamin C kun may damage na bangod sang arthritis.
0: Amo ni galing nga if we speak about collagen dako ang bulig niya sini para ma-repair sa aton lawas if in case nga napiktuhan na kamo sang gouty arthritis. Pero para mapunggan ta nga magka-gouty arthritis kag bastante kita sa collagen. Ang matagadlaw-adlaw ta nakagawian ba sa nagapangapi, inom kita sa anton na gold coffee mix bala kay may collagen na kag glutathione, may ibang pagisiring man nutrients kita makuha. At least sa simpleng pamaagi kag sa ulayhon na man lang actually sa nakagawian. Habit sang kadamaan sa aton nga nagapangapi kadaaga, may kita habit nga santon gold coffee mix ang himna kay may collagen nga makabulig para hindi kamo magkagouty arthritis, Dok Leo.
1: At tama, Sir Jocelyn, may punto ano, kagapin pa nga daan ti may ara pagid sang glutathione. Yang glutathione, Sir Jocelyn, isa ka antioxidant gatuman kadako ang bulig sini sa aton liver. Ang liver na to nagaproducer, Sir Jocelyn, sini sang uric acid. Nga kung hindi man mabalanse, Sir Jocelyn, nga kung ang ginahimo sini mas damo kasi sa ginapagwa, dira sina ang pagduging sini sang pagpalanakit sang aton sini joints. Pero kung may glutathione, Sir Jocelyn, mas naganami pagfunction sini sang aton sini nga liver. Tamo man notice ang mga nami ang atay bala, Sir Jocelyn, ukon man notice naton sa nami function atay, isa sa naganami man sa ila sini nga ginatawag paratis ang lawas, ang ila mismo nga kutis, magluwas sa ila sini nga joints. Nga healthy gihapon efekto ina sang glutathione. Kapin pa kung may kombinasyon pagid sini sang collagen nga isa sa pinakamahapos nga mahimo sini sa mga palakape ang pagtry sini sa paginom sang Santhon Gold coffee mix sa mga wala pa ya makatry, Sir Jocelyn, pero ti sa mga nagainom na nga daan sini regularly ti makasiling sila nga hindi lang, Sir Jocelyn, kanamit o kung sabor o kung aroma ang ginalagas nila, kung ilaki pa ng binipiso tungod magluwas sa collagen na glutathione, ara man ang mga utanon. In fact, ara dira ang queen of all vegetables and queen of all fruits sa ginatawag sangkap sang Santhon Gold coffee mix ang manami pagit sa ni Sir Jocelyn kaya ginagamit niya pampatamis is stevia.
0: Oh, ang gwa sang atay galit kag sang kidney daw Iran kag US. Sige ang palupad sang atay sang uric. Ambal sang atay uric. Sige ang haboy niya sang uric. Sige man palupad sang interceptoria sang kidney. Ambal nga uric lang gidna, may interceptor ko di. Problema kung kulang na sa interceptor ang kidney.
1: Problema gid, Sir Jocelyn, kay hindi matapna ang sige kag pagsupot sini sang sige pagwa kag producer sang uric acid, may imbalances nga nagakatabo sa sulod.
0: Amo ni nga ang hambal ka tudlo sa kamot agay. Ang hambal sa tudlo sa tiil agay. Ang hambal sang buko an imo buko-bukuhan bala aragay gali kay didto iya nagtupa ang ginahaboy nga uric sang atay.
1: Asta nga kon sa mga Tagalog sa ni Sir Jocelyn, matabo ning ginahambal nga aray Tiis.
0: So that's it, ha? Ang aton dari is mabuligan ta, kaugalingon ta, hindi kita mag-suffer. Amo ni nga samtang wala pa kita may ginabatsyag, we are recommending sa inyo nga mag-consume sa mga pagkaon nga rich, for example, in collagen para makalikaw kita sa gouty arthritis. Isa dira pag-consume sa kape, Sunthone Gold Coffee Mix, kahit may collagen kag-glutathione. Magluwas si na, Dok Leo, abis ang tawag nato si ni dire kita sa nutrisyon, ha? Insakto ka nutrisyon, kakulang sa nutrisyon sa ato si Ring Ilawas. Ano naman na yung epekto sang kakulang sang vitamin D? Sabagay, libre kung tani ng vitamin D, kaya ara malana kung tani sa haring adlaw magahalin. Pero kung kulang ikaw sa vitamin D, nagapalala ini sang gouty arthritis, Dok Leo?
1: May labot gid Sir Josiel. Kaya ang mga tao sang una tuma na kalayo Sir Josiel ang lifestyle kumpara sa subong. Sang una exposure sa adlaw bastante. Ang mga ginikanan sang una Sir Josiel, pag uli mo sa balay may lawit na kun may balakol na nga ginahanda dira. Kaya pangakig ang inyo sa ginikanan din kamo naghalin, sige kamo sulay sa initan, way pa kamo halos kakaon dira o panyaga.
0: Bala mo sa una ya mga kabataan sa uma. Pareho sa aton lang nagdako man ta Dok Leo sa uma. Surrender sa aton baka sa init mo. Oo, napabaka ka panirok sa puno ka madri kakao. Ang gabantaya, sige pa ka dagyang to kaglagsanay sa ano, banglid.
1: Ah, bisan ga kuano, bisan ga patubog gani samo Sir Josiel mo, painit sa adlaw, salom sa subak sa sapaw. Amo nang bintaha sa una sa kabataan, both sa kabataan kag sa mga hamtong kag may edad-edad Sir Josiel, ha. Pero subang yan nagainugtas ang ginikanan kay hindi na nila pagwa ila sa kabataan. Puro na lang gadget, puro na lang cellphone o kung ano man dira sa sulod sang kwarto, sulod sang balay. Nga nagahatag Sir Josiel sang mataas nga risgo kung dako nga risgo sa pag-imbalance nato, kung pagkakulang nato sa vitamin D. Vitamin D nagabulig ni para mabalanse kung tanayang calcium sa aton lawas rin, mapabakod aton tulaan, pabakod aton immune system, kag para hindi mag-overreact sa aton sa nga immune system nga magresulta sa inflammation. Paano ang pagnubo kung ang kakulang sa vitamin C makapalala sini sa gout? Tungod nga ang vitamin D deficiency mahimo nga makapataas pagid sang inflammation, maka-alter sang immune response, mahimo siya nga mag-overreact, kag nag-increase pagid sang pain sensitivity and worsen joint symptoms. Though, hindi direkta nga nangin kabangdanan sang ginatawag pag-build up sang uric acid, pero sunod sa pagtuon, ang manubo sini nga vitamin D, mahimo nga ang inflammatory reaction naton sa lawas mas stronger o kon mas mabaskog Sir Josiel kumpara mo sa mga tao yang may nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
0: Isa sa mga kinanglanon ta magpainit, kinanglan ta magsulay sa init para makakuha kita sang vitamin D supply. Pero kung hindi gid man kamo makapainit, bangod man kiti may ginaproteksyonan kamo nga sensitive skin, may ginaproteksyonan kamo nga lughuran pagbugtaw sa aga kag pagtulog sa gabi.

0: good fat ang upod sini. Fat halin sini sa VCO, virgin coconut oil, kag moringa oil nga rich sa mga vitamins and minerals man, laki pang vitamin E, seryosil, yung kung gamiton mo ganiya externally, nagabulig ya panami kag pahumok sa ngaton sa nga panit.
1: Mm. So, amo na kaimportanteng premium D3 soft gel capsule sa mga hindi makapainit, bangod kay may ginaproteksyonan sini nga kutis. Pero libre actualing vitamin D. Sulay-sulay man pag may time sa adlaw. Bulad-bulad man gamay.
0: Correct, Sir Jocil. Manibla sa unang tiara, magkita nagtiner sa UMA, kung may makapasudad gani o kung may makapamanila, Sir Jocil, magbalik. Tapos puti-puti.
1: Hmm.
0: Tsunami, tana sa sudad do. Kaya puti, timo, no? Wala sila kabalong, isagali isang parte sa aton sa nga ika ayong lawas sa pagpabakod sini, amu ang aton sini moreno, Sir Jocil, nga kulor.
1: Hmm.
0: Kati Pilipino, kita mo, nga nagapakita nga may ara kita sang exposure sa silak sang adlaw. Tamo, wala sila yung lasang kilala ko, Sir Joseph, niya bisan ma ilom-ilom lang blakon hining, kag hindi masakiton.
1: Hmm. Actuality, ang mga kabataan niya nga nanad sa UMA, na farmland especially, nga exposed sila ha, sa UMA, mapagwa nang ila sini nga lawas, pagwa nila sini nga tulan, bangod man kay ti permis sila gasulay sa init.
0: Pero klarohon na naton, Sir Jocil, ning hindi man sobra-sobra sini nga exposure sa silak sang adlaw ha.
1: Oo, nang kapauli ng karabaw kag baka mo imo timo dito kapag yapos to nga bang libla.
0: Ate, kun sang una na Sir Jocil mabakulan dagin sa napaguli.
1: So, ti vitamin D deficiency. Ang problema lang galing kon pure lang vitamin D3 ang intake naton gali Dok Leo. Mangita gid niya isang pari siya para maproseso pa.
0: Correct Sir Jocil, masiling bala naton nga daw masayang lang.
1: Mm-mm.
0: Samantalang ang bintahan nimo kung nagainom ka sa premium D3 sa atong mga tagpalamati binyakong nano, ang tanan pagid sini nga mga fat soluble vitamin ang maproseso pagid sa aton sa nga lawas like vitamin A, vitamin E and vitamin K. Kung nagainom ka sa premium D3 soft gel capsule, Sir Jocil, magluwas sa premium o kung magluwas sa vitamin D3. Kati, hindi man na ma-absorb sa lawas ang iba niya fat-soluble vitamin, Sir Jocil, bisan ginapasulod tapos sa lawas, hindi mo proseso sa mayo, kung ay gani sing good fat nga upod.
1: Mm. Pero ang premium D3 soft gel capsule, kompleto na, hindi man na kinang napalunod, good fats, kudiin, mangita ka pa to virgin coconut oil kag mag-inom naman sang isa ka tablespoon o kung isa kutsara, no. Kompleto na kay ti may good fats nga upod through the VCO and the malunggay oil. Ang VCO actually is already recommended by DOST and DOH. May ala antibiotic-like effect na inisya.
0: Correct, Sir Jocil. Amo ganyan ang isa ka rason nyo kung ginakataro ka, ginahilanat ka, or nagahuna-huna, Sir Jocil, ang isa abing ang mga symptoms niya may labot sini ang kagaw, bacteria, virus, or fungi, Sir Jocil. Ang ibang ginahimo nila sini, kaginarekomenda man gani, pwede mo ya usapon ng soft gel, Sir Jocil, sang premium D3. Para nga manalaytay halin sa imo sini nga baba, sa imo sini nga ngislo, pakadto sa imo sini nga tutunlan, nagabulig sila boost sa aton immune system kag nagabulig sila, Sir Jocil, para nga madali kag mas mahapos patyon ang mga kagaw nga maagyan nila.
1: Kag according to the studies conducted sa DOH kag sa Department of Science and Technology nga ato sini nga mga scientifico, scientist, nagapabutsyag nga once magyan sang virgin coconut oil ang bacteria or virus. Halin sa baba tabi kuno sapon tapakadto sa ato siningat yan, dako ang possibility nga mapatay niya on the spot ang virus kag bacteria, Dok Leo.
0: Isa pa gid sa pinakamanami nga balita ina Sir Jocil, no?
1: Oo.
0: Nga amo man ang makuha kung halimbawa nagapasulod kita sina in the form, Sir Jocil, sang soft gel capsule nga may ara sang amo nga sangkap kung nagagamit kita sang premium D3 kag liwaton ko pwede ya mausap Sir Jocil, magluwas nga tunlon mo lang, magluwas nga tumaron mo nga padalundunan mo sa tubig.
1: No. Kag gapamangkot ka mo kung anong sabor, daw kapariho sang butong sang lubi, but in oil form. Daw amo nang sabor niya, matulutamis nga daw butong sang lubi, but in oil form. Amo na siya ang premium D3 soft gel capsule. How about siya ang magnesium deficiency, Dok Leo? Ano ka dako sini ang contribution niya sa pagpalala sa ato sa ninyo gouty arthritis.
0: Bago, Director Jocelyn Salot, kung yan ay nagpapamilya.

0: angkot sa aton. Since nga ang ginaigo sa arthritis nga ini, ang ukon ng gout nga ini, may mga edad-edad na, kalabanan sa ni Sir Josel, mga kwan gini, may termino pag ganing kilala ko sa ni Sir Josel, gabunan sa kape. Bawalan lang ko nung iba, hindi lang kape, Sir Josel mo. Pero, dapat...
1: Hindi lang ko nung katimpla sa gabi, dapat matimplahan gin sa aga mo.
0: Correct, Sir Josel. Amunin siling, wala nga ang kape, parte na sang ila sininya kabuhi. Kag ang pamangkot, Sir Josel, kun may ara man balang yung coffee, nga may himo, may ara sang binipisyo sa ni. Ang isa nga ma-recommend na ito, Sir Josel, magluwa sa premium D3, kagti sa mga gabunan dira sang kafe, pero ang hambal sa isa, Sir Josel, siya, Dok, doon nagkagilty man ko sa akong giniinom mo coffee mo. Ginpamangkot ako ano, hindi ko lang mag-mention ng branda, motidamo, kag Sir Josel, sang masiling na ito nga daw paborgid. Hindi siya kayong lawas, kundi siya sininga gouty arthritis. Te, ang isa nga ma-recommend na ton sini, premium D3 coffee mix, Sir Josel. Kati may vitamin D3 man siya eh. Kaya kung madami pagid, yung kombinasyonan pagid sang panit, bala Sir Josel, sang mangustin niya may xanthone, may anti-inflammatory ang arthritis, gouty arthritis, Sir Josel, karakteristik niya na nagahubag eh. Nagahiting-hiting, nagabanog, mainit, nga masakit, mabuligan ina. Kung nalimbawa, hindi man ka mo mapunggan na mag-inom sang coffee, abi ikonsiderar niyo pag-inom sa isang premium D3 coffee mix. Sa mga hindi ipapugong mag-inom sang coffee, amo na nga itong rekomendasyon, magluwas sa premium D3 soft gel capsule. Kagari pagid, ang isa pagid gali sang ikonsiderar man na kung naunaon man na kung pabalik-balik ang pagsakit nga ito sa Riginabatsag, ayan may kulang pagid ako sinis sa isa ka mineral, kasubong sining magnesium. Ang magnesium, nagabulig ni siya, as iyang function sinis, nagabulig ni siya para mag-function mayong aton kaunuran, mayong function sa aton sinis nerves, energy production. Kag isa pagid sinis, blood sugar control, inflammation regulation. Kung manubo gani ang aton sa ningang magnesium, makaapekto bala ini sa gouty arthritis. Sunod sa pagtuon, ang manubo nga magnesium mahimo nga makapataas ang inflammation, maka-increase ang oxidative stress, nagadugang pagdinis ang damage, ma-reduce ang metabolic efficiency. Isa sini amo ang imbalance sa aton sa ningang blood sugar nga nagapalala pagid o kung nagapabalik-balik pagid sang pagsakit at paghubag, kag nagakontribute ini sa insulin resistance. Ang insulin resistance ang ginaangot sa mas mataas nga uric acid levels.
1: Amuning problema, Dok Leo, kung may insulin resistance ka na, pagkatapos may gouty arthritis ka pa. Kiti, ang gouty arthritis nagahubag eh, nagapula, nagahiting-hiting. Kung kaisa, nagakapilas gid Dok Leo, kay daw naganipis ang imo sini nga panit.
0: Kay may inflammation abi nga nagakatabo sa sulod.
1: Oo, tawag nato sini daw parehas blas ang plastic nga pinahabok mo to the max. Kada daw malupok.
0: Correct Sir Josel, kag kuan gid nato na panugyan gid nato na sa may mga gouty arthritis nagahubag bala. Although hindi naman nga daan matandog, pero kwidaho gid nga piliton nga ipahilot-hilot ninyo ha. Hindi gid ha, para sa inyo mismo nga kaayuhan.
1: Oo. Basi hambal nyo pala nakit lang sa lawas nyo na baladalala ni Guru sa sobra kong trabaho. Much better to consult your doctor immediately. Kaya basi, konsigin nyo pahilot, gouty arthritis gali, ang nagasakit.
0: Di ka magluwas mo, Sir Josel, ito kung nagasakit ang damla, tapos pisliton mo pagin. Pero sa nubla na nga silot sa ito, no? Pabayaan anay nga maghupa.
1: Ay, hindi ginatistingan lang, Dok, ah. Ginahambalan, ginatultisingan lang siya makaya kung sakit, abi. Agree. Ikaw man mismo nagalit ko, galingon mo, bala.
0: Correct, Sir Josel. Instead, panong dumunta? Ano bala mga ginkaon na ito? Kung gininom na ito? Kung nagkakulangan man na ito para ma-address na ito sa riyang problema?
1: Okay. Ang isa pag-idari, Dok Leo, is the deficiency sa mineral we call that as zinc. Actually, yung zinc na ini, sometimes simbog, ginalakot ini sa mga vitamin preparations. It's a mineral, ha?
0: Correct.
1: Ginasimpon sa vitamin preparations. Pero ang kakulangan sa zinc, ano ang epekto niya sini sa gouty arthritis, Dok Leo?
0: Magluwas, Sir Josel, nga nag-aapekto sa immunity, sa healing, sa repair sa isang cell, kag antioxidant protection. Kung kulang kita sa zinc, nag-increase tini sa inflammation. Mas mahinay ang repair, kag healing, kag mas mataas sa oxidative damage. Ang kakulangan sa zinc can worsen symptoms associated with arthritis. Makapalala wala sang mga sintomas, especially ang paghubag, ang pagsakit, ang kung pagbatyag sa nisang sakit o kung ngot-ngot.
1: Okay. Again, mga gagmay-gagmay lang ini nga mga minerals nga dapat gamay man ipasulod naton sa lawas ta o galing tama ka iwat man ang ato sininga kuluan. Kung may makuha man kita, mas gamay pagid sa kinahanglan sa ato sininga lawas, dapat subton ta ang mga ginakauntang rich in zinc. Agudto nga makaparan ang kinanglano sa lawas naton adlaw-adlaw. Now, ano yung Dokleo? Kay amasamisin eh, kung may aray ikaw sa gouty arthritis, ginadumilian ka, practice ha, ginadumilian ka sa pagkaon sang mamoy kag maka.
0: O mga...
1: Double M.
0: Mga kalanon nga nag-umpisa sa M.
1: Mamoy.
0: Iban pa ganit sa nibisan mangros. Ginabawal man sa iban sila ko galingon eh.
1: Oo. Speaking about that is protein. Amo nang primary source sa mga nagakaon niya sang karne. Ang primary source sang protein, karne, manok, baboy, or manok, mamoy, maka.
0: Isda,
1: mangros. Pagkatapos kon sa utan, ang paborito sang tanan, ang munggo, and other beans. Pero more on munggo ang kalabanan na prepare. So kun kulang kita sa protein gali Dok Leo, makapalala man ini sang possibility nga magka-gouty arthritis kita.
0: Kinanglanon abi Sir Jose, kung may gouty arthritis sabi may mga damage sa nagkakatabo dira eh sa parte nga affectado sa aton sining lawas. Ang protein kinanglanon Sir Jose for tissue repair. So kung kulang kita sa protina, ang isa gani sa rason sining ati makulangan iban tungod nga may gouty arthritis gani.
1: Pangtapal gali ang protein no.
0: Makabulig gid Sir Jose no, indi lang siling na basta lang simple nga pangtapal ini kundi mayor gid ang iya sining pag-function o kung beneficyo, Sir Josel, sa aton sa lawas, lakip na sa may mga arthritis. Ang punto lang sini ang mga sources naton Sir Josel. May iban sining hindi na magkaon sang alimango, hindi na magkaon sang talaba, kung may gouty arthritis sila, pero kung makabatyag lang sila sa sakit, Sir Josel, pag ayaw gani, kaon naman liwat ah. Mm-hmm. Tika namit mo.
1: Tika tulog ng gouty arthritis mo, pukahon ta naman.
0: Ito talang iban sa leg, may sis the pain man ta.
1: Oh. Sina dahil sa blang kapad to sis the pain ko sinanabuhin, sina may siyang pato kapad niya bilhin.
0: Oo, isa ka vaccine bakal mo. Pero ay kita nag-recommend sina o kundi kita mag-uyon sina nga mag-comforme sina nga salig lang kamo sa pain reliever pero makabulig Sir Josel ha. Ang point nato ni correct nato ang lifestyle certain nato ng causes sini kasudlan isa sang dapat manlikawan especially sa mga mahiligon sa dinuguan Sir Josel ha.
1: Dinuguan kasudlan hasta sa chicharon bulaklak kag isaw.
0: Isaw, oh, tinaing nga daana. Kilawin na amuman. Likawan man naton. Pero maglawas yun ang mga favorito naton. In fact, all-time favorite Sir Josel. Ara man galiin na o kung pwede magali makapukaw sa arthritis especially sa gout ang mahiligon sa pagkaon sini sa mga makalamay kag mga matamis. Isa man sa dapat naton sininga likawan kag ari pagid sa mga manug-inom pares gid ini ang mahimo makapukaw sa gouty arthritis ang makahulubog galinon sumsuman mo sini kinilaw kilawin isaw o kon anuman dira nga karne or kasudlan nga mataas sa purine.
1: Ay, nina ko manumsuman, sunod mag-amo na.
0: Ako na ko, yes, Sir Josel, mapanugyan na lang ko, panumsuman na lang para mas ma-enjoy mo pagin. Total, parehas laman nag-iapon na magsakit.
1: Oo. Galing kay Tia mo ng hambal nila nga, samtang way ka pa sakit, buhin-buhin anay ang mga possibility nga magkasakit ikaw.
0: Sa naturopathic medicine, abis Sir Josel, always diri kita sa side sa ginatawag prevention. Kaya dapat instead nga maging reactive kita, why not maging proactive kita? Samantalang wala pa panghandaan ng adaan naton. Pero kung gusto gid naton sinis ang ginatawag protein, nga hindi masyado yung impact especially pag abot sa may mga gouty arthritis na base sa pagtuon Sir Josel, ang plant source protein ang waay sing tuman ng impact iya sa may mga gouty arthritis.
1: So, ang delikado lang gali dari is ang animal-sourced protein.
0: Correct, Sir Josel. Like, for example, ang sa nagakaon sang kuana sang nagakaon sang itlog pwede tofu o kun tokwa or beans usually acceptable sir Josil. Kag i-correcta ni balang aton sa nangamentalidad nga ginahalina no kung kausa sang arthritis ang beans. At libisan ang pila sa mga ginatawag nagatuon sa ni Sir Josel sa padayon mga researchers and even rheumatologist nakitaan nila nga waay o kung hindi kausa sang arthritis ning beans.
1: Kaya may pinamangkot na ko si na Dok Leo mo. Bawa sila yung nagkaon ko, nagligad mong ko, sila nagbanog ang akon nga no? Arthritis. Ang balkoti kapila ka magkaon sang munggo sa isang semana asa ning dudug niya lapit sa bulan sini nga kautan ko liwat ka munggo niya igo ko ba tikong ko kapila ka kabeses maginom kada semana siya halos kada gabi tikong ko hindi tumunggo ang nagpabanog or arthritis mo si inom mo
0: di mas uyon yang inom kasi sa munggo mo. Ang point lang dere sir Joseph klaruhon talaga para depende gyapon ina iya sa individual sensitivity sang tao pag-abot niya sa beans. Ang point naton kung dako-dako ng damage si mandira tungod sa pila naton ka deficiencies or kapabayaan timay mo Sir Joseph nga bisan ginatawag acceptable ini sa imo iya magbatyag kay dako-dako ng damage sa imo ya. Mo na lang klarohon naton na but generally hindi ina nangin kausa sang aton sir nga pala nakit sang lawas kag joints.
1: So ti amo ning mga mabatyagan ta at the same time mga dapat naton sini i-consider partiya sa gouty arthritis ang mga kakulangan sang vitamina mineral sa ato sining lawas nga naga-contribute nagadugang para nga magpalapit ya magpalapit sa aton ang gouty arthritis kuno ay pa kag maglala ang gouty arthritis ta kun ara na.
0: Correct Sir Josil, pero binyo kong nano sa mga tagpalamatay naton, may isa kami ni Sir Josil ma-recommend sa inyo nga sa pag-inom nyo sini may tatlo na kamo sini ka source of protein from plants. Kung magpangapigin man ka mo, pwede ka mo makainom sa isang Santhon Plus Coffee Mix. Nga man, ang Santhon Plus Coffee Mix may protein from plants nga ma-offer sa aton. Na kinanglanon sa aton sa ringalawas, especially sa may mga edad-edad na. Isa sini, protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sini sa soya, nga mga sangkap sa ning Santhon Plus Coffee Mix.
1: Okay, so plant-based protein ang makuha na ito ni Radok Leo, ha?
0: Correct.
1: So supplemented kita sang protein para nga hindi man tawag na ito sini magka-atrophy ang ito sini nga mga muscles, no?
0: Correct, Sir Josil. Hindi bala ang termino, bala sa iba, hindi magkalapayos or hindi magkalaito. So, ay nagagamay bala ang aton sa mga maskulo tapos nagalaylay ka, nagahalog ang aton sa mga panit tungod kulang o kung makulangan kita sa protina.
1: Oo. Oh, kagsanta nagatigulang kita, nagahinay man ang function sa ato sa lawas, digestion, absorption, amo na nga kinanglan, tagid, kung nagkakaon kita, ay iban sini, gamay naman lang inugusap nila, puro usapan yung gintimayad. Parang marigasgid, parang sa duga yan, maupod man ang iban sini nga mga nutrients nga makuha na to sa mga ginausap ta nga mga pagkaon, labi na gid ang sources sang protein. Kalabanan sini kung kakaon ka mo, manok in moderation, na hindi yun lang pagpatamiman nga, manok na lang gid man tanan balahaw.
0: Correct, Sir Joseph. Sige kung may mo, tilikawan nilang pagkaon sang kasudlan nga part sini isang manok.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
3: pabili sa mga butika.
11: Exciting bro.
12: Panit like ang pagpabilin nga magwardyahan gihapon ang aton suning lawas kay ti naganami ang kondisyon sa panit Sir Josil mo. May natural gidatuag antibacterial properties ni halin sa di sa bayabas. Dahil kung malimpyo ang aton suning lawas isa sang resulta sa ni Sir Josil why basta-basta nagapangalisngaw. Muli silimlan nila, Sir Josil, nga sa mga kababainhan, may lotion, may perfume, may kung anong ginahapla sa panit bala. Kagina pang spray-spray dila sa sininga lawas sa bayo. Samantalang, ang laki ko na yung Sir Josil, pag ubas ang bayo, same hutan, kung daw pwede pa, balikliwat mo. Ang isa nga mga
13: kabulik. Kung daw pwede pa, hanger lang, buwas naman, o hindi gani sa sunod niya adlaw?
12: Oo, oh, kagang underwear, gani ko na Sir Josil, basi pwede mas side B pa eh. Ang isa nga makabuling, Sir Josil, para hindi tanto, kag hindi mangin maisog sa nipagpangalisngaw sa lawas, kun malimpyo, kag ang ginagamit naton nga habon sa nikasubong sa Santhon Plus Herbal Soap Skin Friendly, kag nagapatay sa nagabuad niya kagaw dira, nga kabangdanan sa pagpangalisngaw sa
13: May isa man dari ka pala makotanon, Nukleo, siling niyang akon bala, siling niyang punggod, ang kalain lang sila, kaya nag-hiliting-hiting pagkatapos sa nagagwa o ang iya sini nga susyo. Sini nga kung magamo na nga may open wound sini nga, okay lang ha. Magamit ako kagabunan ko gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
12: Depende, Sir Josel, sa response. Ano kag sa iya sini nga sensitivity bala?
13: Ha.
12: Why kita basta nag-recommend bala nga sige tandog na kapin pa kung may nagagwa na bala. Sa punggod kag hindi man ta sigurado, Sir Josel, no, why man ma-detalya dira. Kay ba si may labot man sa hormone bala? Pwede man ang hormonal acne mo. Kati why man sa maghambal kung pila ang sining edad.
13: Oo.
12: Ang isa nga makabulig sina para mabalanse yung hormone, pag-inom sa nisang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya may self-lavon siya. Kag ang paggamit iya sang Clear Skin Herbal Soap, ti ibilin tanang nasa iya Sir Josil kung gusto niya tilawan.
13: Oo.
12: But generally, sa mga way, iya sang nagabuluswang pabala. especially may mga pinalian naman ganing iban ganing Sir Josel dugay nga pinalian sang punggod bala ariya damo ang nabalaan taya kag feedback sa aton nga nabuligan iya nga naamat-amat sa may mga peklat na or may mga melasma dark spots ra, nga nabuligan iya sa paggamit sang Clear Skin herbal soap kagang isa pagit sa manami dira kay ti magluwas ng may glutathione kag may kojic siya mabuligan pagit nga di tuman magdry ang aton sa nga panit kami ara sa sang VCO nga sangkap.
13: Oh, ang isa pa dari Dok Leo, sila niya nga kung magka-gouty arthritis ka, no, hindi ka kakilala ka tao.
12: Mm-hmm.
13: No, tungod, tungod sa kasakit sinin, no, hindi mo naman kilala siya pati bata mo kasawa mo.
12: Do, hindi ka gani, Sir Josel, sinin gusto makabati isang gahod eh.
13: Oh.
12: Tungod nag-tuman ka-sensitive ang imo sinin nga lawas, kagamay nga diferensya, Sir Josel, nag-sinki ka ako nag-irritable ka.
13: Mm. Pero sa aton sinin may problema sa mata, labi na gid ang mga way pa problema. Sa may mga problema sa mata, more so nga kinanglano ninyo ang supplement para nga mabalik ang normal ninyo sining eyesight as much as possible kung wala too much damage sa inyo sining mata. Pero sa mga way pa iya damage ang mata, why is it, Dok Leo, nga kinanglanon mo gid nga istakahan sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, wherein present ina sa ato sining Vision X Plus ang mata, Dok Leo?
12: Para mapabilin, Sir Josel, nga maayo ang kondisyon sinisang aton sining mata kag sa aton sining panulok.
13: Mm-hmm.
12: Kati ang mata naton te nag-receive ini sang suno sa makita naton light, isende sa aton sining brain tapos interpretar dito kag makilala naton, Sir Josel, kung mabalaan kung anong aton sining nakita.
13: Mm-hmm.
12: So dapat, Sir Josel, kargado ina sa lutein tag siya sa thin para klaro naton nga makita ina.
13: Mm-hmm.
12: Kati isa ni sa nagabulig mo para nga makaligaw kita sa pagburons nga aton panulok, especially kung may mga kaliwat bala kita, Sir Josel, nga may glaucoma, may cataract, although hindi man na pala nublion, Sir Josel, no?
13: Mm-hmm.
12: Kaling kataas lang ang risk bala, isa sa factors ng aton sa nga lifestyle. Kaysa mga tao iyang kulang sa pagkaon sang masustansya nga mga pagkaon, pero bastante, Sir Josel, sa bisyo or mga factors bala nga makapaluya sa aton sa nga mata, mas kinahanglanon gid nila sa nga pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, especially sa mga nagapulaw, mahilig magbasa. Kaysa mga hindi man hilig, Sir Josel, magbasa kang magpulaw kung tani, pero mapilit sila tungod nag-eskwela o kung mga estudyante.
13: Okay. So, sa mga kauturan, takong gusto ninyo mapabilin ang good eyesight, ang healthy na to sininga eyesight, dapat nga mag-take it a daily sang Vision X Plus. Suplemento na sa to sininga mata. Budlay na magka-problema kita sa mata. You know, ang mata tango na nag-appreciate sang beauty. Diba? Babae, lalaki. Anong ginahimo ninyo para ma-arouse ang inyo sininga attention? Siyempre, mata ang ginagamit naton sa pagtulok. Pareos ni karon matanaw, ikaw pelikula. Paano ka tanaw pelikula karon kung hindi ka nakakita?
12: Mm-hmm.
13: Pagkatapos, mahambal nga, sila nga ma-window shopping ta. Paano ka pananaw, tanaw to kung anong bago nga brand sa sapatos, kaya anong style subong sang sapatos nga bago kung hindi ka nakakita. As simple as that. You have so many branded nga mga bags, shoes, pagkatapos salakyan, pili ka lang, kung hindi ka nakita, useless gid ya ang pangabuhi mo, Dok Leo.
12: Tama ka, kulang gid ina, Sir Josel, kun waay ka sinising klaro nga vision kag kun pigado, Sir Josel, ang imong panulok siniya. Especially kun daw nag-aagaw-agaw balang katinaos imong panulok, Sir Josel, ka stressful sina sa isa ka tawo nga apektado.
13: Oo, ginawa mo kahimulat and after all tama ka kapoy sa lawas ina.
12: Correct.
13: Pareho sabi nag-drive ka sa lakyan pagkatapos daw harapon ka na, hindi ka na tanto makakita. Tama ka kapoy sa lawas after nimo mag-drive kun sa salakyan ka, driver ka, or if not may private car ka, tama ka kapoy ang pamatsyagan mo kalaki mutmos dala nun, Dok Leo.
12: Basi sunod renewal, Sir Jose, lisensya, hindi ka na matagan.
13: Amo nang pinaka-problema. Now, lastly, Dok Leo, ti sila niya, kung may gouty arthritis, pwede mo nag-iapon king kwintro. Sila niya, kung may gouty arthritis ko, pwede pa ako kinom turbo, ha?
12: Sugiron lang ng...
13: Sa sugid lang ni Guro.
12: Parang ibang sugid na lang ng Sir Jose. Alam ko may gout arthritis. Kamang makaduso ka pa. Ayuha, anay. Kakondisyonan na yung emotioning lawas. Kay araya makasiling kita, Sir Jose. Nga hindi agad siya na makahimo si mo mayong performance na kung sakit emotioning ang mga joints. Mm. Pero ang may mga gout arthritis sa pahigad-higad lang, anay. Dari kita iya sa mga nagahina ila sa nga sexual performance, Sir Jocel, tungod sa pila ka mga imbalances man sa lawas. Pero ang may mga gouty arthritis, Sir Jocel, kung makainom ka, makatumar sini sa the pain, updan sini sang pagbag-o sa ila sa nga lifestyle bisan sa amat-amat lang, Sir Jocel, mabuligan gid mo pabalik sa healthy ila sa nga sexual performance, Sir Jocel. Kay isa nga makabulig sina among pagpanami sa blood circulation, pabalanse sang libido, amat-amat dugang kag balik sini ang pwersa kag panami sa nga ton sini nga blood circulation, importante gid na para sa manami sini nga sexual performance. Kag ang good news kay pila kag tanan ina ang mga benepisyo, Sir Jocel, ara sini sa ginatawag turbo dietary food supplement tungod sa sini duha ka sangkap nga maka kag klavo huasca.
13: Now, sa may mga arthritis dato sa mananga sa namangkot bala hambal ti pwede ka pakinom, pwede ka kinom. O galing sini basi ko maghambal ka nga ara na. Ara nang tiil mo sa
12: ara nang dinamti ko.
13: Ara nang tiil mo, sikaran mo na ang arthritis ko. Okay, pwede ka mo kainom, pero sa matter of advice, kung hindi nyo man lang kaya, ninyo pagpilita. After all, nas maayo gid na nga ti with your partner, ang enjoyment nyo to the fullest, bla hindi mambal nga, oops, dali lang, bla di naman di pa si Kari, bla tiil ko ah.
12: Pero literally, Sir Jocel, may feedback sa nisa ton. Seems nga ginatawag, makahatag mo sa gamay nga paglululamho sa ton, bla? Ang nakagamit sa turbo. Basta doon, nakaraguba, makatrain naman ba?
13: So, testingin ninyo, kagpamatuli, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving. Ay, sa Bacolod, yali, pwede ka muna kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto da ang produkto sa Yes to Health. Pangitaon nyo gidang tatak Yes to Health, ha? Kaya damo sa mga nag-imitate subong, bangod kay tested and proven na produkto sa Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo na sa Mercury Drug Store, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo dara ka-order. Sa Bacolod City, ara da sa Yes to Health Store, Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic ito dari libre ang konsultasyon. Kanto lang amo sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ang alan niya is Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning pagpangaragad sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Kay daw lang ala nagigitas tiempo at tagantan lang sa ning parting words sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc.
12: Sa karamo sa aton sir gid batyag ayon may labot ina sa mga hindi maayo nga ginabuhat naton sa aton sa ning lawas ukon mga kaayuhan nga way man naton ginhimo sa aton sa ning kalawasan. Pero aron sigurado ano sa kakulangan naton sa ning nutrition, which is isa ka dako kag mabakod niya pundasyon sa healthy lifestyle, ang pagtumar sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, bisan sa ginagmay niya kakulangan, niya kung mapabayaan magaresulta sa malalangang balatian, kita mabudigan sa pagtumar sa katon sa ringa Ultimate Trio. Gani o ganiyon, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, para magordyahan ng aton kalawasan, malikawan ang madamo sa ringa mga balatian. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawasalungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
13: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit.

0: Oil Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
4: X.

0: Tagabulig Tinlo, Kaginapagwa ang Hiko sa Kalawasan, Balatian, Malikawan, mag-inom sang napamatud-an na Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabakal sa mga butika. Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM
1: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lada ka. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM.
3: Yes!
4: The secret of health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Dok Leo matong siling nimo acquired no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
4: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Sunthorn Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Sunthorn Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawagan ni, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi at law-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
6: Evergreen Coffee Mix.
5: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
6: Evergreen Herbal Capsule.
5: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, lakawan tananay mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
6: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magduli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kay apektado, masinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ilang pag-isip eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala ga kaon maayo, dasig mga kick, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ga participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sining memorya kag decline cognitive function.
6: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention medication kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina siya ka demensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung manggustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi-dalidi, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig hindi ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang saiti tungod man sa iya antioxidant properties.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mga katrupa, exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM, it's

0: FM.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Which is sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
10: Mag Santhon Plus
6: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
12: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: X-FM.

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
4: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
3: Mamamatay? Ganun katindi?
4: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:05 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. In pagwang imahe sa Philippine Weather System o kung PWS sa nagligad nga 24-30 sa iis ka oras sa tin makita ng eyewall replacement cycle sa Super Typhoon Inday sa ang nakasulod din sa Philippine Area of Responsibility o kung para sinigaga na tunaw ang inner eyewall nga nagdulong sa pagpurma sa bago kag mas dako nga mata sa bagyo samtang nagasulod din sa Philippine Area of Responsibility. Kung nangina mainit pa, initungod sa bago pa lang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility at nagasugod pa lang sa pagbaskog ang habagat Huwebes, Tubtob, Biyernes, suno sa DOST Pag-asa. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabo nga mata mag Vision X Plus para sa regugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
2: Extra Service with James King.
6: Jay Sean.
3: Ready na ka ma?

0: Mira que tú estás rica.
1: Música, música, historia, historia.
2: Ano? Parini.
1: At iba pa. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Science. Musika, musika, historia, historia.
2: Ano? Parini.
1: At iba pa. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Sa XFM.
3: Thank you! Oras, mga katropa, alas 6:14 na sang gabi, inang extra service! Ako gusto nyo may langis, no? Ako ano na gusto nyo may langis. Yahoo! Mamas, hi ka katropa, wala problema, ihambal mo lang. Yahoo! No, kinalaman na to. Sign language lang tawag dira para sa ito nga. Extra service. Nga gina-offer ni katropang James King. It's 6:15. Kagoras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa ito nga Santon Plus Herbal Oil. Ginano ka lang kayo paggambal mo nga extra service. Well, pagkatapos sa masay, base may extra service. Ang extra service ka namin kuya. Suguan ka nga mabakal sang pagkaon. Mga balaw. Suguan na tapos mo masay ginong imo ang kliyente, suguon ka nga magbakal sang sinabawan o kunudo, sukun soup, kay gusto niyo magigop. Ano na ginatawag extra service na ito, katropa? Extra service nga, dahin, kung ako bitubig, dahin, itong maligam-gam lang, dahin. Bakal ito bala, ano, makaunta doon, ito makaunta nga doon. Bala sa imo, no? Dugang-dugangan tang tip mo, baka to, order to bala sang ano, sang pagkaon kay manyapon tanga duha. Extra service. Balikan ko lang mga katropa nga ito nga Santon Plus Herbal Oil. Subong nga mga panyempo mga katropa, no? Labi na gina mga taga-Senado, na? Kita nyo na? Daw ginasipon kalaban. May virus. May virus sa Senado! Na-notice nyo na? No? Na-notice nyo na?

0: ka sa ano dyan, si Bon. Cold, cold, guro. Dapat yan, yung sila madamo tubig. O ba, si Bala may virus na danghang galap. Ay, naman maligawan. Siyempre yan, katamod na tao, no? Sa Senado. But anyway, mga katropa, no? Sa muning mga tiyon, panyan po mga munang, damo ang nagsiguro. Ito na, init sa gwa, tapos magsulod ka sa isa ka fasilidad. Tugnaw-tugnaw, makabatsyak ka gidya, dugidugagatulo ng sipon mo, dugidugagatulo, kataro ka. Kinanglan mo sang supplement para mas gugangin mong immune system, hindi ka basta-basta katapikan sang virus. Dapat may ara ka, dapat natilawan mo ng aton nga Ultimate 3, yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, katropa, no? Ini ang aton nga mga produkto nga makabulig para, of course, bakod ka, pagun ka, immune system mo, makalikaw ka pa, ma-prevent pa ngano nga pa balatian o masakit, pwede magtubo na. Sa bulig sa aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton Ultimate 3, yung katropa. Magaling ka. Wala kang magiging problema. Diba? And of course, hindi ang available sa mga butika sa inyong lugar. Online. Pwede ka mo magbisita sa Mercury Drug, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Sincere Drug Store, Negros Grace, Rose Pharmacy. Arada, mamangkot lang ka mo mga katropa. Available ang mga produkto sa Yes to Health product. Pero kung gusto mo yung makita mo lang yung produkto sa Yes to Health, dito ka magbisita kay Miss Angela. Dito sa aton Yes to Health Store sa Melizari at Sakop sa Barangay 39. Ang oras naton 6:18 na sa katalasotyo sang gabi para sa aton nga extra service mga katropa. Gani ka nga nakatutok kag nagapamati sa wall.
1: Oh baby, just relax.
0: Hey man, kubot mo si
1: Extra Drive with James Gig sa XFM.
0: Na extra service ko subong ya. Extra service di utang dami, no? Kubot mo si katropa. James King. Di na to? Yan.
1: Musika?
2: Chika at iba pa.
1: Sa Extra Service.
3: Extra Service.
1: Extra Service. With James King.
0: Ayun! Thank you. And kagina, nabalitan naman tayo natin sa inyo mga katropa, no? Ang lakad sa panahon, ining bagyong si Inda. Inapreparahan na sa tanahan mga katropa. Sabi na gin, no? Nag-ano siya, nag-report, nag-recycle, no? Nag-gamay, tapos naglapad, mga katropa, ang iyang mata. Nagapula-pula, Mr. Ayer. Hindi na. Kidding aside, mga katropa, well, posible mabatsyagan natin, kaya man malapad siya, mga katropa. Ang sa paresang nabalita natin, bago lang, ano, kining sa kay Bagyong Sinday nga nakasulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Although medyo malayo-layo sa aton, tungkol sa kabasgo niya, kagkalaparo niya, mabatsyagan natin mga katropa. Maganda lang, mga flood-flown areas na, mag-along-along mga katropa. Okay!
4: Yahoo!
0: Katropa, no? Balikan lang nato ng isa ka latest o kung update kung gusto nyo makumusta nato nining nangin kaso mga katropa sang Ateneo basketball player nga si Rene Butterbonya. Upod, of course, ang napatay man nining si Divine Odili mga katropa. Well, 1 month na, no? It's been 1 month mga katropa. Pagkatapos ang sininga ginatawag nilang tragic team building activity kung sa DN napatay ang duha ka mga student athletes, no? Natabuhin ni kung natutunan niyo of course sa Dicapulo or Dipakulao Aurora. Ayun, Dipakulao Aurora. And pagkatapos ng pilakadlaw, umuna gani, gulpin na lang na report na duha ka mga Ateneo men's basketball team si Divine Odili kag si Rene Butterbonya ang napatay. Nalumos mga katropa. Ang pamilya na nila sa karon napaday nga nagapangita, nagapamangkot o kung nagapangita sa ginatawag nga hostisya. What happened? Anong natabo? Pero isa ka bulan pagkatapos ng ilang kamatayon mga katropa, sa ilang death, no? Ang pamilya nila still sa giyamon. Nag-aapila mga katropa for justice to be served, no? Kag magwang kamatuoran kano ano gid bala. No? Para, you know, for changes to be made. No, base may mga bagay nga kinanglan rapason o liwaton binagit sa muni nga sahis ang mga sports mga katropa, ang mga nagauyat na para mas more protect

0: inaasahan ko no, ang mga student at athletes. Tuod na mga katropa, no? 1 month na, di ba? The siglong, no? Oh. And of course, trending na siya. Ang pamilya, mga katropa, ang lubong. Trending man, kay man, grabe man, nagbubuma ng bulig, bisan pa paano. Pero ito siyempre, may bulig, nakabulig, ganda ko, ano mo ng bulig kung wala ng bata mo, no? Ang nanay sini, mga katropa, ni, ano, ni Rene, mga katropa, no? Nagambal man nga, nagabaton man kasi ka, no? Sa mga detailed ng mga impormasyon, detalye sa impormasyon, no? No, gikan sa Ateneo de Manila University, pagkatapos ang kamatayon sa iyang bata, mga katropa, kag gina ano ya papano bisan papano gina relining ini impormasyon gina echo ya sa pamilya ni Odili, mga katropa. Tribal one, well, hindi pigado man ang pamilya ni Odili, no? Ang university sa karon, mga katropa, no, nagambal ng mga pamilya para sila immediately na inform sila, no, si Odili, pamilya ni Odili kag ni Baterbonya ng kamatayon sa kanilang kabataan, of course, na magbaton sila sang full support gikan sa university, no? Ang tita, actually, ni Odili, mga katropa, nagambal man, no? 1 month na ni, no? Kagang kamatayon sang iyang inablos, Nigerian big man, mga katropa, no? Nigerian, no? Usually yung tawag nila sa iya, Sky Star Boy, yung tawag nila sa iyang hinablos, mga katropa, no? Yung tawag nila sa iya sa social media. And nasa subong, nagpangita sila sa ginatawag na sabat, no? Ano gid ba lang natabo, no? May ara gid kuno bala kinanglansang manabat na may ara sang dapat may ara bala sa mga sikreto, may mga dapat kamatuoran nga dapat ipagwa. Amo na ginapamangkot nila, mga katropa, no? Heartbreaking gid para sa ining mga pamilya, no? Sa ining mga student athletes, mga katropa, no? So ang tita niya actually 21 year old ba lang, no? So si Odili kano ang breadwinner sa pamilya. Siya ang nag-provide sang kinanglan sang iyang mga younger nga mga utod or siblings sa Nigeria. Okay? Wala naman kita Nigerian, di man to anong pusa pang abuhi dito. So that's why nagkato siya din Pilipinas ba, no? Para makabisan pa paano maka-provide siya para sa iyang pamilya, tapos amo pa ni ang natabo. Sa subong padayon nga nagapangita, nagapamangkot ang pamilya, ano na tabo? Ano ang mangyayari? May hustisya bala ayhan sila nga makuha? Na, amo na ginapamangkot. Ikaw ka tropa, anong say mo? Na, 6:25 ang atong oras. Extra service. Ikaw po si Katropan James King. Asa kita alas 8 sa gabi. Ang inangabahin sa atong nga programa ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Turbo Dietary Supplement. Ang suplemento nga makabulik para ma-enhance ang libido sa lawas. Kinanglan mo na, Katropan Chris. Labi na gid kong damo ko, bro, perme. Oh, gapulaw ka. Magpuli ka, dapat may energy ka sa gihapon para smiling sa gihapon ang partner. Oh, well, bakot ka balagang. Mga katropa, magabalik ba kita? Opdan niyo ko, ano? Dugay-dugay, hibalo na ito ng madamo pang mga information na dapat nyo mabalaan. Oh, anything under the sun that you would like to know, news and information, kapot si Katropan James King sa 103.9 sa programa nga
1: Extra Drive with James King sa XFM.
0: Sing ka ng extra service, bro.
2: Musika?

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi po, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa mga tutukan ni Lilo. Sa call center agent. Pero
9: migil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay din ito siya kung sa Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sa akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: bring it on.
1: Musika?
0: Musika?
1: Istorya? Istorya?
2: Ano?
3: Parinig!
1: At iba pa!
4: Extra Service!
5: Extra Service!
4: Extra Service! With James King!
5: With James King!
4: Sa XFM!
1: Thank you. Katropa, last race 41 na sang gabi. Mayang gabi sa mga nag-account na sang balut!
6: Yahoo!
1: Balut! Kaya hindi na ako na sila manyapon, okay na sila sa balut. Pala ka akong kabalot, Chris? Ha? Pala ka akong kabalot, hindi? Ha? Anong nguhuhi? Mapabakal ka lang kung mangita ka to, kay account na balut! Ano ba ganing mga ginaka? Ah, mga, ang iba niya daw, hindi naman niya po. Yung mga morning oras, gusto nilang makaunt sila sa mga, ano ganing, siomay, no? Mga muna, siomay nga, pinarito, ginfry, o kung itong ginsteam lang, lumakangkang, iba niya, tukneneng, o kung tukneneng, ah, ang iba niya, full meal, gidya, ya? Ikaw, ya, full meal ka na, Chris? Kamuya ka, tropa? Mag-nyapon ka mo na gusto nyo full meal, no? Thank you, Jack, full meal. Basta hindi lang itong tsakto-tsaktong, hindi lang itong sobra-sobra nga daw, hindi ka matunawan, hindi ka na matulog. Pero may makabulig sa'yo mo, katropa. Kung feeling mo lang kayo, hindi ka wala kang katunawan, may hara kita sa Santon Gold Herbal Tea. Yan yung katropa ng itong suplemento nga makabulig para ma-enhance o kung ma-improve. Yun, that's the word, ma-improve ang imong digestion. No? Para namin tulog mo, magpagtulog mo, itong hindi itong nagabutog, gabutod ka, dugay-dugay, sige ka lang, burp. Atay na lang. Ang atay. No, hindi ka kapabanyo. Pantay, alagaan mo nga tayo mo, katropa. Ang Santon Gold Herbal Tea, katropa. No? Ang mayara ni isang turmeric, no? May ingredients, no? Cinnamon bark, malunggay. No? Hapon mo na mga ingredients ka para sa mga ikayong lawas. Alam mo na. No? Well, mga katropa, si Nanay Leticia. Oh, yawang ko tawag sa iyo mo na Nanay Leticia. Nagdawag ka 3,000. Daw wala ka plano, i-claim ang price mo, ha? But then anyway, mga katropa, para sa mga katropa natin, luyag, mamati kung ano ang latest naman sa showbiz!
7: Oh, baby! Just relax!
1: Kapalo ka mo bala, katropa, nga may isa kapatok na teleserye sa karon sa telebisyon nga ipaidalom sa ginatawag nga Compliance Seminar. Compliance Seminar! No, pagi sa Movie and Television Review and Classification Board o kung MTRCB. Pagkatapos, ang MTRCB makabaton sa reklamo. No, reklamo, ang ininga ahensya, parte sa ininga sulit-sulit ko, no? Sulit-sulit, tapos grabe pa ko nung pagpakita sa karahasan sa programa. Ina, katropa, ang sigabo! Sigabo ni Coco Martin, do patok subong o galing tungod sa, you know naman, ang natabo nga mga, nagkakatabo sa mga ano, nagkakatabo sa mga eskwelahan, sa mga kabataan, no? Well, wala ta ka ba lang, coincidence or tungod sa ina ang nag-trigger drama katropa, no? Siyempre mga ginikanan, no? Hindi na kamusigilan taw sina, hindi kamusigilan pang mga video games, laban na mga video games ka daan subong, do gusto itong karahasan, kabalohan man, ang timpla, halin pa na sang una mga katropa, no? Sex and violence is money. No? Sabi, no? Hey, man. Sabi, formula ko nun yung mga katropa, sex and violence is equal to money. Kalain nga formula, no? Yung formula, formula sa jablo. Good man. So, magpapaidalam sila sa ang sigabo ni Coco Martin, katropa. Magpapaidalam sa compliance seminar para sa CCM Film Production nga sa tanggapan, no, sa ahensya sa MTRCB dito sa, no, Quezon City, no. And of course, ang ining seminar, maano man sila mga katropa, no, magpapaidalam sila sa seminar tungod sa mga reklamo, no. Madamon nagreklamo gali tungod sa mga nung nagagawa ng mga scenes nila, grabe ng away, away diri, away dito, karahasan, kuno mga katropa, aba, nagsugod pa nagsugod actually sa pag-ere ang ining ano June 22 mga katropa no. Sa una pa lang nga ano, una pa lang pahayag no. Sunod sa MTRCV chair Lala Soto mga katropa nga ang luyag sa ngayon siya Buligan. Ang industriya sa telebisyon. Hindi criticize nga daw i-pull down mga katropa, hindi Buligan kunong industriya sa telebisyon no. Nga nagapamayag pag sa karon na binagbindag ang mga gina-patronize, ginantawgid sa mga tao, mga dekalibre nga mga palagwaon na para mas mangin, bakod, mas mangin, quality pagide, no? Ipaidalom sila. So, you know, dapat magsunod sila sa mga intsakto nga mga pagsulundan ko, no? No, diba? So, sila niya, katropari, you know, I just want to make it clear that the reason why we are having this compliance seminar today is because we want to help you. We want to help you drive the production. We want you to understand where we are coming from and we want a better understanding also of the production. Ina ang ambal sang MTRCB chair, no? Nga si Lala Soto. Yun! Para manggaling, tuyo mo lang siya magbuling, hindi para i-criticize or gupo ng programa. Siling pa niya, mas mangin very socially relevant, no? I'm sure, siling pa niya, mas mangin relevant pang inyong ano, teleserye, no? Kung ang mga scenes ko, no, mangin kag mga storyline, ato ba lang daw mga dumduman mo, kailan tao ka sa dosang siyempo ni Dolphy? Comedy, tapos dugudugudugay, HBI. Tapos mga shampoo oh, comedy tapos tugidugay HBI oh, the happy ending tapos tugidugay ano ano tawag siya may saw-saw tama naman tugidugay mga tropa pero may araw pala sa Subong I believe may mga ibang nga countries kinahimo sa Gihapon nina sa katapusan sa pelikula yan palagwaon may saw-saw meaning daw happy ending successful no napagwa you know mga may relevance may mga matunan ka na so human lang gid ko nung gusto sang ano no sang MTRCB well ang ini nga palagwaan ka tropa si Gabon si Julia Montes no produce ng of course no naman kag si Coco Martin ini ang mga star lead stars no. Ini nga compliance seminar no para sa sininga palagwaan mga katropa ang dayon naman no mga katropa no magkasunod man ko no pagkatapos ang lad sobra napulog alik mga reklamo ang nabaton sa MTRCB partisina ay well hindi man lang ang partisina mga katropa no ang siyempre ang iba naman bantayan man nila guro hindi man lang ang ginang palagwaon bantayan man nila ang iba kag kung kinanglan nga magagi sa compliance seminar ti magi no para mas quality ko no kag mas may relevance yun naman tama nga naman mga katropa no and I'm sure ano man gid mga bili na masunod gid na ang ining programa mga katropa. Yan, okay. That is why kung manotice din yung mga katropa, may anas ang ginatawag nga MTRCB nga mga reminder din na, no? Ang programang ito, nga, di ba? Rated PG o SPG. Yan. Strong parental guidance sa konstriktong patnubay at gabay ang kinakailangan. Hindi lang na sa TV, no? Grabe, Subong, no? Ala, sa mga cellphones, gani, ginapabayan na lang, wala na guidance. Wala na sa ginatawag na mga daw, mga paanda, mga katropa, nga striktong patnubay, o mga wala na, sa cellphone, wala. Sa TV, harap pa pala gyapon, which is good, man. Dapat siya pati sa mga, ano, wala na na, may butangan man nila, mga katropa, para sa mga kabataan. Para hindi tainted, no? Kung pabayaan mo, basi dugay-dugay, ginatoktok kung ano-ano nang ginapaminsar sa mga kabataan. Ay, naku po. Ang bilira, patis na may kamatis. Sige yan, no? Kadasig siyang oras sa alas 5.40. Anong alas 5 man? Alas 6 na pala? Alas 6.49 na sa gabi, mga katropa. Sa Gabon, kaupod si katropang James King.
7: Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa Extra Service.
4: Extra Service.
7: Extra Service.
4: With James King.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangton Plus Gold. Take papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sangton Plus Gold.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili
8: sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Mga katupa, exciting!
15: XFM 103.9. XFM News.
16: XFM News. XFM time, alas 7:02 ng gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Ginatagan ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang defense team sa 10 out of 10 score sa ilang performance sa cross-examination sa ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Particularmente nga ginpasalamatan ni Attorney si Attorney CJ Narvaza sa nangin pag cross-examine sa testigo sang NBI Senior Agent John Mark Kalilonga. Dugang pa naabot sa defense team ang ilang tuyo sa ikatatlong adlaw sang hearing. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Nulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Xanthan Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
15: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
17: Nga, XFM, kid, how?
18: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
17: Nga, XFM, kid.
19: Ay, nami ang music, ah.
17: Nga, XFM, kid.
19: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
20: Wala sang konkreto nga sabat.
21: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
20: Ka-X, kaka-X.
21: Simply,
17: may how kita pa.
21: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how?
22: Timo!
15: XFM 103.9.
23: Extra service.
24: Extra service with James King.
25: Yeah, yeah!

Kape na. Nagkapagwapa. Nagayo ka na, nagwapa ka pa sa Santon Gold Coffee Mix. Inika tropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Isa sa mga proof of purchase natin para sa ito nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Kung sa din sarang mo nga magdawag sa 3,000 pesos. Si Nanay Leticia, no? Hindi ko siya makontak kasi ako naka-off. Hindi ko nung gina-charge ang phone niya. Para mapabalo siya, nagdikad pa nga ikaw ang winner sa 3,000 pesos sa ito nga weekly draw. Nanay Leticia. And of course, no, tingwaw, tabasi palang boss na charge na niya ang iyang cellphone kag masabat na siya. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, kinanglan mo lang sa 5 kasosye, no, para sa proof of purchase, isulod sa sobre. Sa sobre, isulata, of course, ang kompleto nga pangalan, address, no, contact number, kag pirmahan mo ini. No, of course, ang ton nga Santon and XFM libu-libong papremyo para sa chance sa magdawag sa 3,000 pesos sa weekly draw. Sa grand draw natin, mga katropa, malawig-lawig pa ni, may chance na magdawag sa 50,000 pesos. First prize, second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Kagapulo ka mga winners ang tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. O, diba? Ay, well, final hour stretch kita mga katropa. Tiyon, para sa ton nga balita espesyal. Para sa ton nga balita espesyal mga katropa, malupad tatuan ay dito sa Australia. Kakadto na ka mo bala, may ara siguro din nga nagpamating halin ako sa Australia or dito kay Gustar sa Australia. Kabalo ka mo bala mga katropa, nadakop no sa mga otoridad ang kapin niyo basta masubra 100,000 ba naisip na lang no kadamoon 100,000 ng mga illegal exotic nga tanga. Cockroaches, mga katropa. Nadakop sa Australian authorities, no? Sa isa ka, makabig nilang record-setting bug bust, no? Hindi drug by bust, kung ba, bug bust, katropa. Ang hindi nga mga insekto, mga katropa, no? Kabalo ka mo, may presyo ni, may worth ni, oh, makon mo, no? Ang hindi nga mga insekto, up to $141,000, katropa, no? Sunoy na sa Australia's Department of Climate Change, Energy, Environment, and Water. No? Ini nga mga exotic cockroaches, mga katropa, posible. O kung may dalang risko, posible nga i-harm ang wildlife kag-agriculture. Labi na gid, especially kay wala ni ginaalaw, katropa, wala pa ginlisensya. Eh, makakon mo na, damo kortas ang nagbakal sin eh. Kung dala ninyo sa Australia, ay baligya man yung guro mo. No? Kay ginapakaon ni guro sa mga sapat nila. Anyway, ang Australian authorities naghambal mga katropa, no? Ang ini nga na dakop nila na 100,000 ng mga buhiya ng mga cockroaches gikan sa isa ka single breeder lang sa lang katawo, no? So karon ini mga katropa makabig nga country's largest ever bust sa mga illegal nga mga exotic invertebrates ini nga mga cockroaches. Kamula ka mo, tagko ni sila mga 2 to 3 inches long mga katropa, no? Ang ini nga mga na confiscate nga mga tanga. Dala naman diri mga katropa, no, variety niyo. Dala naman diri ang Madagascar hissing cockroaches. Ba, Madagascar hissing cockroaches, meaning niya, zzzz, dalamok ko dako dako. Higahis mo. Madagascar po, Madagascar hissing cockroaches. Kag dubia cockroaches, isa, dua. Dubia, no? Madagascar, estimated, katropa, 200,000 Australian dollars ang balor. Sabi, no? Or about $141,000, no? Inasuno sa Australia's Department of Climate Change, no? ADCC, mga katropa, no? And by Energy, Environment, and Water. Ba, kulawig ba? DCCEEW. Ang hindi ko nga mga sahi sa sapat, mga katropa, no? Yung mga creatures, actually, euthanized, no? Sa South Wales Department of Primary Industries and Regional Development Biosecurity Collections, no? Euthanized, mga katropa, kinpatay. Okay man, ano? Kinanglan ako ng maunta at ang ining business no sa mga pet owners, no? Pinapabalo na. Labi ni dito sa Australia, ina sunod sa spokesperson, no? Kung sino man ang makitaan

0: Yeah, nga nagabaligya or mayara or nagabreed sang sining mga exotic cockroaches mga katropa, madako, madakpan, kag mayara sang penalidad sa idalom sang federal law. Wow, diba? Dagko, dagko actually. 2 to 3 inches, samakon mo na. Oh, mahal mo. Ginanegosyo. Ang mga otoridad karon mga katropa, wala nila gin-reveal kung sino ang culprit, eh, no, mga katropa. Kung sino yung tao nga nadakpan nga single breeder, mga katropa. Pero ini ko no, may risgo, may dala nga, you know, possibly magadala ini sang ano, magadala ini sang masakit. Eh. Kamulo ka mo sa Australia, ginaalaw lang nila mga buhi nga mga halaman, kagiban pa nga mga sapat nga i-import, no, sa ilang pungsod o galing nga mga otoridad, mga katropa. Wala nag-perform sang environmental risk assessment para sa ini nga mga sapat ang Madagascar hissing cockroaches, no. Wala sila nag-conduct sang ginatawag na wala nag-perform sang environmental risk assessment. Oh, that's why illegal, no? So ang ini nga mga sapat kuno mga katropa, hindi siya pwede i-import legally. No? Hindi siya pwede i-keep sa ila panimalay o kuno ibaligya sa Australia, no? No matter how kung bisan paano pa sila nakuha mga katropa. Basta hindi gid pwede. So, ang ini ko ng mga presence sa mga presence ang ini mga sapat sa Australia, pwede magpalaptas ang mga masakit kag i-harm ang native wildlife and agriculture. Tuod na, bisan diri sa Pilipinas, may mga muna mga katropa, hindi ka basta-basta ka silos ang muna line nga sahis ang prutas pag or kun mga sapat, no? Oh, sa sapat ya pwede pa. But anyway, may mga muna mo para yung maprotektahan mga katropa. Wildlife, ano? Security kag madamo pa mga katropa. Well, that's something for you and me to know. Para sa ito nga, balita espesyal. Diba? Ginatulong ini mga katropa, no? Sa aton nga... Cess the pain. Kahit anong pain, mag-cess the pain mga katropa. No? Sa mga katropa natin nga luyag, mabatuan ng anuman nga masakit, sakit sa unto, sakit sa ulo. Yan. May cess the pain kita, no? May pain reliever kita. Ang produkto sang Yes to Health mga katropa. Pwede ka mo magbisita sa aton Yes to Health store dira sa may Lizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Ini ang 103.9. Si Katropang James King. XFM Bacolod para sa
1: Extra Service with James King.
2: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sandon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sandon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sandon Plus Gold, Sandon Plus Coffee Mix.

0: Pipix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected. Dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca.
9: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
10: Sa mga kalalakinan,
9: o kababainhan,
10: o gahatag o kusog,
9: o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanamit pampagwak papa e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
15: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
17: Hala, ka exciting
18: katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
19: Mga katrupa, exciting
20: extra service
21: extra service with James King.

0: service.
1: Extra service with James King.
2: That is right, mga katroba. Well, naka-extra service na kita sa inyo. Sining gabi, matulog ko na. Salamat gid kamadamo sa mga nagtutukag, nagpamati sa ilang mga balay, sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga salakyan, sa ilang mga cellphones. Din mang kamunayin mga katropa, wherever you are, whatever you do.
3: Yahoo!
2: Salamat. Nagikan sa halin sa kaibuturan ng aking puso. From the nucleus of myself. Ayon kami sa internet, salamat. Well, para sa mga dugang pang mga balita at impormasyon, padayon lang magtutok sa aton nga mga programa dire sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga katropa naton nga padayon nga nagagamit sa aton nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health. Salamat kiti madamo kabay pa madakpan namon kamo mga katropa. Kag pasalamatan kag mapamatian mga katropa ang mga benepisyo nga nakuha ninyo halin sa kamo ang naggamit o kung nagtumara sa mga produkto sa Yes to Health. Well, kaliwat na mga katropa, padayon lang, you know, available lang ini ang mga produkto sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP Generica, no, Nationwide, no, Rose Pharmacy, Negros Grace Pharmacy is here. Kag iban pa Watson's mga katropa. No? Kag of course sa ating Yes to Health Store. Dira sa May Lizar Street, sakop sa Barangay 39. Bisan sa mga tiyangi-tiyangi, may ara, no, mga katropa. May ara, ganyan mamangkot lang kamo. Kay man, it only means, ganyan ng mga, bisan gagmay lang, ano, Changi. It only means nga, may benepisyo sila nga nakuha. That's why, luyag man nila nga matry nyo, no, kag mabaton nyo man ang ining benepisyo. That's why, ginatanyag nila bala, no? Ang iban baligya, ang iban nahata, you know? So, hindi magkalipat para mas maintindihan pagid, no? Kung ano ka-importante, ano ka-beneficial ang ining mga produkto sa Yes to Health, magpamati ka mo every day. May ara kita sa ginatawag na secret of health. Yeah, no? May ara kita magpamati ka mo para maintindihan nyo kung ano kada ko may bulig sa mga produkto nato sa Yes to Health. Salamat gid kumadamo sa inyo tanan. Ako si katropang James King. Buwas na makita mag-off the night. Si James King. Manong James. Ready man. Katropa. Check nyo sa aton nga, no, sa aton nga MJ Entertainment nga page sa Facebook. Sa YouTube, may ara kita usapang MJ da, usapang Manong James. Ha? Paki, pwede ka mo ka-subscribe, pwede ka mo ka-follow da, mga katropa. Kaba-check ka mo. Comment ka mo da, no? Well, until tomorrow, padayon lang pagtutok sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service.
1: Extra service with James King.
4: I need

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM Kid!
2: Eh, nani ang music, ah!
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay... Pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may arapin sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
1: May how kita pa...
3: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Plus gold.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
5: Sunthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The Secrets of Health.
6: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The Secrets of Health.
8: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The Secrets of Health.
9: Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Sa sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga-lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga-lawas? Ang collagen dakong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
5: The secret of health.
0: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
9: Ayong hapon.
5: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
10: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD kahating gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa akong kutipan ni Luilo.
17: Sa ako

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad.
4: Wala asang kongkreto nga sa bat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
4: Simply,
0: may how kid dapat.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how.
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: the pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ugutubig sa lawad ng pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Reddell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Divine Queen's problema. Kung kitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manamig man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bugtaw. Premium D3 Coffee Mix. Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamandikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santhol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang pangalan.

0: Tug na na, no? Yes, parang Christmas.
1: Ano gusto mo matabo sa mga gabi? I-cross-examine ka o kung cross-dresser?
0: Cross-dresser lang.
1: Confirm.
0: Yes.
1: Agi, kagidya.
2: Awo,
1: Gadwa-dwa pa ko sa una-una pag ita na itabala.
0: Nga.
1: Gambal ko, agi, gimana? Sido tumboy mo na yung
0: ay, hindi mo kay kuya matumboy.
1: Ha, nga man.
0: Agi, kay kuya.
1: Halaga naman si Ma'am Kix Malondo ang manumboy sa aton.
0: Correct.
1: Hindi na yan pwede kay nakita ko sa babato ko din sa stasyon. Mm-hmm. Siya yagasugbas ang inasal.
0: Yo! Do gusto, grabe.
1: Do gusto ko ganun magpasal kay Ma'am Kix.
0: Wow! Hindi ako sa kay Jeron.
1: Jeron?
0: Jeron.
1: Ah, hindi kuya kay Jeron niya.
0: Naman.
1: Ha?
0: Naan.
1: Basta, hindi kuya ah. Parintihan na eh kami na.
0: Ay, hindi ka natin magbalik-balik, ha? Pati na. Love you, Jeron.
1: Eh, basi mangko niyang imong type ng OJT mo na.
0: Ha?
1: Basi bala magsailo ang pananawan sang OJT kay Jeron hindi na sa imo.
0: So kay Papa Bulgor, eh?
1: So kay Papa Bulgor yung marikta ng OJT. Naman nga tawag ang kapwa ko?
0: Mahal ko.
1: Welcome na nato ng tanan nga XFM Radio Station sa Panay kag Negros Island Region. Ang una-una naton nga present sa aton attendance ang aton partner sa technical side sa Iloilo. Opo ta si katropang
0: Alex.
1: Bungga kag diay sa Iloilo yan, no?
0: Yes.
1: Hindi na ni pasunod ang aton nga nasawaan nga ano ha, lain-lainon ko na niya. Scramble ko na niya. Oh, sige.
0: Scramble egg na mag-
1: Scramble gusto mo, sunny side up.
0: Sa scramble lang ko, ah.
1: Ah, hindi ka sunny side up? Ay, nami, sunny side up, yaki galaput siya, gamo na.
0: Di, ang, ano yan?
1: Na scramble, ano be? Hindi ka gano'n mo, berde. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Chris.
1: Correct. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Neil
1: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Neil na ginaiyan.
1: Correct. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: siyempre si Papa Rodel.
1: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya J.
1: Correct again. Wow, dumo perfect. Patalangon sa sumula. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
0: Baby Ron.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos, mabatihan kita sa 98.9 with katropang
0: ang apo ni Andres Bonifacio Supremo.
1: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay number 1. Kag sa Analog Channel 13, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Hindi na ginmabangbang subong ang XFM. Amo na ni siya subong ang XFM nga nagapakadto na sa rurok ng Tagumpay.
0: Nan, ginasalig.

0: Ano tuluwat? Ginasaligan?
1: Ginasaligan.
0: Ang pamangkot ikaw, masaligan?
1: Depende.
0: Depende kung gwapo, no? Kung gwapo.
1: Kung gwapo ang?
0: Oo, di ba masaligan ka? Di paano bigyan kung kita ka gwapo, masaligan ka pa ayhan?
1: Basta, germ-germ ana yan.
0: Ano naman ang germ? Germ naman ang imo bago na mentionar man. Dahil lang kayo may nag-message sa akong na personal account do kilala ko giniguro mo. Be? Ay, hindi lang ah. Gin-remind lang ko sa akon nga ano, monthly amortization. Utang gali. XFM call and text line, isave nyo na pa sa pagbalik naman po. Hindi na kamo ka direct tawag.
1: Sir, 912-0076-7939.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Kaga, ang ininga programa nga phone pal, ginadulong sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na...
1: Tindog, tindog pa.

0: Magnesium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kakatropang to silang ka.
0: Guwapo na LL5.
1: Bigala na tamsipa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor wag tumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kas ang Santon Plus Gold makabulig sa tanan nga nakasuprayer sa nanari sari nga balatian.
0: Ang tanan nga Yes Oil Product si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Butsilingo nakatungtong sa mga kilala kag mga dalagkuan nga mga drug stores sa bilog nga Pilipinas. Butsilingon ang amon nga mga produkto legit kag very effective sa aton nga kayong lawas.
1: Kag wala ginapalibod-libod lang. Kag hinabala. Ay, hindi ko lang pa imit lang. Bao, nalibod siya gali.
0: Tuon.
1: Ganun.
0: Magalibod-libod gali. Ha?
1: Oo.
0: Hala. Dari ka mo bakal para makasigurado ka mo, ha?
1: Gani.
0: Mercury Drug Store, guys. Hindi basta-basta makasunod gada sa mga produkto nga ano bala, nga para sa amon. So, meaning, kompleto kita sa mga papers para sa aton ngay kayong lawas sa mga konsumidores naton. Sa mga nagatumar sa amon nga mga product, Mercury Drug Store, dira ka mo bakal, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag mga Watson's Pharmacy, kay may quality control.
1: Yes!
0: Ikaw may quality ka?
1: Bisan, ano pa?
0: Ano? Quality good man o kung ano? Ubiquity. Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-007.
0: Tapusa!
1: Talang ito. 0912-007-6793.
0: Kag sa globe namon, 0915-831-1431. Si Migo ko, Jenny Ulate, sang sagay, ginpatunugan niya na ang radyo nga naka-tune in sa 87.5 XFM.
1: Wow! May gabi lang sa inyo nun.
0: Ba? Magulang mo?
1: Hindi. Siyempre gaman.
0: Uy, Gagi, paras-paras lang ka muna pang idaron, 63. Mamanong ka pa? Manungtong, guro?
1: Gamagulang pa kung lagan ito.
0: Ikaw ha, gapas if ka nga, hindi ka pati golbama, manong-manong mo gani karon na.
1: Magmanong lain.
0: Hindi at tatay mo na saya.
1: Nakatindir mo ko na sila sa unam.
0: Ah, okay, taga barangay Bato na sa... So, miguay ka mo?
1: Yes.
0: Wala mga relasyon nga duwa?
1: Nay, pamang ko, tabi si tatay na.
0: Ang aton nga mga ano gali, aton nga mga taga-lantaw sa FB page na Troy Tiso 2.0, Delia Arisgar, good evening, si Bong Ganguso Senior, happy listening and happy viewing, Christian Castor, si Sweet Dalin, bala gabi-gabi na sa bala nag-tune in, Walter Delicana, mayong gabi, si Hermelita sang Murcia, ginapa-shoutout niya family Francisco Kanha sang Murcia kag sa mga taga barangay Bonavista Sitio Tres Hermanos, always gid gapamati sa inyo kay gakadula man ang kapoy ko samtang nagalantaw kay Dolpy kag Troy Tison.
1: Ano gid ang face ko, wow.
0: Nga ang kakadula ang inyong kakapoy. Stress tab ka ba?
1: Hindi.
0: Bakit? Kaga, diri naman sa XFM sa Guy 875. Si Dodoy Tupas, diri na siya galantaw. Ari na siya. Amo galing hindi tayo mabasahan di sa aton nga page. Diri siya galing gaagi. Tapos, Kumbati Vlog mayong gabi. Salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati, ha? Ang mga nagalantaw da sa teleradyo, kung may picture ka mo da nga i-comment nyo da sa amon nga live, gaan ko da yung radyo.
1: Wow, ah!
0: Basta naka-picture sila nga nagalantaw sila sa ila television. Nga naka-channel 13 sila kag naka-channel 29. Piliin nyo lang da kung naka-IPTV ka mo, channel 29. Kung naka-analog pa ka mo, Child 13, may picture ka mo na gaan ko dahil radyo.
1: Basta nakatupis, ha?
0: Nakatupis ka ng mga, ano na, naka-brief na bala.
1: Naka-brief. Mas dami pagit kong tibak.
0: Di, abi ko gani kung agi ka nga ang pangita yung tibak.
1: Nga, hindi pwede ka tibak ang laki.
0: Lusot niya mo na. Ano yung tsura sa laki ka tibak, no?
1: Nasasasubang pa ang string.
0: Ano lang, ilumbid lang mo na para hindi magloy-loy. Grabe yung imo yung ano, no? Grabe imo imagination, no? Daw hindi niya matungkad, no? Amugin man nagali ang mga tao ng kagibuang, no?
1: Ay, hindi. Kwanto ya? Kulang ang imo nga definition.
0: Ano? Buang-buang?
1: Buang na, manyak pa.
0: Ay, tawag na ka mo, tawag na. Diwat, soliton ko ay nainayon naman para makuha nyo, ah. Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: May pipila na ka mga lugar diri sa Pilipinas ang naka-experyensya na sang maaging bagyo nga si Inday.
1: Inday
0: nga may international typhoon name nga
1: si Bobby.
0: Correct. Wow. Dito na siya.
1: Yes, mati ugi na mo.
0: Halong kita tanan mga katropa, ha. Kung kinanglan naton nga mag-evacuar, evacuate kamo kay para ina sa inyo nga
1: kaayuhan.
0: Hindi ina nga para sa gobyerno, no, kundi ang gobyerno ang nagapabalo sa inyo nga kung kinanglan nga mag-evacuate, mabakwit dayon sa pinaka-safe nga lugar para hindi na kita mag kinarankaran kung magulpi, taas ang level sang tubig, no? Ilabi na gid ang mga katropa naton nga yara sa mga
1: baybayon
0: sa suba, sa pa nga prone sa mga baha-baha kay hindi naton masaligan subong ang mga flood control projects.
1: Ba,
0: mabuhang ginaya ang alagyan sa tubig labi na gitong substandard. Hindi ba? Oo, kay ti hindi ta makasure subong kay gani ginpang ano na tungadan ginpang mali-maleta, no? Nakakuha man ka maleta, dol?
1: Ha?
0: Nakakuha ka maleta?
1: Attach case gid gani.
0: Uy, maleta na nasubong sa mga ano, mga millennials. Attache case, kaya yung imoy.
1: Sosyala na yung attache case.
0: Kung saan una, ya eh. Oo, kaya ito siyempre, di ba, ang mga nagasukbit sina, ang mga abogado,
1: diba?
0: Abogado, mga business professional. Correct. Mga office boy, office girls, na, di ba?
1: Oo, ah.
0: Ikaw, may ara ka pata, si Case Nabilin.
1: Ato man sa balay.
0: Ah, dandaan na guro ay, no?
1: Oo, correct.
0: Ang iapanit, iakamanog.
1: Ha?
0: Ang iapanit, iakamanog.
1: Pwede manok lang, anay.
0: Abi ko gani, panit sa buaya.
1: Diba ako ng panit sa buaya?
0: Amo gani. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Hello?
0: Hi! Sino ni?
2: Jeffrey,
0: si Jeffrey. Dahil langgit. Jeffrey, lapit-lapit ang imo nga baba sa mouthpiece para
1: ka. Kaya layo sa imo.
2: Ako si Jeffrey Pagarido, nagahin mamaylan,
0: si Dizan. Okay. Sadya-sadya yung mo introduction.
1: Bato,
0: od. Dabalaan namon nga may pagkakulang-kulang ma. Kulang-kulang sa pwersa magambal kay kahinay si Odjo.
1: Oh, correct.
0: Jeffrey?
2: Oh.
0: Ah, hindi pag ilaw speaker imo cellphone, bi, para klaro atong Suryana, eh, bi? Sige, bi. Okay na?
1: Hello?
0: Ah, naghinay.
1: Naghinay, pagiging tapat.
0: Hindi na kami bipagpagta, sabi, ikaw ang amon nga first caller, subong pagkatapos amon malaning quality sang audio ng amon nga istoryahon.
2: Pero,
0: pre, kay Bagyo? Hindi na, wala pa di kainulan, gani sa amon. Sa inyo, kainulan na daw.
1: Sa din ka nga parte, yaw.
0: Mamaylan sa kuno.
1: Ay, te, wala pa gani.
0: Wala na daw sa inyo sa mamaylan.
2: Oo, may
0: tikitik na. Ah, tingala ko man. Doon na wisikan kagid ba? Pila na edad mo?
2: 25
0: tron. Te, sa edad nga 25, wala ka pa natak-an?
2: Yeah.
0: Ha?
2: Kasi naman, bulan naman.
0: Psst! Pamati, wala Jeffrey. Paano mo na ma-plastar kag ma-establish ang imong audio nga maklaro man? Gagamit ka earphone?
2: Why ko headphone, Joy?
0: Naka-loudspeaker imo cellphone?
2: Ay.
0: Kagi, nakapaginambalan nga hindi pag-i-loudspeaker, oh, take again? Oh. Nambala na gin hindi pag i-loudspeaker, pay. First sa sunod ka na lang panawag ka kay galingin ulo ko nga magamo man lang ni Suriana ita.
1: First caller ka pa naman.
0: Mm-hmm. Sa dyan to tani, amon nga intro ni Dolphy kay na kay dito na kami nagpundo sa attache case. Nagsulod ka pa imo nga inahina malay mo audio pa, huway ka na lang da. Diga ka tol ang agtang ko magamo.
1: Mayagani ka eh. Agtang lang imo nga ka.
0: Ano ka katol sa imo?
1: Sa kang.
0: Ikaw lang ay ha naka-experience ang kakatoli mo sa kang. May araguro iba nun.
1: May ara man eh.
0: Nanday sino be? Gay ko nga lan be.
1: Ay, na lang ha. Mabudlay na.
0: Dayal ka mo be guys. Diwat guys, i-make sure nyo klaro nyo audio kay mahuya ta sa atong tagpalamati nga gawgtas sila sang ano
1: gani
0: sa inyo audio. Kanami di sa ngamon nga mga equipments bala. Bali mga baskugan na ni amon equipments. Pero kung ang inyo da gani nga alang-alang gid, mapilitan gi kami nga mangita kami sing bag-o nga klaro amon kay istorya kay para kasabay man bala.
1: Mm-hmm.
0: O dial nyo 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Atong ambal mo nga nagakatol ang sakang. Ano na, totoo na nagakatol gi may mo sakang?
1: Eh, ikalutan mo.
0: Basi may ano na,
1: may
0: mayugasit.
1: Wala, uy.
0: Grado ka?
1: Oo, basta kakato na pabernis.
0: Kakatol siya. Nga, ano na ang iyang patimaan kung manog pa kato na sa Biyernes kaya nagakatol ka? Nagakatol na, it means?
1: It, yun.
0: Ah, mait ka gid yan. Uh-huh. Kinanglan mo gid.
1: Uh-huh.
0: Ano na ang imong ginakaon?
1: Uh-huh.
0: Ano yung imong ginakaon? Mais?
1: Siyempre, longganisa eh.
0: May ano?
1: May?
0: May ano gay? May ASF?
1: May ASF wala. Likawan talan na.
0: Namit yung man ang longganisa, di ba?
1: Oo.
0: Ano ganyan ang luto sa longganisa? Una, pork. Ano pag di ba na? Pwede man chicken?
1: May longganisa nga chicken. Oh,
0: oh really? Mm-hmm. Pero ang namit yung pork.
1: Oo.
0: Nga may ara ASF yun.
1: Ha?
0: ASF wala.
1: Pwede, chicken pox. May layo.
0: Chicken. Ang dalom-dalom si Imo ba, no? I-welcome naman na nga ito ng mga tagpalamati nga may duty hasta alas 12 sa tungang gabi.
1: Ang iban gani, sobra pa sa alas 12.
0: Hasta buwas pa sa aga, no?
1: Yeah, ang sabi na kita mga call center agents.
0: Ang mga katropa na ito ng security guards.
1: Na, isa pa gina.
0: Kag siyempre, ang mga nag-aululubra, kag nag-overtime sa mga, Central Bato, Central Lopez, diri sa Sunidco. Ano pa hindi ba ng mga central gani? Sa La Carlota. Ano nga lang sang central sa La Carlota gani? URC? Tama?
1: Central La Carlota.
0: Oh, Central La Carlota daw. Something nga muna. Pero doon liwat na siya kaya nabakal na sang isa man ka ano. Victorias.
1: Sa may Central Hawaiian.
0: Nan! Abot na ginasilatanan.
1: Correct.
0: Ang mga drivers na nga nagapaariya sa mga ano, ang mga tubo. Damo sa problema ta subong no. Ano pa ginagani ang ano ang mga insekto na sa mga tubo gani RRSI?
1: Daw amo na balaw.
0: Oh, hindi ko sure no. Basta kay may mga insekto ang mga tubo subong nga kinanglanon man tani nga matapna kay para hindi gid magnubo ukon magsubside ang presyo sang kalamay. Nga magkalapyerde ang aton nga mga sindero o sindera. Pila gani kay hektarya duta mo gani Dolph sa ano sa Murcia?
1: Andi lang manugid. Ah.
0: Nga aman.
1: Mabud line na.
0: Ah, kay basi kong ikidnap ka.
1: Gapamati ang BIR.
0: Ayoko kayo sa Victorias, no? Pamati na sila. Ila lang na bala i-type yung pangalan ng Rodolfo Alacapag. Nagululuwa na tayo. Pero doon may subsidy. So, buong nga ginapanghatag sila worth 5,000 pesos.
1: Ang
0: BIR.
1: Tood ka.
0: Oo. Matry ko gani ka tutubwa sa BIR. Tika kung
1: muna,
0: paano mag-claim.
1: Kamu na lang to, ano, measure kung pila kalapad.
0: Sang imong kadutaan.
1: Ako nagtang.
0: Ang oras yung buto, alas 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphilanka.
0: Nagkakamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Panthol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasang ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.

0: Alas 10:15. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy Langka.
0: Sa XFM, Katropa mo.

0: palaga. So, ay, hindi ko magkalipat nga mag-inom ka mo sang pinakanamit nga kape. Nagapagwapa, nagapagwapo, tungod ka may collagen ini siya. Amo ini ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kamparisan ini sang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oh. Dial na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-

0: Jen Sarua, request ko po sa ligaw. Salamat sa inyong adwa. Nagalantaw ko diri sa Cady City, Barangay Mabini. God bless. Halin kay Bina Yaan.
1: God bless man sa imo. Uy, si Amordo wala nakapabatsyag.
0: Siyato, siyato naman kot magulang. Ah, siyato. Tugnawan ka kuno.
1: Ah, okay.
0: Pero kung malang-alangan lang ni si Manananggal di Amoro, malang-alangan lang ni Saka kung mangin lalaki si Dolphy, ma, sulira pa ni kalimutaw niya mo.
1: Asa ka pa.
0: Kung malalaki. Kung agi Japon, hindi kin mapusla.
1: At hindi gin.
0: Nugon ba? May pagali si Chay Bukay eh, no?
1: Chay Bukay pa ya.
0: Nakatilaw git sa iyo mo, no? Nakatilaw.
1: Kwanto ya?
0: Galing without feelings.
1: Correct.
0: Kay tungod nga nakaano ka gani.
1: Ha?
0: Naka?
1: Naka-inom.
0: Hindi, naka-whisper with wings.
1: Ako eh. Hindi. Whisper with spring.
0: Uy, intara na kamo din, ha? Nung mga kamuyo.
1: Nung kamuyo.
0: Nung mani sila yaman. Abog at gali subong aton karibal sa TV gali. Hindi ko na lang pag-i-plug ah.
1: Oo ah.
0: Okay, bago-bago pa lang na. Sige lang ah.

0: sa aton wala pa. Kay na lang nagulan, pero naguntat man na siya dayon.
1: Gani.
0: Pero wala takabalo sa palabuton ng mga inadlaw. Kaya siyempre habagat na hindi malikawan nga ang mga panganod nagakriar sang...
1: Sang ulan!
0: Good. Nagakriar sang ulan. Amo ina nga kung mabugat na gani ang clouds, mano siya gani?
1: Siyempre mabusdak.
0: Mabusdak, Gidya.
1: Oo,
0: sa edad mo nga 63, kapila ka na mabusdakan?
1: Dere lang.
0: Si Pabe.
1: Basta madumduman ko lang.
0: Busdak, bundak.
1: Depende. Pero laban-laban na ako niya nabusdakan ko yan. At ang sasin yan, wala naman sa una
0: lang. Dito ka gid na ano.
1: Oo, sa lapit. Tapos sa may stage da, sang ano.
0: Ang sulod-sulod gid siya.
1: Sang Frida.
0: Lubong-lubong gid. Lubong-lubong gid.
1: Ah, wala ko yung gapalubong niya ah.
0: Ah, ano lang yung imo yan?
1: Gapahos lang ko yan. Pisuit ko, hindi ako mapisuit ka.
0: Amo man. Oo, ang balibinayaan ko no. Abi niya ko no kung nagbusong ka ko no. Daw hindi ka dyan mapatihan ka, nagbusong ka mo.
1: Ako nagbusong?
0: Amo gani, hindi ka kuya magpati
1: ka. Tani, itani. Amo pa na bladayahan dom ko.
0: Gusto mo magbusong?
1: I want to be a lady. I want to get pregnant. I want to deliver my baby.
0: Pues, mangin madinalag-o na ang imong handom kung maupod kita sa kay Migo ko Julio Subang.
1: Kag magtangla ko ya sa kristal.
0: Pabu ko tay mo chan.
1: Ay hiwit na iya.
0: Ari na si Binayaan. Binayaan, good evening.
2: Hello, Troy, good evening.
0: Kamusta ka? Nga Binayaan ngalan mo sa Facebook.
2: Amo na, Troy. Trip ko lang, Troy.
0: Pila na kabilog nagbiya sa imo?
2: Isa pa lang eh.
0: Nga ginbiyaan ka.
2: Ambo tre, kukubalo sa mga rason is tre.
0: Hindi ka kabalo magsalom, Dol. Tama?
1: Ambo gid.
0: Laki ka salom, no?
2: Salom eh.
0: Oh, sa bago-bago lang na yan.
1: O, te, sige, be, sa luma ko, be. Tilawan to kung kabalo kagid man, ha?
0: Aga pa salom kagi? Aga pa salom kagali?
1: Kung may ano man lang.
0: Ano?
1: Daw syukoy-syukoy man lang. Why not? Coconut.
0: Aga pasalom sa gali. Te. Ano binayaan?
2: Hindi nang gusto mo salomon. Try dalpe sa likod sa tobang.
0: Na.
1: Ah, pwede. Maano, anay?
0: Maano?
1: Mabangka-bangka ka lang, anay.
0: Hindi nang lagyan sa bangka.
1: Ha?
0: Hindi nang lagyan sa bangka.
1: Itulok ko pa.
0: Sige, be.
1: Makita na sa ano?
0: Hindi ah. Hindi napit.
1: Total pa malana.
0: Feeling yung man daw may pilasa nga hindi maayo ba?
1: Total bugtong malana nga bugsay.
0: Abi ko bugtong nga kawayanan.
1: Okay, bugtong gali nga bugsay.
0: Di ba lang? Pila na edad mo, Migo? Ano? Binayaan. Kaya ka bisang pangalan. Bito ko lang. Ayaw mo sa pangalan. Oh, Binayaan man.
1: Ang tunay mo ngalan, ano?
0: Si Mike. Di ka sa Cadiz gani sa Mabini, no?
2: Oh, try.
0: Oh, pila na edad ni Migo Mark?
2: 29.
0: Ka work?
2: Oh.
0: Ano trabaho mo?
2: Construction.
1: Wow, type.
0: Sa din ka subong ara ka sa Cadiz o kun sa ginaubrahan mo?
2: Are Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod.
1: Sa din ka sa Bacolod?
2: Alihis.
0: Alihis. Okay. Kadto ko tabuas na pa-SM ko, alas 5. Lagaw ka?
2: Majaging.
0: Sa SM, majaging? Kay, gapangita ko kung manog libre sa kape, balatane, ha?
2: At mga tan, librehan mo ko basta po.
0: Ay, sige ah. Ma, librehan ta ka kape, basta Santon Gold Coffee Mix lang ah.
2: Pwede ah.
0: Oh, Dol, panlibre sa kono kape. Te, anong kabaylo kung libre ka ni Dolpe kape?
2: Balana ni Dolpe.
1: Salamat eh.
0: Balunan niya ka na isa karton ng kape, abi mo. Kapitalan niya kaya isa karton ng kape, ha? Basta. Pagtapos pa nga, pe, maano ka mo ganit, Dol?
1: Ha?
0: Ano ka mo?
1: Majerger eh. Eh,
0: Rikta-rikta ba?
1: Oo ah.
0: Wala na prino-prino, no?
1: Tama ka to, kanag lang man sa S, eh mapalipod-lipod lang tada sa sa tower, sa bishop, bala.
0: Uy, hindi bala, kikilala ko na na daw mga gwardiya sa SM. Ha? Magsulod ka na si Abi, di ba?
1: Hindi man kami

0: SM.
1: Di ba may parkingan at may parkingan na to sa babaw? Oh. Pagsulod mo gina sa entrance sa second floor, halin ka sa parkingan. Or let's say sa third floor. Pagsulod mo pa lang na da, wala ka na ginakapkapan kay si Troy na grupo na. Tropa na, tropa.
0: Hindi ba kami sa SM niya? Sa likod, gani, isang tower, sa ano.
1: Kagin pakita o na itong adaan sa iyang picture. Amo ni gani nga itsura kung magsulod-sulod di. Dapat ang inyong CCTV, ituon na gina sa tanan niya.
0: Ang bawat mamaskara na
1: lang. Kimiyari gini siya buhaton. Hindi man niya sa shoplifter. Pero may buhaton gini siya kung may ara siya i-meet up diri sa SM. Mayo na ang inyong mga footages. Masecure nyo kay para may ara kita palaptahon nga skandal.
0: De, sugot ka. At least nagano taya, nag-viral.
1: Viral o kung virus?
0: Depende.
2: Depende na eh.
0: Virusan mo mala. Kung ikaw malang yung ma-virus, ako niya, go ah!
1: Amo man.
2: Ayos eh.
1: Wala, oo, hindi ka naman iperde kay Migo Mark. Kahit siyempre may trabaho man sa nga iya.
0: Gani man.
1: Kailangan na katuwi, construction worker, Migo Mark?
2: Bago lang try, per month.
1: Ah, bago lang gid. Ah, bali nagano pa lang.
0: Gamix kla ka, simento.
1: Nagamat-amat pa lang dako iya nga biceps. Mm-hmm. Pareha sa ako naman yun, tobla.
0: Bawa, ah, biceps na.
1: Kolesterol ah, Dipay. Dipay ka na, kolesterol.
0: Oo eh.
1: Sige, ano na pagkita mo sa kababae, Migo Mark?
2: Ang ano lang, pre, ang kabalo lang mag...
1: Lulipat?
2: Magkabalo lang mag-tinder sa Panimalay, pre.
1: Ah, wala na lang.
0: Wala na lang, subong? Hmm.
1: Ang nagliga to, ipangita niya ang kabalo ko na maglulipat.
0: Mm-hmm.
1: Amo na.
0: De, ano yung muya?
1: Ano yung muya?
2: Ang abilabo lang, kung single mom lang, kung kumbalo mo lang, ang abilabo lang tayo.
0: Ba? Bro, ba? Ah, ano bala ang pamatasan?
2: Mm. Ang ano lang ang duga buga bala kalayo or ano lang na sistema ang batasan importante mabuhi ko lang sa mayo
0: amo na iya
1: ang gabuga kalayo. Mm. Sa bagay iti mabuga man lang siya kalayo ikaw ya ang mahuyop sa ginabuga niya ya. Amudlay. Okay lang na yung nagabuga kalayo kaya gagawa ginayang ano gideya.
0: Oo, ah.
1: Typical gideya. Typical gideya kalayo. Ang laway na iya kung nagahingos ang aso ng aso wala gagwa. Nan.
2: Aga,
1: amo na.
2: Amo ka ng lain, Troy.
1: Nagyan mo na, Adolf, no? Nga wala mo ginapagwa ang aso.
0: Oo, eh.
1: Ah, amo na gana-epekto niya, subong.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Oh.
0: Naging kabalan nga, Agi.
1: Sige, ha. Pilang edad sa babae na pagkita, Omigo Mark?
2: 29 to 33 years old.
1: Single man pwede, di ba?
2: Pwede, ah.
1: Okay, number 09-66-66-05-09-66-05-36-890. Hinahina yun ta para makuha nila.
2: 09-66-66-05-36-890.
1: Sige, 09-66-05-36-890. Basi ko may ma-message na ang ngalan niya, Diana, ha?
2: Abot.
1: Hindi, git pag i-entertain, abots mo na si Diana, ha?
0: Kasi Carol, pag-in. Kilala mo si Carol?
2: Oo, si Caroline. Si Carol kung aga, ha?
0: Hindi.
1: Sino?
2: Si Carol ako na agad, si Carol
1: mo gabi.
0: Asala ka. Si Carol ginasaya.
1: Oh, Carol?
0: Ruroton.
1: Kararoton.
2: Ang the one is Caroline.
1: Carol ah. May request ang kanta, amigo?
2: Oh, nandito lang ako, try.
1: Ah, sino kakanta sa nandito ako gani?
0: Si Ogi.
1: Ha?
0: Ogi.
1: May ara si Rob Daniel.
0: Oh, na si Rob Daniel.
1: Dinday mo, si Rob o kung si, ano, Ogi?
2: Si Rob lang try.
1: Oh, sige. Play ko ha. Thank you. Bye-bye.
0: Salamat, kid.
1: Oh, regards sa mga taga-Alis, Bacolod City. It's 28 minutes after 10. Phone pal, kapatay, ano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
0: Katropang Dolphilang ka?
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
0: Exciting!

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag Sister Pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag Sister Pain.
0: Kamkarang pain.
2: Fast and safe.
0: Yahoo!
2: Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi ka?

0: D3 Coffee Mix o kay Gidisyo sa May Diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Nagagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 10 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Bursting of style.
0: Do kadugay sa mga inura sa bungman.
1: Gani, no?
0: Kadugay bala. Sabi ko gani, ano na? 10, ay 10, 11, 30 na. Padayan kita sa phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Santon Vitamin C, para mangin mapagaw natin immune system. Inumgit ka mo adlaw-adlaw sing Santon Vitamin C.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Available sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Alin kay Javin Sireta. Troy, mangkot lang ko, nga may bugkos ulo ni Dolphy, pinatam-an gid guro si Dolphy bay.
1: Wala gani mo.
0: Why, zero sa subong.
1: Oo.
0: Why, zero balance ng iyang wallet. Zero love life pagid.
1: Zero pagid ang sex life.
0: Hindi man ni matigayon ang iyang love life, iyang sex life, if wala unod ang iyang wallet. Dapat may unod yun.
1: Oo eh.
0: No, diba?
1: Be practical.
0: Be practical. Most especially, nga nag-ano ka na, nagkakaedad. So, kinanglan mo gina nga may pundo dapat ang iyong mga bank account o kung wallet man lang. Kung damo kwarta mo, ano mas piliyon mo? I-deposito mo sa banko o kung sa balay nyo lang nga may ara ka lang gideya sing kwarto nga para sa kwarta mo?
1: Kwarto na lang.
0: Tuod. Mm-hmm. Nga anong kinalain kung i-deposit mo o kung rekta sa imo nga panimalay ang kwarta?
1: Hindi mo kung halaan ka ba lumagamit sa ATM.
0: Tako. Eh? Ah. Amo nagali nga wala ang gideya gin ano. Din. Gin bless nga magdamoy mo kwarta.
1: Hindi man sa mo sunat. At least ya kun sa kwarto mo malang ya.
0: Makuha mo na yun, no?
1: Mo ya kun pila ang imo nga nagasto, pila man ang nagsaka.
0: Di paano bi karon ng imo kwarta pang kitkiton sang ano, sang mga sapat sa sulod pa ni Malay.
1: Di pulse man tanan coin sang ako nga
0: ginasa. Ay, coin to tala.
1: Malukad ta, malusot ta.
0: Abi mo mga coins na konti punon mo mag anong man na mag-deteriorate man ang iyang ano ang iyang tawag sinigani man ang
1: value?
0: Ang iyang quality bala ang iban ginalumot ang iban ginatuktukan
1: depende
0: pero ako mas paras man ko sa imo kung damo-damo kwarta ko ma-create lang ko sang daw bunker lang gid nga para sa mga kwarta ko ngarang paras man sa bangko may mga vault man sila bala adlag ko. Tapos butangan mo lang sang code nga ikaw lang ang maka-access sa sinang asulod.
1: Correct. Oh. Diba?
0: At least siya, kung kinanglanon mo, pwede ka lang dahin kakuha. Ilabinagid kong mga during emergency times, mga muna bala nga may butungon ka dahil nga bandol-bandol nga kwarta.
1: Nan.
0: Galing kay Subong, kung kinanglan ta makabandol-bandol sing kwarta, kinanglan tagid nga mang budol-budol para makabandol-bandol nga kwarta.
1: Hindi man sa amo siya. Hindi man pagbukuha ang ating operasyon.
0: Ayan, Gabi, line number one.
2: Hello.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Manny Trey.
0: Iliwat be? Ngalan?
2: Elmer.
0: Si Elmer.
1: Nagadiin?
2: Hindi, ano na ulo na lang yan? Tabo na ako.
1: Kabalo ka na kinakatugnaw, di?
0: Siya ko na si Cleopatra, subong mo.
2: Tugnaw, di.
1: Kupkupan ka na, depende sa imo.
0: So, good malang ng kupkup. Pwede,
1: gatawag
0: ka man lang yan. Pero kung ara ka sa personal, muna paghambal mo, kupkupan mo si Nondoy. Para mabalaan mo, kung tuod na hambal mo, kung hindi. Basi kung sunog-sunlog na na imo, ya.
2: Kupkupan, gaya nung araw sa personal.
0: Sa bagay, kaya nakatilawanay na makamugali. Kag gusto ko dahin i-play ng kanta nga, muling ibalik. Ang tamis
1: ng pag-ibig.
0: Muling pagbigyan.
1: Ang pusong
0: na... Hindi ah. Ang Wala ka dyan, punobya. Sabong nga pila ka na mag-plug sa number mo.
1: Human?
2: Hindi ka po tayo. Mag-plug pero... wala man sa tayo. Ay, man... Hindi, pangyari ko. Wala man sa mga nag-plug.
0: Hindi ka lang mag-ako.
1: Para sa... Ano eh.
0: Hindi lang siya mag-ako o may nag-text kay... Gusto niya gina nga... Mabatian.
2: May nag-text tayo, man.
0: May nag-text.
1: May man lang dali. Ano?
2: Pero hindi tayo gando. Wala lang sa bakit. Hindi ka lang.
0: Ang problema si mo abi kay ipabati-bati mo gid imo tingog kay Nunoy nga gina-remind mo siya permis ang inyo nga naagyan sang una sang dira pa siya.
1: Ano go siguro? Ginto ga ka gid man niya
2: para.
1: Pamati bala nay, di ba si mo agi man to?
0: Oh.
2: Oh nay.
1: Pues ginto ga ka gid man para sa agi.
0: So, hindi ka na hindi ka na mag-expect nga mangita kasi nobya para kagid sa mga kaagian Elmer. Ang pamangkot kung para gid man ikaw sa kaagian may ikasarang bala si Elmer nga magpasok
2: yeah, naman, try, pero hindi
0: ka sa agi. Bisan ano mo na ka pa malibad nga hindi ka sa agi kung lalagson kagising agi agi ginaiya malaga sa Elmer. Tapos maabot gid ang time. Maabot gid ang time nga bisan may ara babay, pangitaon mo gid kag imit lang mo gid ang pangalan nga
1: Nunoy.
0: Si Nunoy nga nagapang sup-sup.
1: Pito. Pichero.
0: Pero ano naman ni Suryanta sa buong gabi man kay daw mo man lang perme ni Suryanta. Daway kita. Daway kami may nalip. Daway kami lipay si imo kay wala gid good news ni gina papalo sa amo na nakita ka na nubya.
1: Sa kadamo damo babae da si Will. Wala gid sa nakita. Ha?
2: Pakanto sa mga letra ya gusto ko mo tapos. Din ko ba ba try na mo station man?
0: Ari kami sa ano sa Earth Street sa Barangay Takuling.
2: Ay, makulong nga. Lapit naman ka ba,
0: Tre? Lapit lang, ha?
1: No, ha?
0: Lapit lang. Gusto mo magkanto, di ako?
2: Hindi, ay, ano? Pero, Tre, ha? Bravo, permisa ba tambay sa may Bakulod Plaza agad ka Sumag?
0: Alay, layo ang Sumag ag Bakulod Plaza.
1: Na, Te.
0: Dili ka, ano ganit na nga lang?
2: Hindi, kanisang... Hindi, ito ko Sumag, Tre.
0: Oo.
2: Ya, pit ko sa may SM. Tapos SM, ya, nagaw ko sa Bakulod Plaza.
0: Ah. Tapos, hindi na pag-isugit. Hindi na pag-isugit kay kabalo na kami sang racket mo. Ikaw guro ng isa sa mga ano ay. Mga nagapang manicure da sa plaza.
2: Tara na ba?
1: Gano ka da gaulat ka buga.
0: Wala na nasubong guwapo ng plaza so. Dahil ilang gates ang sanong ko lang nagpasumag.
2: Talgun.
0: Ha?
2: Sangjun.
0: Aper mi ka di galing katabok sa Bakulod, lagi gambal mo. Tani ko mamuna, tani ko magmulang na, kung mag amo naman lang na plano mo. Diri ka na lang tani for good kay lapad man to balay niyo sa Villamonte kung inkaso gi man si Nunoy madayunan mo.
2: Uy, di ka tani ako pa ma ano ko ma asikado sa iya nga sinda to sa Murcia.
0: Ah, di ba?
1: O, te. Kundi tani, naprangka ka?
0: Nan. Dasi kong pa sa matultulan, tupad lang sa Barangay Hall, Villamonte, Ilabalay.
1: Te, mag-amo mo lang na prangka na yung istorya.
0: Ra.
2: Sige, ano na nai?
1: Saan mo ipagamit ang pilido mo sa ako?
2: Ikaw subong ka yun,
1: ha? Oh, good ka.
0: So, ano mga konsekwensya para magamit ang imo pilido sang isa ka Nunoy Alakapa?
2: Dami ka subong na, ha?
1: Ang pamangkot.
0: Ano gani? Nga mga ano gani?
1: Ikaduwa nga pamangkot.
0: Oh.
1: Handa mo ba lang ipakilala mo ko sa ginikanan mo? Nan, amo na ta? O, nabaya ko da.
0: Ikaw di yan, ikad to. Kay ga, ulian man ikaw gani sa bakulod.
2: Sige, sila yung huwag. Handa sa kung mapakilala sa ginikanan, gumuguli ka to.
1: Ikaw gani.
0: Ikaw ano yung una, kad to?
1: Ikaw, ang pamangkot ko yan, ginsuli mo. Ang pamangkot ko yan, handa ka ba lang ipakilala mo ko sa ginikanan mo?
0: Nan.
2: Oh, ganito,
1: dali di. Ya ako pala makadto. Siyempre. Siyempre balayat, pusong babae, kuya balayat.
0: Oh, ikaw dapat na iuna makadto sa panimalay ka
1: ikaw
0: babae. Ganaya,
1: ikaw kuya ay pamalay.
0: Kay ikaw mang lais, ikaw dapat pamalayi.
1: Oh. Di bala?
0: Dan, te, sana na matabo ang pamalayi.
1: Ay, wala ka na ka sa bataw.
0: Ubos na load niya. Ah, signal problema. Ara pa siya sa linya ta, pero wala na siya sa bataw. Atin, auto-git sa iya. Sige, 1 minute after 11 o'clock, mabalik pang phone pala. Upon niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa inyo paborito ng mga ambahanon sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga para sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Sentin Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sentin Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Sentin Plus Herbal Soap. Gamit na! Sentin Plus Herbal Soap.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. VisionX, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa VisionX Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa VisionX Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panasonic.
3: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.

0: Plus.
1: Kaara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sarang mabakal sa inyo mga suki ang mga butika malapit sa inyong lugar sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy
2: nationwide.
1: Eh, mamati na lang kamuya. Panawag na kamudi.
0: Wala ka pa man naglawag si mo number.
1: Ang mamalawag pa lang gani. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag para makistoryahan na ita. Wala gin kuno Japan may nag-text kay Binayaan. Wa may nag-text na dagaling kay ano. Wala mo gin ano gin okay mo inbox. Ihatag bala sa amo ni mo number para mabala namon kung may nag-text, di ba? Kaga syempre ang ginapangatubang subong sang aton nga pungsod padayon sa Gyapon ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag syempre ang pagpaindis-indis kag paalam-alam sa mga abogado nga naga-defense ang tagsa-tagsa ka mga ano
1: ka sides
0: both sides sa nagapadayong impeachment kag nantawa bala o ang ilang trabaho dira na lang nagalibot-libot sa sina nga ano nga topiko while ang Inday nga bagyo arena nagaamat-amat na penetrate man sa pipila ka mga lugar sa ato na pungsod. So sige lang tahambal nga pangamuyo pero ang iba naman nga nagapangamuyo dugay-dugay man lang sila Japon pangulambat sang kaban ng cash.
1: Correct.
0: Nga ginabayad ni Dolphy kag ni Troy buhin sila sweldo para may pambayad sa tax.
1: Nante.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
3: Hello.
0: Hi, good evening.
4: Sino ni?
3: Mabit mo.
4: Sino ni?
3: Inday mo na siya pang troy.
0: Inday sang?
3: Ang ino-ino.
0: Din si Iloilo man?
3: Pasta
0: din
3: lang sa
0: Iloilo. Din, yan, bala kung sa din si Iloilo. Alapad si Iloilo. Hindi ka man artista nga nga tultulon kag ginila,
1: be.
0: Sa din.
4: Yan, bala na lang bala kung sa din.
3: Pare ko sa Uton.
0: Ah, taga Uton.
3: Sa Uton, Iloilo.
0: Ay, may OJT kami, di ba lang nga taga Uton.
1: Oo, bala.
0: Si Abigail, no?
3: Oh,
0: si Abigail. Yeah. OJT sa Amon. Ikaw, Yaga, no, kagapatiti?
3: Yes, oh. Dalain pa pa, Binky.
0: Dalaga ka pa? O kung dalag na?
3: Ay, naglain pa, Binky.
0: Damo man ito pamangkot ko kung dalaga ka na. Kung dalag pa? Din ka dalaga, dalag.
3: Dalaga pa, Troy. Wala ko ano.
0: Wala ka?
3: Wala pa ko ano, jowa. Wala pa ko asawa, Troy.
0: Anong tutuod mo nga pangalan? Inday sa gabi, mag-aga ano?
3: Inday pa rin.
0: Uwe.
1: Nugaya ko da iya.
0: May lanahan kami di bilaga bukal kung hindi totoo to babae.
3: Oo, tama ulo.
0: Member ka man sang LGBTQ plus community?
3: Ayya, hindi ah.
0: Uwe. Babae kagin.
3: Yeah.
0: Oo.
1: Oh, sige, be picture ibing imo, be. Isen kay Troy.
0: Ew. Hindi ko na yan maglantaw ya.
1: Nga man.
0: Hindi ko katulog.
3: Hindi. Hindi.
0: Gani, hindi ko na maglantaw. Hindi ko na katulog ya kung kita ko sina niya. Wala ko na naanad. Wala ko na naanad. Kina ano na ko na. Napurgan ako sa amon.
1: Wow.
0: Oh, sure. Hindi
1: oh, wow. Ko magambal. Sabi nga may ano be.
0: May
1: saraet. Malantaw.
0: Siyempre, for curiosity.
1: Kaya kung malantaw ka mang Japon.
0: Pero makutun sa day may siraet. Gaman day? Wala siraet pero ngipon may ara.
3: Wapo,
0: nga nga nakadumdum ka magtawag sa amon nga

0: Ano? Number? Oh. Kay?
1: Masadaan kang magligat.
0: Ah, naka-join kang ligat. Di, may nahatag kami sa imo nga amigo?
1: Hindi ko yung magpangamahal sa nito. Ay, hindi. Ma-request lang sa kong pwede.
0: Pwede ka dyan eh. Pero istorya-sorya, tana.
2: Oo, wala.
0: May bana ka na?
1: Wala pa, hindi. Wala pa ko kagi na.
0: Ah, talaga.
2: Ano ba iya? Kuda iya?
0: Ah, nubyo. Nakanubyo.
1: Kanito, oo.
0: Nakanubyo ka na?
1: May... Opo, mayara. Kaso lang kayo wala na kami mo. 4 years na.
0: Oo. Oh, eh, sa pagkatuig, wala gin sa kapang hiccup sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Good man.
2: Ari na lang balawo.
0: Nakaprangka na lang tabala.
2: Oo.
0: Wala naman may kapamati.
2: Ari man. Oh. Ari na lang balawo. Para mabalaan ka, kid, kung babae ka o kung binabaye. Hmm. Ang isabat mo lang sa akon, tot lang gid ha.
1: Ano?
2: Ang isabat, ang isugpon mo gani sa akon pamangkot si imo, tot lang gid. Okay lang?
1: Ano?
2: O, pas na ba?
0: Ambot na ka, mangyels man siya. Man, tot lang gid. Basta kung ano nga pamangkot, masugpon ka lang gid. Tot, tot, tot, tot. Amo lang natin na, ha?
2: Pas na ba? Book, tot.
0: Na, amo mo na.
2: Ha? Okay lang?
1: Ano? Ano na siya, ma'am?
2: Oh. Sige, ah, sige na bala.
0: Basta tot lang isugpon mo.
2: Isugpon lang yung tot.
0: Para sina bala, mangkot ko. O, sugponan mo sang? Sugponi.
2: Sugponi sang tot.
1: Ay, ang buti.
2: Hindi ka saya.
0: Hindi sa gusto makompromise.
2: Basta bala nga sing, sa balay sang buk, tot, tot. May nagaulo, tot, tot, na,
0: oh.
2: May nagakurin,
0: tot,
2: tot, ah. Wala madayo ng pag,
0: tot.
1: Gapo, bitin.
0: Eh, kaya mo?
2: Kaya, kaya, kaya?
1: Wala pa ko may adiki ka pala, sorry.
2: Ako, nani ba, virgin, virgin ka pa yan?
0: Ayo, para may idea ka, pag para sa sunod, hindi,
1: ano?
0: Hindi mo na siya maano mo, hindi mo gina siya mapunggan. Ilabi na gid ko may ara ka partner. Mamati wala na sa ako na ginahambal oh. Hindi mo gina mapunggan ang amo na nga mga bagay. Ilabi na gid ko may ara ka partner. Kaya amoy nang talaksan sa Mamati wala na wala pagkatapos. Amoy nang talaksan sang lalaki ug babae nga magkahagugma.
2: Correct.
0: Right?
2: Oo.
0: So maabot ka gid na sa punto nga maano ka na bala matrap ka na nga hindi ka gid makapamalibad kay tungod nga nagakalama na siya. No?
1: Ang ano, Digi?
0: Ay, ambot. Ah, nagapabo-abo. Pag ijabala mo, mag na matakaan ko mo.
2: Kinuot! Kadala ka.
0: O, request na kanta. O, ano na nga kanta? Request mo?
1: Sorry, wala ko nakabala, Digi.
0: O, gani, request na kanta. Anong kanta? Request mo?
1: Living years to baby high.
0: Ano, ano, ano?
2: Leaving yesterday behind,
1: leaving
2: ko, no?
1: Yesterday behind.
2: I'm leaving yesterday behind.
1: Yeah.
2: Finally, I made up my mind.
0: Hindi man na amo ng title? Leaving yesterday, gin man na?
2: Oo.
0: Hindi ah, wala.
1: Opo.
0: Ah, sino kakanta ba si Joaquin o kung si Keno?
1: Marito ako ng pag-artist,
0: Digi. Sige ba, i-play ko na lang. Sige ah. I-play ko, matian mo da ha?
1: Okay, thank you.
0: Ano to ganyan liwati mo request? Hindi ka ganyan mag-intra sa amon, Pampang? Hindi ka ganyan mag-intra sa amon, Pampang?
1: Ano, Digi nga, Pampang?
0: Ato ganyan, nasugpunan mo lang tutun bala?
1: Hindi. Hindi na lang. Ano yung mga tutun lang? Hindi ko na ako mag-intra.
0: Ari na yung mo request, oh. Salamat. Thank you. Regards sa mga taga-Uton.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Salamat man sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers. Thank you. Sa ngalan sa ngamon nga CEO og boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Adios, amigos.

0: Santod Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santod Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Nga XFM kid how?
11: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
10: Nga XFM kid.
12: Inami ang music ah.
10: Nga XFM kid.
12: Ay
13: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay aralis mga balita blamson ari bigit mga DJs nila kag
14: wala sang konkreto nga sa bag
15: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
14: Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how?
16: Tibo!
17: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na nalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
3: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
6: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
8: XFM, kid!
10: Ay... Wala ka lang music pagkatapos magtaw ka pa lang. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung aming pagkatapos mga DJs na lakad.
11: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
8: May how kita pa...
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid how?
2: Tipo!
11: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala no, kapako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
11: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Dari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumaro kasi. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
16: Depart

you very much. And I love that song too. Thank you.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters,

0: Now Femex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominace. Aka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka

0: Boston Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatawa.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Tingin mo.
4: FM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami pagkita mga DJs, nila kanya.
5: Wala sang konkreto, nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: fighting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're

0: herb supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. May harap ko mga balita blam. So, nami bigit mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pag...
6: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa ako

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
2: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, good morning! Welcome sa itong programa Drea sa Exciting Pilipinas! Subong yung adlaw mga katrapa sang Webes. July 9 na kita mga katrapa 2026. July 9, 2026 mga katrapa sa liwata. Kamusta na kayo dyan? And of course, di ba? Webes na ba? Hulyo 9 na. Hulyo 9, tag 2026. Paano mo dumamayo? Ano na, Judy? On deadline sang imo. Dara nga inugpasa niya assignment man or whatever. Dumduma, dumduma, dumduma. Mansari nyo, dumduma. Nawa ka na ba? Oras natin alas 5 sa ice na sa aga. And syempre, nakatutok mo rin lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Mga katrapa, aga pa, komento na ka mo sa ating yaga. Facebook Live, oh, sa inyo nga mga cellphones, dira. Agod yung ating matamyaw natin na, no? Ang tanan niya nagpamati sa atin. Syempre, live na kita sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita. Kitaon ako. So, comment ako mo sa inyo mga pa-shoutout. And of course, mapatian mo kita sa inyo mga tags sa karadyo. Ara kita mga katrapa sa 103.9 and 96.7. Ara kita dira, ah. Isuan nyo lang dira sa inyo mga tags sa karadyo and tunugin nyo. Salamat mga katrapa. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa programa nato na Exciting Pilipinas. And update mga katropa, no? Sa lakatiasang panahon, as of 2 a.m. today mga katropa, July 9, 2026, ang Bagyong Inday, yung international name nga, Bavi, ang nagluya na mga katropa. Kagti from super typhoon, naging isa na lang hindi ka typhoon. And sa karon ginamonitor, masasulod niya sa Philippine Area of Responsibility. Diba, mayuman ba? Nga nag ano na kumaga nagluya na nag hindi ko bagay hindi siya mura kabaskog ay kumpara sa tinalikda niya nga paggiho kung pa tiyog-tiyog agi sa iban niya nga mga lugar. Pero mga katropa, may aras ng thunderstorm advisory nga ti dapat ready kita mga katropa kay ang thunderstorm mga katropa ang maka-apekto ya sa bahin sa Ginigaran, Isabela, Moises Padilla, La Castellana. Kagan-expectar man na maka-experience man sing thunderstorm, magdala sa Binalbagan, City of Mamaylan, City of Kabangkalan, Ilog, Kawayan, sa Kag San Carlos City. No, so, ti ingat-ingat. Kasi hindi nasambit yung mga katropa natin nga. Ti maulano na naman nga tiyempo kung ti may radras ang pagpangilat o kung napapanalithi. So, bring your payong wherever you go. Biskan nga bugat na, biskan nga doon ka bakundal na dira sa bagni mo. Dal agit sa giyapon. Kaya ti, it's better kaysa sa mabasa ikaw, mahilana at mabasa mga importante ng mga dokumento and etc. So, protect yourself, ha, dalag payong dyan. And of course, subong man yung mga katropa nga tiyempong, bo, grabe ang init, tapos grabe man ka, ano, katugnaw, mag-inulan, kung grabe man ang inulan. So, mga katropa, dapat protected, gidikaw. No? Sa aton yung mga katropa sa XFM Bacolod, meron kita sang Santone of Vitamin C. Ang Santone Vitamin C, mga katropa, ang makapapaskugid sa aton yung alawas batak sa balatian, makapapakod sa aton yung resistensya. Mga katropa, no? So, sa aton tiyempo sa sakaroon, ng panahon, grabe yung pabaylo-baylo sang tiyempo, plus grabe na gitang init, kagambog daw. Mga katropa, pabakuro na ating alawas, mag-inom kita yas ng Santone Vitamin C. Oras natin, alas 5:09 na. And good morning sa mga katropa, dire natin na all over Negros Island Region at sa malamutan sa ating mga programa o kung sa ating radio frequency sa ating signal. Good morning! And syempre, good morning sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo kay Kim Harris Rodriguez. Good morning, man! Happy Thursday ko sa tanan.
happy. And speaking of kagapon, mga katropa, si Mayor Greg Noti nagpatigayon sa iyang Asoka, State of the City address. Kagati kahapon na naibaluan na ito nga wala galisang magarbo ito nga dekorasyon sa mga disenyo dito. Kagula man sa pagkaon na wala sa pag-catering, etc. Kay ang budget galing nga magala halos lambot na 3 million mga katropa para sa nasambit yung event kung tani. Iga-donate sa syudad sa charity, mga katropa, sa mga organizations sa syudad sa Bacolod. Yung nagkakinahanglan sa bulik, for example, sa Girls Home, no, sa Kalipay, nga, ano nga, nalipat ko sa nga, para sa mga kabataan, mga katropa, no, na night. Kagadamog pagida ito, nga mga organisasyon ang saranga magkabaton sa nasambit niya, nga, pondo. Oh, kag-update niyo sa mga ginaawayan, nga, basura sa Facebook. Mga katropa, no, gin-withdraw ni Mayor Abelardo John B. Bantog sa Victoria City. Ang ila-request nga maghaboy sa ilayang residual waste, no, sa isa katrak nilang residual waste kada bulan sa syudad sa Bacolod. Let's see. Oras natin 5:11 ng mga katropa, no, magdugang kita discuss sa mga nagkalatabo kahapon, mga katropa, sa Soka sa pagbalik nato. But before that, syempre mga katropa, I know, na-miss nyo ini nga mga kanta. Galawan pala sa mga tita and tito nyo. So, ariwa ang aton nga mga musika sa bunga aga. Favorite ko ganing last na ano. Kay man, aring Dr. Jones and Pretty Boy.

0: natin alas 5:23 na mga katropa sa aga. And, oy. Ito, ginagutom na kita ha. Luto na balangin yung mga pamakaw. Luto na balangin yung mga sudaan. Ang inyong yung ginatanok dira ga saging. O kung inyo dira nga kamote. Mais, ano pa yung talanokon? Itlog. No, ang inyong mga niluto dira. No, subong yung aga. Kamusta ang inyong mga preparasyon for today, Thursday? Sa mga estudyante dyan, ano, amat-amat na bugtaw, amat-amat na sa inyo yung mga galawion this morning, parayati, go na tayo for today, Thursday. And speaking of mga katropa, sa aton yung mga kitabo, no, nga nasaksihan, nga na-experiensyahan, sa pag-grow o kung sa pag-prosper. Grabe na yan. Sa social media, sa technology mga katropa, may aragin sa negative and positive effect. Mga katropa, when it comes to positive effect, diba, tawhay-tawhay kita subong. One click and then everything goes. No, tapos, one click and you can change the world. Diba? Like, hello, you can just click there sa AI, tapos iwan nga, change the view. Oh, change the yun, you can change the world. Pwede ka nakapost ng something nga, pwede makatrigger mo na or something na, mo, diba ka change ka sa world, no? Masarat ka na ba, hindi lang yun, hindi mo na pag-ubra ko, hindi kong lagtokon ka, ti. Pero, aside sa mga musa na nga, T-Pro, mga katrapa, pros and cons, may cons good, ano? Sana dira mga katropa ang pagdamo sang scammers. Basi isa ka da sa scammers, no? Or isa ka sa na-scam. Anyway, isa, nagdamo ang scammer. Balam mo nga mga katropa, kahit you can hide your identity sa mga accounts nga ginaubra-ubrad. Ano mo kay, unlike bisang una, oh, hindi man sila ka-ubra-ubrad, ay wala man sila platform para mag-ubra-ubrad. Pero sa una, gani, may harap naman sa mga scammer, ah. Ano ginto? Pero ti, personal. Na matura mo makita. Ado ka mo na wala to kaya Facebook, wala to kaya Instagram, TikTok, etc. No? Pero sa muna, ti, ti maginto kada like harap-harapan or galaw-galawan lang kung hindi makitao ng tura. Pero subong, abo, grabe na gita. So, syempre, no sa una, ya, mag, ano ka, mag, pangayo ka number or information sa isang katao po, katoon mo gita, amiga. Ngayon na number, B. Diba? Or, ngayon ka dasang iyang address, diba? Like that. Or mamangkot kasi yung, kung ano daang gusto mo pa ngayon, yung info. But sure, mga katrapa, oy, no need na. Naranatanan sa social media. Nakalik na darang iyang number, ang iyang email address. Nagabutang dira ako din siya nag-a-star, diba? Sa una, budabudlay na ako may pangaliyagan. O, sa una, dubuhi ka na datang. Ang una kabudlay na kahit kung manakita ka nga gwapa nga trip din mo sa Baylia tapos gusto mo siya pangaliagan yung pangaliagan ko gito sa iyong babae gani makotun mo pa sa sundo-sundo mo pa sa kusuplada sayawan ka pa nga mamangkot kung di niya balay kay pangaliagan mo siya diba but now for example oh, crush ko si ano si Weyo. Tapos latawin ko sa profile picture niya she lived in Bacolod City. Ay. Balaan ko na doon. Tapos mas talk ko sa iya. Ay, taga-barangay Takuling. Diba? Easy as that. And of course, mga katropa, scammers or may mga malain ginhawa, dara. Gina-use din nila para nga mang-scam. Diba? So sad. Pero, well, that's the reality. Diba? Nati, dapat kabalo kita how to handle this and kabalo kita dapat mag-ingat o kung mag-halong mga katropa sa mga scammers. Kani, ari ba daw, nakita ko na sa TikTok kay trending siya. Paano mo bala sabto ng scammer? For example, kung magtawag-tawag, dresay mo. After yan eh, gaanta makamusang tip based on my experience. Sige, mga katropa, ari ba live na live subong sa atin yung official Facebook page. Ari na! Ari na, tick
1: can you say your address?
2: I am address.

0: say your address.
1: Your address?
0: No, you don't understand what I'm trying to say.
1: Oh, no, sorry, I don't understand because, sorry, I don't speak English very well. I speak English 50-50.
0: So where do you live?
1: Okay, so if I am address, I live in a closet.
0: You have the metal shoes!
1: No, I don't have metal shoes. My shoes are like Adidas.
2: Mayroon ko nung you're gonna play dumb while calling akong mag-call si mga scammer, I mean, no? Play dumb ka, pero kaya usually mga katrapa ako na ang scammer ga-call sa imo, especially kung mga scammer ga very high-tech na yun ang ginagamit nila. Dapat hindi kayo mag-humble sa imo nga name and you will not mention sa mga yes kay i-record na nila. Tapos kung manawag-nawag sila to, tayo gamitin na nila mga yes, muna para verify ang mga information. Sa mga bali, yes. Hindi ka man mag-humble si mga pangalan, hindi ka man mag-agree da. Okay, gamitin na nila, record na nila, and then muna ipapatay nila to sa mga verification at chat chuchu, no? Para yung makuha ang imong mga information, kwarta, or whatever. Di dapat mga katrapa, muna ganun, you'll play dumb. Or mas better, patiyon mo na lang, di mo na pag-subtone. Kung feeling mo nga, ay, ito ka hindi ko ginikilala, ito ka suspechahan mo bala. Hindi mo na lang pag-isabton pa. Pero, ang ako niya ginobra before, no, kung may pagkaman ka, nag-play dub man ko, kaya dapat gani ihampangan mong scammer para mainit ulo nila sa imo, di ba? So that time, ay, hindi man to akong gintawagan, akong friend. Nagtawag siya, tapos ang yato, no, kay Very AI, na Very AI. Magyang, this is, may middle name pa, like full name. Tapos tingala ako ng class, may tawag yung kulalay ako. Hindi ko man ikilala. Tapos wala man ko, something or whatever, no? Kasi kaya doon may gin-fill up pa lang to siya online. Baka ako nang nagwa. Gin ko ako, tika yung nakabasa na ko yung dapat you will not say yes or whatever. Give your personal info. Gin ba? Tun ko ako yung cellphone. Tapos nag-ko. Nag-doktoro ako sa cellphone. Sagaw ko na. Tapos sabi niya, hello, this is Nana. Can you hear me? Huwag mo na sa. Nagudugay, Taghol naman ko sa iya. Huwag mo na. Hello. Huwag mo na sa. Can you hear me? This is still, huwag mo sa Japon. Wala, tanan-tanan niya sapat. Ay, huni-huni ko sa iya. Hasta nga natakaan siya sa konti mo. Why na siya nagtawag-tawag? Pero before, prior to that, mga nagtawag siya, mga daw ka-do. Sige siya nagtawag. After siya nga tagul-tagulan, kag-truktoro okay, no? Miaw, timan. Wala siya tawag-tawag. Nung makuha siyang scammer sa masbuang sa iya. Pero seriously, mga amusin ang abagay, dapat hindi na lang pag-subton. Pagka-batik niyo ko to, kalain niya. I-end na lang ang call and i-block niyo ang number. Yan na lang ang brahon niya. Hindi na ako pagsunda-sunda kay tripping to sa kabuhi. Kagang girl nga niyo, tripping. Tapos masadyahan ka lang, scammer ka. Mas scammer ko. Hindi, scammer ka. Well, mas dungol ko. Saka mo lang. Oras natin mga katrapa, alas 5:30, taydos na! Walang tasang oras, kag syempre mga katrapa, tutok lang! Kaya kita mga katropa ang timagapadayon diriya sa mga programa naton sa XFM Bacolod. Siyempre, matamata ka mo drahimo sa. And thank you so much kita sa tanan ng mga nagupod sa aton sa ilan ni Nina Arevalo Katoliko. Good morning! Kay Ma'am Elvira Gilogo, kay Sir Arvi Chris Casires, kay Jill Wien. Good morning Monday! 3 na kuno sa impeachment trial. Ay, day 3 kahapon sa impeachment trial ni Duterte. Tanay matapos na kuno. Tama. Mga katrapa sa liwat, kaupo din si katrapang Wendell Balinario. Kagte, magabulos ang The Secret of Health. After that, malita naman kita kaupo din katrapang Franz Andraburgo sa Express Balita. Oras na ito na 5:33 na, pamahaw na da. And halong sa mga nagbiyahe. Sa liwat, good morning! Happy Thursday! And good morning!
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Gusto

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man natabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Excellent.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, pirmimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining alawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon nga ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kagang ato sa ring pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant ta sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kina welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
3: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
5: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bug-os mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
3: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kun indi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma-reverse, or if not, indi naton posible mapaganhagan ang mga symptoms ang inyo sini ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema

0: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar o kuning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining nga lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining nga blood sugar, Doc Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tiyang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
0: Gusto

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa unang panahon na muna. Pero susubong, bisan wae ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang ano bla, tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto Sir Josil, ano? Ilabinigin sa panahon na ton, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil, nga nagapahapos sa ton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa baratian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nindok, Leo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar, nga ilas sininga, sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita, dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Ah, mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oo.
2: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto sa ni Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga.
1: Palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ganikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ang gitatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, tidiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang silingya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo,
3: kung ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes posible magdamage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo pakadamo sang igasto mo sina dira, hindi na ma uli. Kun balda ni mo sina kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. Dasoy pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi nang bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na aton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na aton. Kaya ng mga prevention tips bila na aton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na aton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na aton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible. Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: Actually, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-ang kone sa sancharantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinang lanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kung mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yung recommend Sir Josil nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kagpwede man ang content niya sining just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sining ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sining medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga, sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josil, no? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungkol doon kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kung kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa mga cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo blas aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ta, ngislo.
3: Oh.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason, nga ti wayman nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Coffee Max Premium T3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun antaman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun halimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance, di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa nga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa nga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sa nga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna da from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9
5: Santon Plus Gold.
6: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy Ilis
7: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Sanzon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid.
11: The all-in-one sa presyo magaan.
12: Sanzon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanzon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanzon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
13: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook.
20: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Exciting!
22: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, sa kagunsaning kaman sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Huwebes, Hulyo 9, 2026. Kag subong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igatulong namon sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa naton dira nga nagatutok na sa radyo, ang XFM Bacolod. Babatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7 sa norte nga bahin sa probinsya. Babatihan ninyo kami mga katropa sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayara iyas ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi magkalipat, bangod at your fingertips, ma-access na ninyo ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Tara sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo na mga katropa ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Kag mabatian dra ninyo mga katropa ang tanan nga istasyon sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, may aram kita sa aton nga text line na dari sa tan istasyon XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kagatong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Para sa pinakaulihing alakat sang panahon, aton hibaloon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Super Typhoon Inday, nagnubo na sa typhoon category.
2: Disenueve ka mga LGU, nagsuspend ako, nagkansela sang klase bangod sa ginapaabot ng maulan ng panahon.
1: Kagatong padulungan ng mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Pila ka mga local government unit nagpatuman sang kung pagkansela sang klase. Negros Oriental nagmando sa province-wide suspension bilang pagpanganda man sa epekto sang bagyo.
2: Victoria City Government nagbawi sang hinyo nga magkahaboy sang basura sa Bacolod City Landfill.
1: Kag Mayor Greg Asataya nagpatpat sang iya kay nahimuan sa sulod sang isa ka tuig sa State of the City Address. Para sa aton nga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Una nga witness, ginpaidalam sa cross-examination bahin sa video sa pagpamahog ni Vice President Sara sa Presidente kag First Lady.
2: Vice President Sara Duterte nagsapol sa Senate Defense Team, suno sa kay Attorney Pua.
1: Kag para sa aton nga headline sa Balitas International.
0: Express Balita, international news.
1: Pila ka mga shops sa South Korea nagagamit na sang robot para sa self-service.
2: Militar sang Estados Unidos naglunsar sang pag-atake batok sa Iran suno sa Central Command.
1: Kag sa aton nga balita sa sports. Kompleto na ang teams nga mag-avance sa quarterfinals sang FIFA World Cup.
2: Samtang sa balita naman naton sa showbiz, actress nga si Kylene Alcantara ang nabiktima sang phishing scam.
1: Kag sa aton karon nga balita, special kompon si katropang James King. Mayor ko no sa Mexico, nagpa-kidnap me. Alas 6:21 na, kag mga katropa, inyo nabatihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. dagi ng inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6.22 na ha, kag mga katropa itong padulungan ang mga detalye sa pinakauling alakat sang panahon siningadlaw sang Webes.
0: Express Balita Weather Update.
1: Naguyang na si Super Typhoon Inday, kagyaran na lang ini sa karon sa typhoon kategory suno sa pinakauling report ha. Halin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang pag-asa. Makita ng mata sang bagyong Inday sa kalayoon nga 940 kilometers na sidlangan sang Northern Luzon. May kabaskugon ini sang hangin nga nagalabot sa 175 kilometers per hour kag pagbadlos nga nagalabot sa 215 kilometers per hour. Naghulag ang bagyo pa west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Manubo ang tsansa nga maglandfall ini sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Samtang paday naman nga nagaapekto ang southwest monsoon sa Palawan, Visayas kag Mindanao nga nagadala sang pag-ulan sa nasabit ka mga lugar. Bangod sini, ginapahalong ang mga awtoridad sa mga awtoridad ilabi na diri sa Negros Island region kag sa Western Visayas bangod sa posibleng nga pag-ulan. Makasarangan ang huyop sang hangin sa Western Visayas nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Samtang sa signal number 1, ang pila ka bahin sang Luzon, kalakip diri ang probinsya sang ukon na isla sa

0: Tilasag kasiguran kagang northern kag central portion sa Catanduanes. Laki pang pandan karamuran bagamanok ka panganiban Viga Gigmoto Baras kag San Miguel.
1: Samtang mga katropa, as of 6 a.m. subong July 9, 2026, yari naman ang mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental nga nagkansela sang klase. Ang Moises Padilla sa Tananya Libel, public and private from July 9 to July 10. San Carlos naman, sulat sa San Carlos Tanan Man nga Libel, kung mga Libel mga katropa, sa kagang upland nga bahagin sang portion nga masamig na baha kag sa landslide prone areas subong July 9, 2026. Abahin man sang Isabela man mismo, Isabela City mga katropa, tanan man nga level from July 9 to 10. Sa Himamaylan mga katropa, tanan man nga level public kag private ang nagkansilado sang klase. Sa La Carlota City, kansilado man ang klase. Hinigaran from July 10 tumtubwas sa adlaw July 10 mga katropa. Sa Kinubaan, tanan man nga level sa La Castellana tubtubwas nga adlaw wala sang klase. Ang Valladolid wala man sang klase sa tanan nga level. Ang Pontevedra wala man sang klase. Si Palay, Morsha, DSB, Bago City, Binalbagan, Kanduni, Kawayan, Ilog, Kagpulo, Pandan.
0: Samtang nakabalik hapon sa utong tanan nga mga nag-evacuate sa Miyerkules sang kagahon matapos ginbaha ang ilang lugar bangod sang mabunong ulan. May gin-evacuate nga sukitay 7 kapamilya sa Canlaon City. This is sa La Castellana, kag 5 kapamilya sa Pontevedra. Pang sunod sa ilang mga local disaster team, nakapauli na sang utto sa ilang mga puluyan bangod sa nangin mainit ng panahon sa bilog ng isla sang kahapon nga adlaw Miyerkules. Sunod naman sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermino III, may mamagabalik man gihapon ng mga evacuees bangod kung magtupa ang mabaskog nga ulan, mahimo baha on liwat ang ilang lugar. Balantayan ang okon karon sa gabi Huwebes, tubtubwas nga adlaw Biyernes ang lakat sang panahon. Samtang nakadeklarar na sang province-wide suspension of classes, subong adlaw sang Huwebes ang Negros Oriental bilang preparasyon sa Super Typhoon Inday. Nagapabilin sa red alert status ang tanan nga DRRMO sunod sa kay Sermino nga bangod sang kondisyon sang bulkan kanlaon wala pa sila nagpanaw sang alert status.
1: Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Negros Occidental nagpatawag kahapon sa multi-agency meeting sa preparasyon sa mahimo pagtupa sang ulan kung pag-ulan sang Super Typhoon Inday. Sunod sa kay Bel Patinya sang PDMPD nga kahapon pa nakaalerto ang multi-agency heads agod makahimo sa reporting kaso may kahalitan. May mga areas man nga ginatupa na sang ulan kahapon sang agar rason nga may cancellation na sang class. Ginpaabot man ang dugang anunsyo subong nga aga.
0: Alas 6:27 na para sa aton nga mga dugang nga mga balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Ginakabing nga prank sa Bacolod City Police Office kon BCPO mga online threat nga nagresulta sa pagsuspende sang klase sa pila ka mga bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sang BCPO, mayara sang duha ka mga bulutuan nga ginalakipan sang pampubliko kag pribado ang nagpa-record sa kapolisan angod sa pagpamahog sang isang universidad apang nagpatigayin sang internal investigation. Dugang pa ni Riba Dumia, ilan na sa karoon ginpalabos sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kontrako ang nasabit ng mga online threats sa mga bulutuan. Agod may investigahan kag matumod kung sinong mga ara sa likod sang pagpamahog. Nagapangabay man ang City Director sa mga ginikanan gabantayan ng ilang mga kabataan sa paggamit sa social media para malikaw sa impluensya sa iban ng mga grupo online.
1: Nakabalik na kahapon sang udto ang tanan ng mga nag-evacuate sa Miyerkules sa kagahon matapos ginbaha ang ilang lugar bangod sang mabunok nga ulan. Mag-evacuate nga 57 kapamilya sa Canlaon City, 16 sa La Castellana, kag 5 kapamilya sa Pontevedra. Apang suno sa ilang lokal nga disaster team, nakapauli na sang udto sa ilang puluyan bangod sa naging mainit ang panahon sa bilog ng isla sang Miyerkules sang aga. Sunod sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermino III, mahimo nga mabalik man gihapon ang mga evacuees bangod kung magtupa ang basko nga ulan, mahimo ba nga bahaon liwat ang ilang lugar. Balantayan man karon sa gabi kag tubtubwas sa Biyernes nga adlaw ang lakat sang panahon, samtang naka

0: Declarar na sang province-wide suspension of classes subong adlaw sang Huwebes ang Negros Oriental bilang preparasyon sa Super Typhoon Inday. Nagapabilin man sa red alert status ang tanan nga DRMO. Sunod sa kay Sermino nga bangod sang kondisyon sang vulkan Kanlaon, wala pa sila sang panaog o kung ginpapanaog nga alert status.
1: Samtang pasakaan sang kaso nga murder ang duha ka mga suspek nga ra sa likod sa kamatay sang isa ka lalaki nga nasa Puan sa irrigasyon sa Purok Nara barangay Malingin. Siyudad sang Bago aga sang Hulyo 7. Ang biktima gyud kilala sa kay alias Edmond 39 anyos, vendor. Samtang ang magamay nga suspek gyud kilala kanday alias Rogelio 61 anyos kag alias Jade 25 anyos. Lunsa ay mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Natayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP. Gabi sa Hulyo 6, supo din ang biktima kag si Jade, kag ginapatihan nga nasugata ni Edmond si Rogelio, kag nagresulta sa komosyon sa tungasang duwa. Dugang pa nila Tayon, nagtapungulay ang kanday Rogelio kag ang biktima, tutob nga nahulog si Regasyon. Kung sa ringin, ginaligar nga ginbuno man ni Jade ang biktima, tutup nga ginanod ini sa irrigasyon. Nasa Puan, nga wala na sa kabuo yung biktima, agas ang Hulyo 7. Kaya may aras ang pilas kag nakita sa investigasyon, may mga ngatugas ang pagbuno ang pilas ang biktima. Sa impormasyon, magpakaisa si Rogelio kag Edmond, samtang ginablo sa pakaisa ni Edmond si Jade, kagdang iligutanon ang motibo sa krimen.
0: Wala sang magarbo nga dekorasyon o kung madamo nga pagkaon ang talupang doon sa ginpatigayon kahapon nga State of the City Address o konsoka ni Mayor Greg Gasataya. Sunod sa alkalde nga ang magasto nga magalabot sa 3 milyon pesos para sa venue, dekorasyon kag mga pagkaon ang ihatag na lang sa syudad o kung i-donate sa charity o kung pila ka mga organisasyon sa syudad. Gipanambot naman sang alkalde ang iyang mensahe kag accomplishment paagi sa isa ka creative video kag documentation. Ang iyang agenda nga heart ko ng health, e-education, environment, environment growth, access to services, responsive transport and transparency and tourism. Samtang nga sa katapusan sa mensahe sa nakag mga binuhatan sang nasambit nga programa sa administrasyon, gitabutyag sini ang pasalamat sa mga empleyado sang Bacolod, sa sanggunian panlunsod, tanan nga sektor sa Bacolod kag sa kapulisan. Ginpahayag man sini nga magapadayon siya sa pag ubra akon sa iya mantra nga work, work, work, work, kagigalunsar ang G-App nga mas magkapasan yung pa sa syudad.

0: Hintayan ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang Bacolod City Police Office bangod sa ilapaday nga kampanya batok sa illegal nga droga kag sa mga nangkon nga kadalagan sa nagligad nga operasyon. Sunod sa alkalde, dako ang kontribusyon sa BCPO sa pagdakop sa illegal nga droga sa syudad. Ilabi na matapos ma-recover sa mga kapulisan ng minilyon ka pesos nga balor sa ginapatayan ng illegal nga droga sa nagkalain-lain nga operasyon. Gipapuchag man ni Mayor Gasatayag ng pinakamadako nga nakumpiskar ng illegal nga droga taga balors ang 14.1 million pesos ng isa kadako nga tikang sa kampanya sa syudad batok sa kriminalidad kag illegal nga droga. Sa iyang mensahe, sa iyang State of the City address o konsoka, personal nga ipasalamatan sa alkalde si BCPO City Director Eugene Ribadumia kag ang mga kapulisan sa ilang dedikasyon kag serbisyo. Dugang pasini, ipasalig niya nga padayon nga suportahan na sa Bacolod City Government ang BCPO paagi sa paghatag sa mga kinanglanon agud nga mas mapabaskog pang ila kampanya kontra illegal nga droga.
1: Mag-host naman ang syudad sa Bacolod sa Metro Manila Film Festival. Ini mga katropa ang ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya kung sa diin nga magapadulong ang mga artista sa syudad nga kabakin sa Metro Manila Film Festival o kon MMFF. Kung sa diin sila magapatigayon sa parada sa nasambitiyang tion kag mayaraman sang training para sa mga kabataan kag pamuluyo na hunguno o kun nahanungod sa creative nga pag-ubras sang pelikula. Ini man ang una nga tion nga iga held kon iga patigayon sa gwa sang Manila ang nasambitiyang film festival sa isa man ka rason suno sa alkalde kung nga Bacolod ang napilian tungod nga ang Bacolod mahilig sa pelikula kag sa kadamuon sang magtumalanaw.
0: Nasapuan nga wala na sa kabuing sa kalalaki sa likod sing isa ka warehouse sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Agas ang Hulyo 8, ginkilala ang nagtaliwan nga si Aljon Mendoza, legal ang edad kag residente sa Purok Hervias 3, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4, nakita sa mga nagaroving nga guards sa lugar ang lawas ni Mendoza kag wala na inis ang kabuhi. Dugang pa ni Palacios, wala sang may nakita nga kung ano nga sa isang pila sa lawas kag dugo kung sa rin nakita ang biktima kag ipaidalom ini sa autopsy. Sa karon nagapatay ang investigasyon sa kapulisan angot sa posibleng intunan sa kamatayan ni Mendoza kag ginapatian nga ini ang nakaagi na preso bangod sa kaso nga pagpangawat.
1: Nasapuan nga nagkaagnas ang bangkay sa isa ka persona sa Purok Saging, Barangay Canturay, siyudad sang Sipalay, agas ang Hulyo 8. Ginkilala ang bangkay nga si alias Joe, 26 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Sipalay City PNP, nakita sang amay sang nagtaliwan ang bangkay sang iyang bata kag ginkonfirmar ini nga pito na kaadlaw nga nadula ang biktima. Ginpahayag man sini nga nagabatsyag sang balatian nga kuya pang biktima kag ginahibalo pa sa karon sang awtoridad ang gintunaan sang kamatayon.
0: Alas 6:35 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Gaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Aton padulungan mga katropa ang mga detalye naman sa balita sa nasyonal.
3: Express Balita, National News.
0: Wala sa may ginhatag nga bagong marching order sa iya defense team si Vice President Sara Duterte sa ilang pagsinapol sa Senado sa Martes, Hulyo 8. Sunod sa kay Attorney Michael Pua, spokesperson sa defense team, hindi na kinanglan ang bagong mando bangod madugay na nga ginhandaan sa ilabahin ng impeachment trial sa Vice Presidente. Apisar nga nagpamalibad si Pua nga magpakigbahin sa detalye angot sa agenda sa sinapol. Ging klaro sini nga nagkatulan dito ang Vice Presidente agud nga makigsapol sa iyang mga abogado kag hindi agud magpahog sa konsino man. Ginatagi po wa nga may batasan ang Vice Presidente nga mag-adjust agud malikawan ang inconvenience kag bangod yara sa Senado ang iyang legal team, siya mismo ang nagkadto dito.
1: Gindinay sa Sandigan Bayan ang pangabay ni Anay Senator Ramon Revilla Jr. nga makagwa sa presuhan sa hindi magkubo sa 4 oras agud magtambong sa wake sa iautod nga si Jo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ang patag ko ng patag kay Revilla sa Forlo ang magatuga sa impresyon sa publiko nga siya bilang isa ka anay mataas nga opisyal ginapaboran nga detinado labaw sa iban nga mga detinado nga may kaanggi gid nga kahimtangan sandig sa pahayag sang 3rd Division sang Anti-Graft Court. Sa baylo nga isa ka pisikal nga pagbisita si Revilla mahimo nga maka-virtually participate sa memorial rights suno sa korte. Mahibaloan man nga si Revilla ang nagpangatubang sa kaso nga malversation na pinaagi sa falsifikasyon sa publiko o kung sa public documents nga naghalin pa sa 92.8 million nga anomalous flood control project sa Pandi, Bulacan.
0: Ginatagan sa Regional Trial Court RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu sang 1 million pesos nga piyansa ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya angon siya kaso sa malversation of public funds kag paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga may kangtanan sa ginaligar Ghost Project sa Davao Occidental. Ginatagan man sa korte sang 300,000 pesos nga piyansa si Sir Ryan Ubungen, Finance Officer sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental. Suno kay Judge Nelson Leyco sa RTC Branch 27, hindi bastante mga ebidensya nga ginpresentar sa piskalya agud maprisong duwa samtang nagapatay ng trial. Gipayag sa korte nga wala pa sang witness nga makapamatod sa papel ni Discaya nga ginaligar anomalia ang proyekto. Wala man ang pamatudan tubtob Subo nga siya ang naghimo sa piking mga dokumento o kung nagkonsabo sa iban nga mga akusado.
1: Ginsugura na sa Armed Forces of the Philippines kung AFP ang pagpanghanda sa pagtukod sa ilakaw galingon nga Military Space Center nga mahimo mangin full-fledged Space Command o kung Space Force sa palaabuton. Sunod kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., ginaprobahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto nga pagahimuon kaupod ang Philippine Space Agency. Tinutuyo sa programa nga mapabaskog ang ikasarang isang militar sa surveillance, komunikasyon kag paggamit sa moderno nga teknolohiya kaay isang drones kag iban pang defense systems. Suno sa kay Browner, target sang AFP nga maangkon ang pinakauna nga military satellite sang pungsod sa tuig 2028.
0: Alas 6.39 na. Inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginang inadulong sa inyong mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita. International News.
0: Ang mga balagyaan nga wala sing mga tao hindi kinandan sa bugos nga kalibutan. Pareho sa mga cashier-free groceries sa mga pungsod sang Britanya kag Estados Unidos. Apa ang konsepto nangin mas natnagon na sa South Korea. Ang mga wala sang personal nga mga balagyaan sang kape, mga kalanan sang ramen kag mga balagyaan sang bulak nagalapta sa bugos nga South Korea samtang ang mga tag-iya nagadangop sa mga robot kag self-service agod masabat ang nagataas nga labor cost kag nagasalig sa mga tampad nga mga konsumidor. Ang South Korea may madasig nga nagatigulang nga populasyon, isa sa pinakamanubo nga birth rate sa kalibutan nga nagadulog sa pag-usmod sang mga mamumugon. Ginalauman sang gobyerno nga ang populasyon nga 51.8 million naganubo o kung maganubo sa tuig 2072.
1: Ang militar sang Estados Unidos naglunsar sang serye sang pag-atake batok sa Iran suno sa US Central Command. Kag ang mga pag-strike ang bilang sabat sa ginsiling sini nga pag-atake sang Iran sa ikatatlo ka mga komersyal ang sakayan nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Hindi matag kung ano ang partikular nga ginapunterya sang US apang ang media sang Iran nagsiling nga anom ka mga projectiles ang nag-igo sa lugar sang Tahrir Pier sa Sirik nga nabagatnan sang Iran. Ini ang una nga naibaluan nga ang pag-atake sa militar sang Estados Unidos batok sa Iran halin sang ulihi nga bahin sa nagligad nga bulan sang may pilakadlaw nga pag-atake sa kag-kontra-atake sa tunga sang duha kapungsod.
0: Alas 6.41 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa Balita sa International kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga katropa ang balita naman sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Kompleto na ang teams nga nagabansay sa quarterfinals sang nagapatay nga FIFA World Cup. Una nga magahampang ang France kontra Morocco las 4 sa aga, buwas nga adlaw. Biyernes, Julio Jess sa Boston Stadium. Sa July 11 naman, magahampang ang Spain batok sa Belgium las 3 sa aga sa Los Angeles Stadium. Sa July 12, atubangon sang Norway ang England sa Miami Stadium las 5 sa aga oras sa Pilipinas, kaya magampang man ang Argentina kontra Switzerland las 9 sa aga sa Amuman, nga adlaw. Ang balita sa sports, kinadulo sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang padulungan mga katropa, ang balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa tunawang balita sa Showbiz, ining si Kylene Alcantara mga katropa, no? Ining actress nga si Kylene Alcantara, ang ginako nga siya mga katropa, ang naging biktima sa isa ka fishing scam. Mga katropa, so no, kay Kylene, nga tiini siya mga katropa, ang nabiktima, kag ginpabay, anya na lang mga katropa, kay para sa iya ko, no, budlay na lauton, especially para sa iya mga katropa, nga TBC, kaayo damo sa ginaubra mga katropa. Ang nasambit mga katropa, ang fishing scam, ang nagtuga sa pagkakawat, no, sa kwarta mga katropa, sa nasambit nga actress. Kag mga katropa, ang ining nasambit nga pahayag ni Kylene Alcantara ang na sabat niya sa isa ka interview matapos nga siya ang karon mga katropa may nagbida naman ano sa pelikula ako na sa isa ka primetime series mga katropa sa TV. Kagti ang isa ligto ka episode mga katropa sa nasambit niya nga primetime series mga katropa nga Task Force Firewall ang mga scammer online. Kagti mga katropa digto ginada sa nasambit nga series bala mga katropa inablang ginadakop nila ang nagapanginto online na mga pang phishing scam. Kagti mga katropa hambal niya nakarelate gid siya mga katropa kay hambal niya nga ti usually kita tanan may cellphone nagagamit siya ng cellphone kag hambal pa niya syempre nang tanan kita kuno nagka-experience man sang usually mga cyberbullying hindi man na ano lang ha, hindi nga sila nabully ka lang dira kundi nabalang sa mga pangyaguta pag-share sa mga post naton di may arakid sa nga cyberbullying nga nagkatawis ka nga i-react ka lang dahaha ang ipopost nga tarong no sa mga katrapang balinga tanan kita naka-experience ang mga amusin nga bagay sa ano no sa internet kagambal niya nga ti ang yang kwarta sa bangko na buhinan gid tungod niya sa nasambit nga scam mga katropa. So ti may hambal niya nga may nag-text kuno sa iya tas link lang tapos link lang ang gin-text sa iya ti gin-click yaman kuno kun natawon tani kung ano ang ara sa nasambit nga link pero ang iya kuno nga madumduman nga ang like ya to kuno gin-like ya to kuno ara to kuno sa iya nga email or something kano kapag click niya nakadto siya sa lain nga website kag ti nang pagka-click ya kuno nakadto siya sa lain nga website wala man siya nag ano na kuno nag fill up or click pa agin exit yung malang kag after 2 amo lang man to kuno ginobra niya kag nabuhinan na kuno ang iyang kwarta mga katropa no sa bangko kag tiambal niya amo ni kuno pinaka-importante man subong nga dapat mangin aware ang tanan nga ti may mga amo sini nga scam online. Te, ang balya relatable gid siya sa ilang series sa TV sa karon nga ti experience galing niya in real life. Mga katropa, oras naton 6:45 na kag ang aton nga balita sa Showbiz. Ang kinatulong sa inyo sa aton habon yung mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Ang ating nga Santone Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging. Magkapaputingin siyang atong mga panit. Kag syempre mga katropa, antibacterial. Madulagid ang germs. Kag baho sa atong yung mga lawas. Yan ang Santone Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man. Para naman sa mga mahilig sa glutathione and Kojic mga katropa. Plus, ginimponan pa sang VCO ka ng virgin coconut oil na ginaisa sa isang habon sa atong niyang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:46 na mga katropa niyo nabatian ang balita sa Showbiz. Kagatong padulungan ang balita espesyal kumpon si katropang James King. At ni Baluo, mga katropa, ang istorya sa likod sang sining nga mayor dito sa Mexico nga nagpa-kidnap me. Katropang Ed,
2: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Mayor sa Mexico nagpa-kidnap me. Mga mga katropa, kaupod si katropang James King, hindi ang atin nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, dili sa Pilipinas, uso ang hospital arrest sa mga public official na may kaso nga or may kaso sang korupsyon. Sa Mexico naman, ginakusaran ang mayor sang Tenancingo nga nagpekes ang iya kidnapping. Agud ma-justify ang minilyon nga pagkadula sang kwarta sa kabansang Banwa sa Mayo 31. Gin-kidnap si Mayor Nancy Napoles kagang iya utod sa tubang mismo sang balay sini. Pwersa sila nga ginpasakay sa salakyan sang tatlo ka mga armado nga mga lalaki. Sa Mayo palad, may nakakita sang krimen gani gilayon nga napahibalo ang otoridad. Nakitaan ang duwa sa isa kadalan matapos magayuni sa isa katawo nga tawagan ang iyang abana. Matapos kinquestion ang biktima, ang iya pamilya kag mga kidnapper nga nadakpan sa pulis, nanutaran sa mga investigador ang pagsaligmato sa mga pahayag. Ginpayag din na poles sa otoridad nga ginpahog siya sa kidnappers nga patsyon siya kag ang iya pamilya kung hindi magkooperar. Ginpangayuan ini sang 40 milyones pesos kag ginabisuan nga kun wala sang kwarta, kwaon ini sa kabansang city council. Apang sang ulihi, natukiban nga mismo ang bana kagutod sang mayor ang nagkontak sa kidnappers. Kaginbayran ang mga ini nga i-stage ang abduction. Ang ila plano among magbayad sang 40 milyones pesos nga ransom halin sa kwarta sang Banwa. Agud matakpan ang pagpangdispalko ni Napoles. Ginpanginwala ini sang mayor kaginsiling nga pangguba lang ini sa iya political career. Sa subo, padayon ini nga ginaimbestigaran apang wala pa sang napasakaan sang kaso. Kaginang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Ito na ba tayo balita espesyal? Kaupod si katropang James King. Angot sa sining mayor, no? Naging piki yung iyang pag-kidnap. Mayara na muna. Dapo na nakakalatabo sa ito. Hindi may aras ang hold up me. May kidnap me. Parati ang kwarta. Ngara sa ila. Konsabo mo ito galing ng hold up to. O ng kidnap to, no? Alas 6:50 na mga katropa. Kag inyo na ba tayo ng mga detalye sa atong rin mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero mga katropa, before kami na ibang magtakop ni Katropang Wendell, ipakilala na namo sa inyo mga produkto sa Yes to Health.
1: Mga katropa, ang aton nga mga produkto sa Yes to Health ang mabakala sa aton mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang mabakalman sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, ma-order manini online sa aton yung mga online shopping applications, i-search lang nato ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor sa aton, good morning. Maula no ng panahon sa ibang lugar. Oh, may nga gadera.
1: Yes, good morning sa mga katropa nato na taga-tutok online. Sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning, ma'am.
0: Yes,
1: sa ila ni Sir Chris Casiris, dira, good morning, kid. No, sa mga katropa man nato na sa tagsa nilaya ka mga, ano, dira, ka mga, ano, no, mga balay nga gatutok sa aton nga nagapanghanda man sa ati maulanon nga panahon nga ginabantayan sa ila ni Sir Andy Molinedo. Good morning nga dra sa may si Palay kuno waga pamati sila sa aton. No, sa kay Dian Molinedo, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. No, thank you so much and good morning mga katropa. No?
0: Yes.
1: Bulo mo tayo ang aton nga palibot sa mong iyang ating kinalauman nga may pag-ulan.
0: May aga mga katropa. No? Lalikmat! Bulubantay kita. Kaya hindi kita kapakot sa sitwasyon. No? Sabi ganin natin, mabundak ng ulan. Kung Andres Bacolod, doon naglikaw ang malaing na panahon. So, munang Bacolod, buhay sa announcement sang suspension sang klase. Padayon ng klase, no, Andres Bacolod. Alas 6.52 na mga katropa. Hindi nyo napaglis sa inyong mga radyo kaya magabulos na ang bulsa ay kaupon si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaria.
0: Kasi katropang Franz Andrew Borgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinon sa Pilipinas,
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
15: XFM.
16: JR, bilisan mo, mawawala tayo ng mga ibon.
17: Ayun mo, talamang ikot sa taas ng turi.
16: Tira doon muna.
17: Saglit, akit lang.

0: of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena.
1: Ame subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Ino mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga indi ma kung ma-stress man kamo, indi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kauturan naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga sintetik, bungga niya ang pag-protect sa imong nga lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kauturan naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kauturan naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang maintenance, sige gi kamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyagin na no technology. Para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka Santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong huyak ang atang kagpanit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline

0: Benton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Subong ang panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata subong, gamay pa ang bata subong, exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tan-aw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4-5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
2: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suging butika.
3: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang maayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
2: The Secrets of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena.
4: XFM 103.9.
5: Supple Plus Gold.
6: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM. Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: FM Network Philippines.
1: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa aton na tanan. Welcome sa panibago naman nga edisyon sa aton na programa Bullseye. It's Thursday mga katropa, petsa 9 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Marikaray pa ng panahon natin subong. Wala ulan. Wala sang pagbabulo baha-baha sa mga lugar mga katropa. Gris Bakulod. Wala sang mga panibalay nga nabahaan mga katropa. Pasalamat kita. Ano nga sang pagpanalasa ni Bagyong Inday? Bagyong Bavi, mga katropa, nga nagbaskog gidman sa triple, no? Ang iba't nga mga klase, iba't nga mga LGUs, mga katropa, sa Negros Occidental, ha? Nag-declare sa suspension sa klase tungod sa pag-ulan-ulan, mga katropa. Dito sa Southern Negros area, tupa-tupa ang ulan to. Nag-ulan-ulan to. Kahapon, may pila ka mga gin-evacuate nga mga kultura ta dito sa La Castellana tungod sa pag-ulan-ulan. Sa kontra karon ang pila ka latest development mga katropa sa bagyong Bavi or Typhoon Inday nga nag-apekto karon sa aton habagat. Amo rin rason sa pag-ulan-ulan mga katropa. In a way, layo gidman siya. Hindi man niya lapit. Layo siya, so ang iyang sentro hindi may igos Pilipinas, pero apektado ang pinakamarugan din sa Luzon area mga katropa sang kagabaskogon ni Typhoon Bavi. Ang iyang kabaskogon na ganap at sa 250 mo 280 primero to sa nakita to sa Pacific Ocean. Tapos nagdubo-dubo siya, no? 250 naghaboy man sa 230 to 240 kilometer per hour ang kabaskogon niya. Ang kapoy lang gid paminsaron mga katropa, hinay lagan niya gabi 5 kilometer per hora, no? Sa pagkanto sa area sang Luzon katropa, no? Sa mga kultura nato dami jolo ligmat loy ta bulo bantay-bantay lang ta, no? Kabay pang hindi man ta mapiktuhan siling pagulan-ulan kag pagbulo baha-baha mga katropa dari sa Negros Occidental gara sa gohom nato mga flood prone areas nato hindi man mapiktuhan sa nagkakalatabo dari sa aton nga ukon sa pag bago-bago sang panahon mga katropa dari sa aton nga syudad. Anyway, welcome sa ating palatuntunan. Today, mga katropa, sa naman natin Thursday, it's July 9. Dasig na kayo sa mga inadlaw natin, no? Make the most of your day, mga katropa, subong mga panahon. Ano kuno mo? Ang oras, importante, subong mga katropa. Kailangan, we have to make the most of it, no? Anong ginanamin ta, no? Kung may ara sa mga bagay-bagay, nga dapat natin ilo-obrahon, obrahon, tanangadaan. Ang mga trabaho natin, planggaon ta. Kaya may, amo man lang ni may ara kita, no? Makabulig-bulig sa panahon sa nga, experience sa kita sa nga crisis. Dari sa aton lugar katropa dari sa Pilipinas. Oras naton 7:17 mga katropa. Pero mas katropa ang Win Salinas. Upod naton sa technical side katropa ang Junel Absay. Sa aton nga pagpangaragad ang aton naman nga pinaka mga balita ihatag naton sumo sa inyo. Aryo, pinakadako mga katropa ini matapos nga nagrevokaho ang paghinyo sang siyudad sang Victorias sa ining ginakabig naton paghaboy sang basura diri sa siyudad sang Bacolod sa aton nga landfill. Oh, amo ring ginahinyo nga pulkon pwede maka patigayon sang pagpanghaboy. Ang ginahambal to ang residual waste sang Victorias ihaboy dris Bacolod mga katropa. Damo na galma, damo naghatag sa mga komento, naghatag sa mga opinion, nag-react kag nag-rant sa social media, nag-tag sa kay Mayor Greg Gasataya. Angot sa gini action sang syudad kag ang pag-endorso sang
Bacolod Solid Waste Management Board ang watch ni mga katropa, no? Tigrahan Balto. Yan nga naman, halabuyan ta basura di sa Bacolod. Ang iba niya, basura nila, drihaboy nila. Eh, hindi man niya ang Bacolod, halabuyan, basura. Panalman, tanabla mga katropa karon as much as possible, makahistorya kita sa pinaka mga bagay-bagay. Ano ang pinakadakogid nga issues na di? Anong pwede mahimo naton mga katropa, no? Sa aton nga mga relasyon sa aton katupad nga sudat. Kahit di ano bala, maapekto ni bala sa mga ginahambalta ano ng relasyon sa aton syudad sa iban nga mga ano iban nga mga katupad nga mga kasudaran banwa no nga mag-ayo sa aton for example ti ambalya 30 cubic feet man lang to gamay man lang to compacted pa na no pero mga katropa ang isa bala ka truck ang iya pwede mahabo pwede madala na ang isa ka dump truck no ang regular na lang dump truck mga katropa ang iya na ka damoon nagrabot na sa if it's compacted mag noybe tub ano 15 tonelada ang pwede madalas na da no eh ginahambal to nga isa lang kaysa kabulan ang haboy isa ka truck compacted nga basura di ang iban nga mga kuturan ng alma sige tuod ka basi an hindi itatong inyong ano nga pagsuma o maglabot man ta sa 20 bisan 20 tons na lang gani mga katropa kinahanglan mo na duha ka mga truck na nga mga kinahanglan na sa basura lang mga katropa no kita raon ta ang ining development mga katropati ang ginadepensahan mo lang sa alkaldiya ang relasyon mo sa nga Victoria sige di dugay na taabyan ta ang Victoria City pagkatapos ya kita hindi kita maghahatag sa nga ayo nila basta maapektuhan na siya di ng taon ta pila ka mga update mo siya mga katropa pero may sulat na abi ang pila ka mga grupo nga nag-opener sa ining paghaboy sa basura sa syudad sa Bacolod. Ibaraon ka na pira ka mga duga ng mga detalye karon sa aton nga pagpangaragad sa aton para tuntunan sa Bullseye mga katropa. Diretso Bullseye. Handa lang kita sa mga taga Kamankalan. May ara ta ilibot da sa inyo no? Sa mga maispatan namon nga naka XFM. Nagligad na kalibot kita mga katropa sa mga area sa Kamankalan nga naka ang iyang radyo ka piraw-piraw na naga naga gakapalong-palong battery mo no may inverter na may solar nga gamay nga supply nila sang ila kuryente dito sa Himamaylan ha ang natabo to ya sige daw pigaw na gid ang akon nga ano ah akon nga radyo ah oh why not na mo no igin bus lang ta bow di pa ilipay man sa nga ano man sa nga isa ka senior naton to makapamati na sa kuno anyway oras na mga katropa 7:22 na sa pagpangalagad natin sa aton nga palatuntunan balobantayan ang epekto sa bagyong Bavi mga katropa sa pinaka mga areas diri sa Sulans Bacolod Negros Occidental ihatag na ang pinaka mga latest updates ng mga katropa samtang ha ang pinaka mga lugar diri maabiyan sa aton probinsya nagdagdag sang pagsustain sa untat kung pagsuspender sa klase sa bilog ng Negros kung sa ilatag sa mga schools division sa kontaman karon aton pila ka may LGUs ano ang preparasyon ano ang igo sining bagyo mga katorpa since yesterday no nga nag-igo diri sa Negros Occidental ha ang area sa Kanlaon La Castellana nag patigayon sa gyapon sa suspension of classes mga abyan basahon tara karon inform ko namon i-update ko namon sa mga LGUs nga nag-suspender sa klase nila tungod sa bagyong Inday. Ang aton nga alkalde
Mayor Greg Gasataya naghatag sang iyang city address, mga katropa, ang iyang state of the city address. Kahapon sa sudan sa Bacolod, kag daydayon ta pila ka mga focus abi sang alkalde. Medyo ang iya preparasyon hindi sa amo na kabungges, hindi sa amo na kabunggisus. Ano lang, pulungkuan lang daw, not daw ano lang daw, regular lang. Gamay na daw mga katropa sa Bacolod City Government.

0: Kontra sa vice presidente mga katropa, no? Ang isa sang ginplastarto, ginpakita sang prosecution nga mga ebidensya o kun nga mga witnesses. Una, ang isa ka cybercrime expert mga katropa sa National Bureau of Investigation, no? Si John Mark Kalilong, no? Ang ginpresentar to. Siya ni ang nag-extract mga katropa kag nag-record via OBS mga abyan sa iyang statement ni Vice President Sara Duterte may kaangtanan sa pamahog nga patyon niya ang presidente, first lady kag ang former House Speaker tungod sang pila ka mga nagkalatabo sa pamilya. Una to ang inepto bala mga katropa sa pagpadara sa iya nga amay dito sa ICC nagligad kag pila pa ka mga issues no nga ginahambal ara sa likod mga katropa si House Speaker Martin Romualdez. Di atong video footage no nga nakuha to mga katropa gin authenticate sang NBI crew no pagkatapos gin ipresentar bilang isa ka una nga ebidensya nga ginpresentar sa sa impeachment court katropa bilang ebidensya sa pagpamatuod nga naghatag gidman sang pamahog ang aton na vice presidente sa presidente nga patyon niya nga nagko-contact na siya nagkontrata siya sa isa ka assassin nga magapatay sa first family kuno mga katropa no. Di isa ni sa mga grounds sa impeachment. The rest, mga katropa, ang article of impeachment kinakover, no? Sa betrayal of public trust. Sa pila ka mga kaso nga grab. Abotom na paglustay sa kwarta kuno sa office of the vice president, mga abyan. Both, duwas ang vice presidente pa ini. Kag akong vice presidente sa office of the vice president. Kag mga katropa ang kwarta to sa Department of Education nga gin convert to black room o ang intelligence fund ito no nga gin gasto in just a matter of 11 days mga katropa. Di medyo madugo ni nga ang istorya makapoy ni istorya mga katropa kita man ga kareak mga kagareak munta sa mga nagkakaltabo dito sa impeachment court mga katropa kahapon. Pero sa likod sini mga abiyad may ara sang petisyon no intending to nullify sang posisyon ni presiding judge Chis Escudero sa Senate impeachment court no ini kundi kahapon gato nagbuto-buto ang mga miyembro sang impeachment nga nagambal to hindi dapat nga mag-preside si Senator Chis Escudero because nga ti may ara sang Senate president. Ang hambal to nga ang Senate President amuni ang dapat ma-preside no? Pero despite of that nagbuto-buto no? Kung sino ang ibutang nga Senate President mga katropa. Di amo to eh ang boto nga nag mayoriya sang Senator Judges nga naghambal linyain tiya si Senator Judge Chis Escudero ang isa ka maayo nga tao o kung fitting o kung qualified nga preside sa impeachment trial which amuning gin-adapt sa Senado mga katropa dito. Pero na okay man no lang tao nyo sa pila ka mga kuturan ta naghatag kamo sa inyong komento naghatag kamo sa inyong opinion sa Facebook abi pagwa man kamo ha sa inyo mga sentimiento sa aton nga comment section diri sa XFM Bacolod mga katropa. Ano ang inyong obserbasyon, inyo komento sa first 3 days sa impeachment trial kontra sa BC presidente? Base may ara kamo sa nakita nga mga obserbasyon ang iban do gabululto mo gabululwa mata nila. Hindi gito yung jaktoya. Ma-object-object man. Nano na yaman, ma-object-object ka. Padugay na yun.
1: Ay na sila. Larga na.
2: Mga 6 minutes ka na, era.
0: Abo na karoon, aton na istoryahan mga katropa sa aton palatuntunan, no?

0: Pina ka barangay Katabo. Nag-raise man to mga byan sang question si Senator Judge Robin Hood Padilla. Nga gin-question niya si Kalinong. Rin nga dali lang. Wait a minute.
1: Irap.
0: Ano ba nangyari, Irap? Sino bang nag-record, Irap? Nang video ni Bibi Sara. Pumangkot siya siya. Sino nag-ano to? Sino nag-istorya mo ba na? Tutuod ang nag-record sang video ni Bibi Sara. Atong hambal nga threat sa vice presidente. Hambal sa ni Kalilong siya. Ako nag-record, Your Honor? Hindi. Ang nag-record kids ang video na na-istorya mo. Sige, di masuspect ko hindi mo supremen. Sige, sub-tabla? Ha? Sub-tabla? Eh, pakita na lang karoon ng clip mga tropa. Sub-tabla? Sige, wala. Oh, that's all, Your Honor. Yeah.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Gawa mo na isang approach ni Senator Robin Padilla, mga katropa, kahapon. Pero tanahon na, ha? 7:31, mga katropa, sa mga pangragad natin, pinaka-importante sa mong niya, pinano pang pusta kanay, pinano pang ano nila, istoryada, white egg masakit dapat, white egg lain pamatsag dapat. Gara kita Japon sa opisina ta, ara ta Japon sa mga eskwelahan ta, nagatrabaho kita mga katropa. I think that's one more important yung mga concern than sa mga issue sa gwa sa aton panimalay. Importante buhi mga katropa. For ikaw da gatrabaho, make the most of it, no? Paranggaan yung trabaho nyo, no? Because at this point of time, we can just hold on to whatever resources we have nga mayari sa mga krisis kiluntad sumong sa aton nga pungsod mga katropa. Okay? Importante buhi. Importante maayong lawas. Importante way galigid. Sa bulig, sa tatlo ka mga produkto, sang Yes to Health mga katropa. Ang aton produkto, Premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton naman na Vitamin C, Santon Vitamin C, nga makabulig sa aton pagpasanyog, sang aton ikaayong lawas. Ang aton Premium D3, nagabulig katropa sa pagpabakod sa aton bones. Nagapanami man ay sa mga sa kondisyon sa aton nga overall health katropa sa kabugusan nga ikayong lawas naton, no, kondisyon. Pagkatapos ang brain function, nagabulig man ay sa katropa ang ining mga suplemento ta. Ang Premium D3 mga katropa may virgin coconut oil pa. Kagbarangay oil nga makabulig sa aton sa pagpanami pagid mga katropa sa depensa naton kontra sa mga infections kabaong viral diseases. Importante lang iimnon mo, importante tilawan mo kung may kapakatilaw sa mga katropa, tistingi, no, kay para makahambal ka. Kada mo nabi kabud na yabi iban ga hambal para sa inyo mga katropa, pero kung tistingan nyo na eh ati mabalaan ta kung ano epekto sa inyo. Ang epekto sa mga katropa, dapat siyempre ang supplementation niya, lain man ang prescription mo. Ang doktor naghatag sang resita para sa 5-7 kadlaw sa mga supplementation ti mga katropa, daw vitamin isa iya nga imnon ta, ha? Adlaw-adlaw, oh, para mag ang iyang na purpose mga byan, i-fill in niyo mo ang mga nutrients na kinanglan sa lawas ta. So that's why may ara kita Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, amo ni nga aton nga nga bulig sa pagpasanyog sang aton na ikaayong lawas, no? Makwa ta ni sa adlaw, pero hindi na amo na exposed ta sa adlaw bla. Una bes init, basin paslot ka, alas 7 plus ang aga, init-init na kayo. So that's why mga katropa, mahimo ni ang Premium D3 para mabulig sa aton pabakod sa aton lawas, alright? Ang isa pa, no, kung nag-inom ka Premium D3, parisay lang na sang Santon Plus Gold, no, kay para mag insakto gilang suplemento sa lawas naton. Kung nag-maintain ka sang Santon Plus Gold katropa, makaangkon ang lawas ta sang insakto ng mga suplemento. Alin sa mangosteen, antioxidant, ang aton ang palaya, nag-regulate sa blood sugar. It prevents sugar spikes sa aton nga lawas. Kung gakaon ka ba na, no, mga katropa, eventually may ara sa sugar spike nga nagkatabo. Hindi lang naton mabatsagan, pero most common nga mga indikasyon, inablang nagababoy-baboy syndrome ka, no?
1: Ari na sila!
0: Tuyo-tuyo ka pagkatapos mo kaon do dayon mo hikap-hikap sa chan mo tapos gapatuyo-tuyo ka nan taas ko do karamay mo na ha? Hindi na dapat mga katropa para sa mga diabetic persons naton ang ining mga baboy-baboy syndrome, no? Dapat punggan ang pag-spike ng sugar natin mga katropa. So na manunggay, hambal ta manunggay, simple-simple na ni diri lang ni sa likod balay, pero suplemento kag ang iyang babulig sa lawas naton terrible halin sa vitamin A, B, C, E, mga katropa, ng mga vitamins, potassium, kag ano pa, arada, ha? Sa marunggay, bulig sa atun. That's why, sa tanan ng mga suplemento, ari niya siya. Dako, abi ang bulig niya. Miracle train, tawag sini. Alright. Garlic, mga katropa, nagabulig man bilang antibacterial sa lawas ta, nagabulig man sa pagpabakod sa ato depensa para ma-identify niya dayon, no? Ang mga pathogens nga hindi nami, no? Hindi kabahin sa lawas ta, ginapatsupi, ginapagwaya, no? Hindi kini, kahit kung hindi ka maghalindi, tuison ka namun. Spirulina mga katropa, danan ka mga masakit maayan, nagasugod sa inflammation. Okay. So pang parang hubag sa aton nga mga organo, body organs mga katropa. Eventually magresulta sa mga hindi nami mga chronic diseases eventually, okay? So that's why ginahambal naton ang ining Santol Plus Gold, dako gini bulig para mag-fill in sa mga vitamins nga kinahanglan sa lawas naton. Laina abing lifestyle ta eh. No, kalabanan sa ato mga katropa, nagkaon na kita sa mga chemically based nga mga pagkaon. So kinahanglan ta maguhuna sa nga mga attitude mga katropa, or else kinahanglan mo sige hapon lauton to nga mga ang mga suplemento ang kinanglan sa lawas naton. That's why may ara sa Santol Plus Gold. Para dasig pagitang aton nga absorption sa mga vitamins naton, imnantas ang vitamin C. Ang vitamin C, ang iyang role naman, ang total absorption, padasig sa pagproseso sa mga vitamins, minerals na ginainom naton mga katropa, or sa pagkaon, ginakaon naton sa daw-daw. Di problema kung nag-inom ka vitamin C, kung kisa mabatsagan mo nga daw masuka ka, kasakit sulok-sulok mo, may ara sang hyperreaction sa sulok-sulok sa lawas ta. Di kung kisa hindi ka komportable, di what form ginom ka sang mga suplemento ning hindi ka man komportable, pinion ta ang alkaline-based ng vitamin C, mga katropa. Kagundi suryanta, ang alkaline-based ng vitamin C, wala na sa liwan, kundi ang Santon Vitamin C. Baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Kag pwede ka mo kakanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center, door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Pwede nyo na bisitahan da ang mga produkto sa Yes to Health. Ara man da para produkto sa Turbo, ang Visionix Plus, ang aton nga mga kape, tapigid, damo sa mga pagkita kapis mong. Karoon na, istoryan to ba na mga kape nga, ang aigid ba si Imuhaw? Oras na ton, 7:38 na mga katropa. Welcome sa aton nga mga kuturan nga bago lang naka-abri sa mga radyo nila. Ginaabi-abi ka muna mon sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Makaisuriya kita sa pinakamay issues, mga bagay sa aton nga para tuntunan this morning, ha? On a Thursday sa Bullseye, katropa, ha? Mga commercial ko anay, haboy ko ang aton pila ka mag-update mga abiyan. Kantoan ta naman karon ang mga latest development sa aton nga patrol. Pagkatapos ini.
3: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
4: Gold. Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika! Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Katropa, naglupok naman ang kanaon. Nag-buga naman sa sanga abo, mga katropa. O, pakita naman sa inyo na. Daw ka... Sa una, June man to mo. Pero nagsubra-sobra na mga katropa. The, I think June 9, naglupok man to sa. Pero ang ato lang ginalantaw, sa muna nga panahon, bla? Basi amuni ang... ang mga panahon ng inuglupok niya naging, bla? No? So... Nang taon tabi, kung anong latest development sa mga katropa sa Bulkan Kalao, naglupok naman sa ubaw na nagulpihan, nakagulpi ang inyong balita mga katropa. We're checking sa inyong mga dali lang, hindi ko makita ang pinsar ko kailan na download na siya. Pero kailangan mga katropa, ay, okay. Sige lang. Ga-restrict na gila sa Facebook sa mga downloads. Balik-balikan din mga katropa. May pila ka mga, pila ka mga indication mga katropa nga may ara pagpaglupok. Pero i-confirm ta pa rin sa Facebook ang ining mga impormasyon because nga at this point of time mga katropa, may ara sang pagbugas ng itong aso sa baba mismo sang okay. Nabok, kuruga paninawag naman to sila. Oo. Pero sige lang mga katropa, we'll try to check sa Feebox kung makakuha na in case kid man, ha? Stay foot lang ka muna. Pamati lang ka mo. Kung anong pinaka pwede natin nga mahatag ng mga latest developments ining panahon mga katropa. Alright? Oras natin, 7:44. Unahon ko lang si katropang Franz Caron at ay may ara to sang nagladakpan naman ho. Nga check to bala. Ga pamulang. Ang online threat sa mga bulutuan mga katropa, no? May ara sa mga information kita kan baton nga prank lang to. Wala to sa kamaturan. Wala to sang mga tuduod gin man nga nagkatabo, no? Check on taton patrol. Kaupod si katropa Franz Andrew Burgos mga katropa. This time
5: XFM Live Reports.
4: Katropa Franz, may aga?
6: Yes, katropa Irwin, no? May paproceed kita tani sa lugar po sa Dini na recover ang isabong operation.
4: Oo.
6: Sa punong pilar parang galing kante Banwas si Magalona.
4: Oho.
6: Pero galing din. Ako nagtagos.
4: Oo, ganito rin yung signal mo kato. On, going ka mo ka naon? Katropa Franz?
6: Ano?
4: I think la Carlota, ganoon eh. Oh, katropa Franz? Gadula-dula ang signal? Oho. Okay. Oh, katropa Franz, okay na? Okay na? Okay na? Oh, katropa Franz? Okay na? Okay na?
6: Okay. Kay ma-process kita tayo sa Banwas ng Ibi Magalona, kaya may follow-up kita dito.
4: Oo.
6: Makasasap.
4: Oo.
6: Operation, ang Regional Operation Group pala, RSOG.
4: Oo, oo.
6: Gusto pa rin. Oo.
4: Oo.
6: Cover. May na-recover rin nga saka online sabong operasyon.
4: Mm-hmm.
6: Pero galing tayo na gagawin sa pensyon kasi kanlaon.
4: Oo.
6: Doon nag-eruption niya, ginigin ka mo, Erwin?
4: Oo, doon nagbugagid sa, ano no? Dako niyo?
6: Nagbugagid siya, kano kadako yun nila.
4: Oo. Uh-huh.
6: Kay same sang mga interviews natin, pre-reviews ng mga inadlaw, ang vulkan ka, Tropa Erwin, lumay, ano ni sa mo, no? May mga patimaan nga nagkasakab lang levels ng magma. Na which is, isa ina sa mga balansiyan nga posible may pok na matabo sa vulkan naman katropang Erwin, no?
4: Uh-huh.
6: So, nakita pa rin sinigil na nga aga, no? Doon ka, mag-ulang ini katropang Erwin nga nag-alok na yung vulkan. Kay doon natabunan sa katropang Erwin ng galom. May madamol nga mga pangalod yung nakapalitos mo sa iya sa katropang Erwin. Tapos, pero kataas kinisingiyang pagduga. No?
4: Oo.
6: Do ka ano gid na indo ka tayo gid sang iyaning naging pagba. Ano? Ash admission niya ka Far Wind. So di ano gid jay? Konfirmado gid ka Far Wind nga si kanlaon gid ni, no?
4: Oo, oo.
6: Di pala pa captain ang NTMC. Pero ka Far Wind no ano gid eruption kan kanlaon mong nga anak.
4: Mhm. Sabi, no?
6: Oo, oh, karo pa kay swing lang. Oo. Kaya balik ako ma-ano, subong. So, sa area, area na.
4: Oo.
6: Paluwa sa kasun kanilang muna karlo.
4: Oo. Oo.
6: Lugar ka sa posible ma-
4: Oh, then 1020 no? Din ang location niyo sa buong katropang France.
6: Actually, katropang Erwin, hari kita sa may Nokbay. May kaya mapagaluna kita. May ngagaw na lang kabibalik kita.
4: Oo.
6: Kaya tingin, naglupok si ngagaw.
4: Basi, delikado mo sa inyo.
6: Sige lang kahit Manila sana.
4: Oo.
6: Oh, kay tayo ang sorry tani nga mission sa mga ngagab. Sa ning barangay ito kay sa dako gini sa mga crossing na receive na ton. Pero lang na ito for mga tropa Erwin.
4: Hindi
6: ba kung sa to tani mission sa kay do na pagdating nga ay ano, basta i-hula ton talang eh. Kung sinyo gining yung individual, kaya kung ma-confirm din man na hindi ko gin man ang lado sa sininga yung operasyon sa isabong Trisantos Negros.
4: Grabe, no? Ano? Underground din nga isabong katropang France? Underground din nga isabong na tabo?
6: Doon mo ni siya katropang pagin sinunan kahit illegal mo.
4: Oo.
6: Doon dumang illegal. Ano, sa sulad sa Talisay, sa barangay do Sir Mana. Do, amo man ka tapawin ng natabo mo. May ano, may na, karma tong mga, ano, nagkukiban niya, na operasyon.
4: Do, amo ni sa Talisay, ligan?
6: Dala, pag ito ka tapawin niya.
4: Oo.
6: Ano ba yung, operate, amo pati sa karon kay wife pa kita nakakuha gid sa dog kay nagiting wat pagigang sa director kay brigadier general Romano no wala galing kay do wife pa nakata gid sa atong pamilya gid ning mot dere daw na ko sa pa para ma ano pa ni ka no mabalas basan
4: Oo, oh, oo.
6: Oh. Ang mga individual nga sa likod ng operation.
4: Oo.
6: Ang sisi na katapagawin mismo sa mga ibibigay.
4: Grabe, no? Ang damo sa mga, man, ano, nagkalamatay ni sila? Or ano, gin sa bulang na ni?
6: Siguro.
4: Oo? Kadamo sa mga manok, ko?
6: Gani ba? Tapos, siguro ang iba na naguro ako So, nga kato, no? Okay, karoon lang yung ano, pagkakit din kapag personal office si John ang nasa mga detalye sa sininga isa katropang
4: Earth. May pilang balor sa recovery ni tanan kay Tropang France? Why sila?
6: Para ano? Wala pag provide sa lang gin ang ato sa region sila nga
4: sa isabong dira naman wasang ito na katrop. Okay, may maka ano tuod may ari sang ano may studio mga katrop katanaw niyo sa Facebook tabla mga katropa.
6: Domader
4: ha? Oo.
6: Area doon pa pala sila nga doon si yung daan.
4: Oo.
6: Ano
4: sa
6: manok?
4: Oo. Grabe ba? Why ni angot yung talisay? Kaya last time to, di ba? Mga talisay, as talisay na to, man to. Why mga Chinese kaya mga nagkaladakpan man de?
6: Ay, ito pa, may ano, may, wala, confirmation, to slowly, wala pag isang confirmation kung sino kinadakpan ka to pa, no?
4: Oo.
6: Ga tigwa gigita ng ayang sa police station office. Kay iyan ni operation no. Regioning naga regional special operation group. Mhm. So Jessica na Parwin ang nagpatigay ng operation kay posibleng hindi din ugyaw ng operation. Oo. Oh. Ginalis ng mga tao sa sini mo.
4: Oo, oo.
6: Oo. Pero ihulatan pa na kung base pues sining isabong sa pisto may tiket pa rin mo.
4: Oo.
6: Doon lugar mo.
4: Oo. Oo.
6: Hindi na recover ang nasabit ng mga ebidensya ang maling isabong na rin.
4: Oo. Grabe ba? Why does lang kakanto sa mga bulangan? Darin lang?
6: Dara na lang. Oo. Dara lang. May masapos pa. Pag-sugiyan. Hindi kaya pa may internet kaya makakanadada yung ayaw ka parwin.
4: Sa Germans ni man. Tumatama mo sa mga manok, oh.
6: Yan,
4: eh. Ano ka lugar ni kanyang katropang France sa Ibi Magalona?
6: Barangay
4: Alicante. Ah.
6: Barangay Alicante.
4: Barangay Alicante.
6: Oo.
4: Bao? Medyo tago-tago ni?
6: Gani?
4: Oo.
6: So, nalitan dito sa katropang Irwin, no? Kay daw sulod doon, eh. Matingwa na to, sani nga masulod. Pero galing si Muninga tabo lang. Sige ka naman, naglupoke daw. Kado ka na kung itong lupoke naman.
4: Oo. Kitaon sa inyo na?
6: Katropang Irwin.
4: Kitaon sa inyo na?
6: So, kagaina, kitaon. Bago siguro sang maglos ka hangin. Duro sa paan.
4: Oo.
6: Doon na dula, nakatraparwin. Kasi isa may bukid na porsyon mo lang. Walang taon tani ang bukid sa kanao. Doon ang kapulan na sa galom.
4: Oo.
6: Oo, pero dire sa ato niya, doon ang siyaring araw, itao, no? Daga, itao siya, siyaring araw, no? Siyaring araw. Pero, ang sa may bahay sa bukid niya sa kanao, doon na tabunan, katraparwin. No? Kadabol sa mga panganon. Pero may mga videos, hindi nga nakuha. Tagway nga nakuha ka sa Parwin, kaklaro gidyang iya nga pagbuga, no? So, nagligad, mani nga mga eruption, ah. So, but, si phreatic eruption sa Parwin,
4: hindi
6: nga phreatic eruption ini, ay abo lang gini, no? May mga fumes gini ka sa Parwin nga ginbugang vulkan, and kung ano pagkidabi nga mga materialis na mismo sa sulod sini, no?
4: Oo. Oh, hindi ko abi makuha abi katropang France, but ano mag-uguro sa ano man si Facebook. Hindi isa maka masisakon lang niya. Gina-check ko. Makakuha ito sa actual visual video bla. And kung anong dako niya sa comparison ng ligad to katropang France kay mga eruption. Habang to minor man lang eh. Oh.
6: Ito medyo dako-dako di siya.
4: Oo,
6: dako-dako. Yan ito, sa kanyang kapagawin ng above lang din bugay, ha? Ay, king bakot niya ang hangin, takit siguro. So, posible nga matupa din sa piyata portion niya kung kaliro niya sa hangin. No? So, mo niya, ito rin latest monitoring. Sa sitwasyon, kanyaon, Rinaga, Katropang Irving.
4: Oo, sige, sige, Katropang Franz.
6: Pero, dugang ko nalang ni Katropang Irving.
4: Oo, go ahead.
6: Ang balita, kay si kagabi, may hacking incident din yung natabo.
4: Oo.
6: Oo, dranis mo sa may 4.0, Barangay Banago.
4: Oo.
6: Amin Barangay 2, Barangay 2, no? Diri sa syudad sa Makulon, kagabi, Katropang Irving, sa Rindere. Sa aking kalalaki, dugin, asok-asok, kinikulong sa natabo. Ang isa na kapersona, dira. Kung sa Rindere, Katropang Irving, ginag-resulta, ginag-resulta, ginag-resulta, yun. So, ang biktima ni Katropang Irving, ginahibalo pa ni kong residente, man sila kalugar. Pero, ginaliasan lang, hindi, nagtigwa kita nga magpakita, no? Wala kay police lieutenant, Lizelle Ginier, ang deputy station commander sa Makulis City Police Station 2, Katropang Irving. Binaligar ang suspect na di kilala sa kay alias Limau, 24 anyos, temporaryo lang sa Katropang Irving doon, kung walang nagustan na kay Star. Pero nakita yun, ito doon ang suspect doon, nagsulod, drakon ng lapis siya nga balay. Ginaligar ang toyo mga wag. Si Limau, niya kilala Katropang Irving, taga-residente nila sa isang sityo, sa Oak Barangay, Mabato. Panwa sa Kayungon sa probinsya sa Negros Oriental. So sa information nato, ninyo nakuha Katropang Irving, no, ang suspect na kairik ng biktima nga nagsulod siya nga balay, kasi ito, Katropang Irving, nakita yaman na may papalong. So naging kumprontar ni kung saan biktima, anitang suspect ang biktima, pero galing allegedly, ito yung magbato ni sa suspect. Ito yaman ni kung tali Katropang Irving nga girahod na ng blabso ang suspect. Kung galing tayong suspect, nakakuha man isang, ano, patalo, binangon man eh. Bangon siguro nga kaakig ya, tingin, ano, saan niya nga dinanusan ang biktima eh. Sa makapila ka beses, hindi ka Katropang Irving, tagtog niya nag-resulta, gini si Yaman, kakamatay yun. Siya ginaligar ka Katropang Irving. Yung mga awan, tingin ko na tanong, manok ang suspect.
4: Pero hindi nila kilala?
6: Hindi, makikilala.
4: Bagong saboy na?
6: Kaya ang suspect, paguhan na mo. So pila, kabulan na pala. Nag-i-suspect. Galing si Katas, yung suspect, ang lugar, kagang sitwasyon. At si, amuna, inanusan sa ang biktima man eh. Sabi ko, makawatan niya mo.
4: Sabi ba?
6: Suspect, no, update.
4: Pero may kikawat kin man sa, why?
6: Why naguro na kawat ito pa Irving kay Tegis Anenis? Nagbay doon Anenis lang sa suspicion. Pag-tob niya si Katropang Irving sa akin isang suspect. Nag-resulong pa man siya nga kaba. So sa karong Katropang Irving over sa suspect ang krimen. Mismo na si Moman. Bangon sa iyo kung emosyon bangon niya kung ano sa panis ng suspect mo may siya los man
4: kung
6: aling napapayag victim
4: na rin dini sa mga suspect
6: under cost of Makulit City yung to kahit yung katubang ang nagkakayay yung kaso kaya ang amikit pa rin. Hindi kita parwere ng mga takagong sa seloso. Pagkasang nga paglabok man.
4: Kahapdi isang ego. Kahapdi man nga kamatayon man?
6: Hindi nga suspect man rin. Ay lagi ni kita parwere. Suspect ang
4: bitin.
6: Kamatayon. Katropan. Irving, so, palitan na eh, hindi nagliga ito, do, pertingin ang latnagon ng mga nagsumets pa lang.
4: Oo, sumets so kurahan.
6: Sa syudad ng Makulod. May kukilin ko rin na ito si director, no? Sa Makulod City Police Office. Na si Ipulie Nakardayus Kandumiya, ang po tininga si Tay Katapar, si Kemen Tilagi, mga ma-espilahan na suspending is natin. Bangod na sa hindi, kinukasapar pag-digest ng lili.
4: Mm-hmm.
6: Sa mga bulutulaan.
4: Mm-hmm.
6: Mga, I think, close to high school and elementary. So, parang ang involved sa sila sa online head, no?
4: Oo.
6: Isa, kalibrasidad.
4: Mm-hmm.
6: So, kapag parang gain fire in police revenue.
4: Mm-hmm.
6: Kasi, ang hindi ka mga insidente, na ilangan at tapal.
4: Mm-hmm.
6: Especially sa operation under the city police office. In confirm sa city police kami na dumiya,
4: mm-hmm.
6: na doon ang mga kaso suspect sa record sa kapulisi. Pero universidad, parin ang wala. And then, yun siya yan, internal prison.
4: Oho.
6: While, ito sa kapulisan, gano'ng pang Irwin.
4: Mm-hmm.
6: So, tiyan mo lang na niyang gitay, Air Police Canel, Mel Rebadumie, ang puro ni Galit Nan, 3-3.
4: Ay!
6: Prank!
4: Prank ka nan.
6: Prank ko ang ipin ka pa Irwin.
4: Kaya
6: silang investigation, mm-hmm. tayo ka pa Irwin, mga minor din, ang
4: naghahit
6: ng sining na ka pa Irwin.
4: Ah, mga estudyante, mga ka pa France?
6: Mga estudyante, silang manggal.
4: Ay, katunto.
6: Tumanda ni Irwin, ang is ang isa ka sa Farway na ano ni siya mo in sulat ng Rosaria Book sa isa ang derivado ng bulutuan draman sa may new ka sa Farway takot niya sa isang error record
4: mm-hmm.
6: ang bintana niya po kung insulat na ko nung isang pang or insulat niya killing all the
4: Healing
6: on July 6, kung nakatrapang Irwin, sulat.
4: Mm-hmm.
6: So, din, ano, isang ating nga kulitan,
4: mm-hmm.
6: inibisigahan na,
4: mm-hmm.
6: at Irwin, mo, sasuloy mo.
4: Oho.
6: No? Kanina ka po. And then, ang isang kriya ka pa Irwin, ay public school,
4: Oho.
6: In comment na social media.
4: So, okay.
6: Ang hindi ka traparo, yung hindi nga mensahe, kaya nabusis ko yung lahat, nabusis yun yung pamaho. Pero, yung pahukot sa sekuridad, limutangan ang presensya sa mga kusan para magkanta yun isang traparo na yung nagsarating pagpamaho dito sa bahay ang sining nga dito, Andres, sa tulad sa Bakul, no? Sakop. May haranggay
4: ito. Oo.
6: So, nag-hope niya siyang buwan ka pa pa.
4: Mm-hmm.
6: Pero, ang university ni Kasperwin, doon line pa ng karawain yung kasipon, no? Pag ano, ginagawin ang nagtapo.
4: Mm-hmm.
6: No? Kung doon na online nila, katrapan ka. Pero, kaya investiga na ini, buwan, wala, gilbis sa kapulisan.
4: Oho, oho.
6: Pagkabaling kumakang komento ang kapulutuan,